ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si mete idaji gbere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati bebe loko ni gbeyin evangelist kayo di oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le ma bagbade lori eto pataki yi asale daji kan pelu oluwa lagelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mete idaji gbere araro thursday ni o aye wa fun ni gbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji kan pelu oluwa wa rire gba.

0: baba wa tin be lorun ka bowo fun oruko re ki ijoba re ki o de ife tire ni ka se laye bi won tin se ni orun
1: yes
0: fun wa ni onjo ojo wa loni dari ese wa jiwa ba tin dari ji awon to se wa won fa wa sinu idamu sugbon gba wa lowo obilisi tori ijoba ni tire agbara ni tire ogun ti e lai lai ami olorun to po ni ipa ati agbara
1: o na ni
0: awa dupe o fun ori ofe ta ri gba lati ri ojo tenze akoko ninu osu kesan odun 2026 baba omo emi mo gba ope wa
1: amen
0: lori gbogbo awa ti oluwa pamo
1: dupe o
0: ta jo la okun osu kejo koja ti a si lori ofe ati koja sinu osu kesan layo ati alaafia olorun gba ope wa
1: amen
0: ki kuku se pe awon ti omi osu kejo ti gbe lo ki se pe ba pe won buru to be tabi ka so wi pe ai gbagbo won na lo kuku kere to be sugbon kan wo olorun lati je ki onikaluku bo le ni bus stop ti eni oba to so eyin oba to so awa oba to so awa to si so eyin te gbo wa tabi wo wa nile lati ri tese akoko ti se ojo keta ninu osu kesan odun 2026 ayeraye gba ope wa
1: amen
0: awa na re oluwa awa na re oluwa awa na re oluwa awa na re oluwa awa dupe ore atodun odun awa dupe ore atosimosu awa dupe ore igba gbogbo awa na re oluwa awa dupe o
1: ese o baba
0: emi dupe ija la dupe
1: mo dupe o
0: baba ese ma fola bi dupe
1: be ni
0: baba sekere bi won ti etiti mo pe o le yo orin lasiko ta ti orin bo adupe
1: adupe o
0: gbogbo eyin te wa nle na dupe olori awon alase ati oludasile ni ikanni adupe lori baba wa oba Adebayo Akande adupe lori oga wa Tunde Olawuwo adupe a lori kebu ge amadupe lori Gbenga Olaiwola adupe lori Dixon Itunu adupe lori Ola Oluwa adupe o baba ayeraye gba ope wa eni mimo Israeli lori gbogbo okan to wa nle to ra mi se yi ni osu kesan oba to ma je ki osu yi o san wa gba ope wa
1: amen
0: oba ti oni je ko su yi o san wa mole gba ope wa
1: amen
0: oba lagbara giga eni mimo Israeli oba to ma fi aanu ati ojurere re bi enikan kan dide losu kesan yi gege bi osu aseyori osu to ni reti nla osu asegun eni mimo Esteli gba ope wa
1: amen
0: bobirin ba lo ninu oyun njo to ba to bimo la mo po segun tan gbo iya tan gbo won omo won ni kabo okari osegun baba yeraye olorun imole agbe oga nitori gbogbo awa okan ta tun jo ndupe lowuro yi olorun yo se wa ni asegun olorun yo se wa nitori pe a le dupe a le yin logo nitori be ireti wa tori pe ko ni ja si ofo oba agbaye gba ope wa
1: amen
0: eni mo Israeli gba yin wa
1: amen
0: awa yin o olorun wa awa nje wo re pe
1: iwa loluwa
0: baba agbaye awa yin o gba ope wa
1: amen
0: oluwa gba eyin
1: amen
0: oluwa gba ope
1: amen
0: ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo gbogbo okan ipo kipo to le wa koda ko wa nu ailera kan so pe ogo ogo ogo ogo ogo bo ti wu kori tori pe mi mo wi pe ninu ailera to wa yen mo mo pe ko ni pa o tori mo mo pe o ma ye ninu e ni oruko Jesu gba ope
1: amen
0: baba o me mi mo gbogbo okan to wa ninu ijakule okan kan tabi ekeje to dabi eni pe ko si reti tori pe ona ma la mi to na ogbe si fun o ni osu kesan yin oruko Jesu gba ope
1: amen
0: gbogbo iwo to gbagbo wi pe anise ni ikorita ni yen ma di opo so pe ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo aye aye nu awon orun gba ope wa lori Nigeria tori a oni rogun a oni rote a oni ridamu a oni riwa ala nitori pe mo ti wu kori Oluwa yo ma je Olorun fun wa oruko Jesu gba ope
1: amen
0: ninu gbogbo omo Olorun gbogbo nitori pe oni rogun ipada seyin eni mimo Israel gba ope wa
1: amen
0: nitori wipe gbogbo awo omiran to subu to nsun lo ma dide eni mimo Israel gba ope wa
1: amen
0: ogo ni fun Olorun loke orun
1: hallelujah
0: lori gbogbo awo oluran lowo ayan mo gbogbo awon ti o le se kan ma gbadura fun wa awon ti o le se kan ma wo pe ewa mo pe o ye ka le se ran lowo kan tabi ekeji be ti n lo te se nbo oriko Jesu gba ope o
1: amen
0: ogo ogo ogo baba ogo ogo baba ogo hallelujah ogo baba ogo hallelujah ogo baba o hallelujah ogo baba ogo ogo baba o hallelujah
1: ogo baba ogo
0: hallelujah
1: ogo baba o
0: hallelujah
1: ogo baba o
0: hallelujah
1: ogo baba o
0: amen baba agbaye gba ope o
1: amen
0: olorin yen so pe bawa o ba le dupe a se pa wa o more ni eyi te wa nle ko bi mi o ba le dupe a se pe mi o more tori pe opo egbe mi ti ku opo egbe mi ti lo opo lo wa le won opo lo se fine barakiri bi mi o ba le dupe a se pe mi o more olorin yen to wa pe mo more oluwa imi more mo more oluwa emi more owo mi meji mo gbe oga o mo more ijo lese mi o mo gbe oga mo more baba agbaye gba ope wa
1: amen
0: eni mi mo Israel gba yin wa
1: amen
0: aiku aisha idi baje gba ope wa
1: amen
0: ijile ife ato farati bi oke gba ope wa
1: amen
0: eni mi mo Israel gba ope wa
1: amen
0: ayeraye nu awon orun gba eyin wa o adupe o adupe o adupe o adupe o adupe o adupe o adupe o ijala soro peda
1: gbogbo ope mi loni oluwa ni won fi fun ni temi eh on lo lo pe loni yin a o si mo fi fun lojo gbogbo
0: abesi
1: awon mo dupe o awa ma fi

0: baje oba ti roba loye olorun to lo kanrin kese baba mi ai ku oba mi ai sa oba mi ai di baje olorun to ngba ni to si nla ni lojo bo baba mi ogbon rajigide ru ogunun eni o kona kora bi azo baba mi ti ngba le jin gbogbo tin gba gbogbo ona ni gba gbogbo ni olorun ta nwo ni waju to tun bele yin eni aseyo bi na ajabi ji wolu olorun ko jideru be so dara baba mi lai ku oba mi lai sa aidi ba je oba ti gba ni lojo ibi obomo ni wole domo oba ni ja fore gbogbo le ni mu baba mi ai ku ai sai diba je baba to ti wa ni gba gbogbo oba la ti so gbogbo ninu ohun gbogbo o po ni ipa o ohun lo po ni agbara ohun lo po ni ogo ohun lo po ni imo agbara re gi ti be lagbara re gi isa ale si ale wi oba to so gbogbo to si le so gbogbo omo mi jade ninu asale olana laarin
1: kabiyesi
0: ogbarun ro lai lopo otaye bi eni teni ota samo bi eni ta zo bura ola kogo ola arin oni keyi oni reyin o gbogbo o leni to ti wa o leni ti nbe o leni ti o wa nigba tayi oni simo kayo to ma jaye

0: fi jo ako ni lori eniyan kefo ni lohun oniko ako ni lilu mo wi o kefo ni lowo bi
1: lai lai
0: jogbo baba to nko ni o to nko ni ni jo ni le aye aye atorun lo ode o on la rupi ni fu o baba to ko ni le jo kefo ni la se fi jo kefo ko ni lori o kefo ni lohun bi ko o kefo ni ko ni lilu kefo ni lowo bi ni on la wa yin o
2: oni
0: oro wa o gbo bi e lo ka sa ma.

0: kabiyesi kabiyesi le baba nda kabiyesi kabiyesi le baba nda kabiyesi kabiyesi le oba oba
1: baba ti baba je o mo lo ti ko wa o ti mo wa ni kekere o bi baba mi egbo o o wa lori oye o gba ra baba o ra baba ora baba ora baba baba baba ora soto ora soto ora sei ora diwaju oni kabiyesi o mo ni gaga bi amade ani baba wa egbo lo ba to tun be ni lu to tun ju wa lo mo wi ona ba to fi un joba o baba to pese wa ru ojo kabiyesi o mo ki o mo pe o ani o my bado lo pe so mi Papa don't go back by you. Dying, you are not your lady. What in the day, Badura? Oh, no, boy, only the alleged mother. But I do want to be dying. Go, yes,
0: you are dying. Go, yes, you are.
1: Yes, you are. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Abraham lojo kini ilu ama Abraham je awa unmi ologo wa oni baba gba yin wa ori le je wa baba lori je ba yin gogo Jesus
0: Agba yin da ogo
1: Jesus Oluwa wa Jesus Oluwa Oluwa Oluwa baba wa baba ti ko baba ti ki sa baba ti ki ju arugo ajo
0: Bani bani
1: bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani Ojo Oluwa iru oko wa nu oko lori aba to be ninu oko
0: oni
1: aba to se
0: oni
1: to se David
0: oni
1: ayan fere
0: oni
1: o la yan fere
0: oni
1: o wa so o wa je ni yi ta ni
0: bayin da ogo Jesu Oluwa wa
2: bayin da ogo Jesu
0: Oluwa wa

0: bẹyin aba fi aba ile aba yo gba gugu time lu e lowo o to be oju be lo lati mi olorun adupe adupe eh baba ese ma folabi to ba se die wo lori ofe lati pe ka gboro die lenu yin baba sekere le gbohun ese ma folabi eh baba mo ki yin loruko olorun eh e ma tesi waju yes a fe lo si eh ori igbani ori igbani ti o le su emi ti o le ti o godo su eyin na lati ma ko orin igbani ta fe lo eri pa ati dupe abo soju eto san bayi ati dupe eh oni je tezi akoko la se fa ope un ba ba fi gbogbo program fa o to be o si dede re o de te tun ju be gan lo sugbon eh tori pe gbogbo ni igba ti akoko wa fun ati eto oni ipele ni ipele ori igbani dixon itunu ko le se mi lati ko ijala nko
1: ko le se mi na
2: olorun gba enu wo li jeremiah sikilo ni jeremiah ori kefa ese ikerin di logo wi pe eduro ni oju ona na ki esi wo ki esi bere ona igbani ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin koko to lati gbo orin igbani ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti nbo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igbani.

0: iba yen le ko won
1: ba ye se ki saye abiola
0: June 12 e ko won le ba ni le ko to wa ni ile olohun je le ko to ta e
1: beni
0: ka to dade oyo olusaya
1: beni
0: ele mi oluwa so pe ke ma bo ni ni office pe ise kan wa nbe emi ti base office ibate that is the first time ta fi ma mara that again ni kukuru ojo saturday la mara wa ojo tuesday le gbe mi lo sori radio
1: tuesday
0: ojo tuesday me nigeria
1: aha na mo try at your station ti mo wa
0: radio nigeria e ma se program be emi o koko kakun be se gbe mi lo yen sori radio yen o tan ibe ni gbogbo eyan ti bere se ti ba lo sibi
1: baba chekere
0: baba chekere ti ba lo sohun
1: baba chekere
0: ti lo lori television there is a time mo lo sibi ni we won se de church anglican kan be and we saw you on the screen mo dupe lowo olorun mo dupe lowo
1: yin ogun ni fun olorun loke orun ogun ni fọlọrun lókè ọrun pe iyen ni pe iran yen raye ja si gbangba awon to fa gbogbo okan to nlori ofe ati gbo wa ibaje fori omo ni ibaje lori aya tabi oko ni loruko jesu iran re to farasin yo jade si gbangba tori pe osu kesan la wa yi osu yi loruko baba tomo ti emi mimo o je osu ti mo mo ohun to wa nipa mo bo si gbangba tori bi omo ba wa nu oyun pupa ni o je ni dudu ni o je ni ku ti se n to le mo afi ni o je ni ku se n to le mo sugbon nigba leyin osu kesan ta ba ti bitan a wa mo ru eyan to je a mo opolopo awon ti o mo ti o se idile won won le mo bokunrin ni bobirin ni sugbon losu kesan to ba ti jade sita gbogbo eyan mo ru eyan to je losu kesan gbogbo okan to n gbo wa ohun rere to farasin ninu aye re to farasin ninu aye wa to farasin ninu aye awon mo yo jade si gbangba jesu oluwa wa bayi ni eyin na se olorun si bere si ni se yanu e ka kiri ka titi do ni ogo ni fọlọrun loke orun
0: eyi to wa dun mo mi ju nkan to bi mi fe kin da mo pada wa da
1: kini nkan na
0: e ona ilo fe kin da
1: mo fe ke je aji rere
0: kai ben
1: sugbon
0: eji iburuku
1: ke lo je se bi se owo yin le se ti bi electrical
0: before that one gba ti mo wa school eni mo oku eni ko mo mo ba de stage pe ti jesu ba fe jo mi sun mo ba be
1: e ma so be
0: be ni
1: pe ta ta mo yin pa so pe mo yi ile to n ba kakiri o da gba jesu wa ni jesu e wa ni ti jesu ba fe jo mi sun o
0: mo
1: ba nbe o ko se to ba fe se
0: o kan mo mo inu adun e bo se se awon oro ye o ya mi lenu tori pe ngba ti mo so yen ti ma lo gba lo awo e ti no ele gan ngbo o pe mi titi gbe sekere mo wo pe mo ni personality pe asan ele
1: eyin wo pe asan ele ka engineer wi pe ke wa ke I mean an electronics pe ke wa ma gbe sekere ke ma alu kiri
0: nibi ta won onilu nwa emi ati baba ni mo sa ati won ma wa sodo wa
1: be ni baba reverend wa ni ma sha baba
0: ni wa dada te kini but mo wa nwo emi gbe sekere olorun wa fun mi lori ofe ngba to doju e o wa ni kini mo nfe ko le fun gbogbo eyan be mo ni nkan ti mo nfe ngba to oro doju e ni oro po mo ni nkan ti mo nfe ni pe tin ba ti de church kan ki mo ma invite mi ki mo ki nkan de be ki so pe praise god ki ma be si kon mo ni se iye ni emi ro wi pe tin ba ti le so ye tin ba ti de church meji ti mo ba ti lu mi
1: tan ba ti de so pe ko saye
0: ko saye
1: ekan
0: first church ti mo lo praise god ti mo se bayi awon eyan kokos second one mo tun lo mi ko wa si bi ti ma san si mo
1: ogo ni fọlọrun loke
0: ọlọrun wa lo yin eyin le wa kuku
1: ọlọrun ni anise gbogbo okan ti isere farasin ninu aye re bi ọlọrun ti nbe ti emi e wa losu ke san yi ifire yen o ma jade si gbangba ogo ni fọlọrun loke ọrun tori ka ma fi ọrọ le soro mo kan mo fe ke wa lori joko pelu mi e joko yin e joko mi a jo nlo ninu adura ni wakati adura didun la fe bo si bayi tori ta ba ni pe e wo etoju oluwa e ma binu ko to di pe mo lo si wakati adura didun etoju oluwa te lori ofe lati gbo lo

0: na won kan tun pe awon ro pe babo mi la won ja si ni se lagilu tuti mo ni lagilu o pe meji lagilu na ni lagilu je e ba fe e ba tun ji bo mi te ba fe si splash fm le bo si hun eh eh e ma binu be na ni eto pataki kun na tun ma nwaye every friday destiny clinic lati the lossery gospel church ti e ma lori ofe ati gbo latenu pastor folorun so inok folorun so e ba binu jojo friday na la go mejo abo ale te mo lori ofe ati gbo si mesan eto yin na o fara ko lara re o wa je ki won mo le se ni ose to koja ati ose ja won no ti lo se meji bayi awon na ti lo ose meji bayi no friday le lo ma po se meji te ma binu to ba ti ma jose to nbo na o na pada si aye re ati gbogbo awon eto mi lagbara lowo olorun eje ki n tun fi akoko iso fun wa yi pe emi la nu kan eto pataki to ma n waye ninu ijo t'Olorun fi emi na si emi la nu kan losu meta e ti sa keta losu yi o ti bere sa keta ninu odun yi o na lati a ti bere lale ana nirole ana la go marun baba omiran mi dide loju orun afeni to ba lori ofe ati debe o yo tun tesi waju la go marun ro leyin to ba da ro la friday la wa na se olorun ma kura wajo lati pe awon omiran kan wa to ye ko dide o ye ko ti dide awon omiran mi won ti gberu subo bodo dide ko so eru oran kale ko de gbe eru itesi waju lagbara lowo olorun ni enibo ninu ijo papa oko tutu Great Pastors Holiness Bible Church International awon eyan ma so pe ijo oju oluwa inogun bade nbadan ni lagbara lowo e ba tun fe mo si nigba ta ba se tan te ba pe mi a ma so be se ma rin de ibe lagbara lowo olorun ni ogun bade nbadan ni ogun bade ojina eni ba nlo ogun bade to ba ti de iyanu oki lona iwo to de iyanu oki to ni oju oluwa lo nlo won gbe de be en ba de kuku mada ta ba de gba yi o wa ni okada nbe e jo se oju oluwa mo nlo logun bade won gbe ode be lagbara lowo olorun awon omiran kan fe dide sugbon satani a so pe ko so na loruko jesu christ o ni se di lowo emi lo ni se di lowo pe olorun tin be ti emi e wa a ma jo tesi waju ni yes je ka lo si abala wakati adura didun dixon itunu mo ti ri e gbogbo eyin to ye ke te wu wa lori facebook a ki yin o e ma binu network lo sapa kan jamo lapa bi kan to ye ke tu ti ma ri wa te fi lori ofe ati ri wa wakati adura didun wakati adura didun ohun do kuku gbe mi lo kuro laye to fi je wi pe awon nkan torun ni ma wu emi tori taye o le mu aye lo ko si mu aye mura yes
1: Jesus Oluwa soro ni Luke chapter 18 verse 1 wi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si sare apostle Paul na tun soro ni Thessalonica kini ori kanu ese keje pe e ma gbadura ni aisimi pari pari re oro Olorun ni Johanu kini ori karun ese kenla wipe eyi ni igboya ti awa ni niwaju re bi awa ba bere ohun ko gege bi ife re.

0: baba wa ti nbe lorun ayiraye nu awon orun gba ope wa o
1: amen
0: eni mimo isteli gba iye wa
1: amen
0: olorun ti akuri tan ri se owo re gba ope wa
1: amen
0: fun ore ofe te fi fun wa lati tun ri asale idaji kan akoko ninu osu kesan fun ore ofe te fi fun wa lati je wi pe aje alaye okan olorun agbaye gba ope wa ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: oba angeli oba eyan ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: lori idile to ngbo wa lori okan gbogbo to ngbo wa gbogbo awon to npe wa lotun lo si ogo ni fun olorun loke orun lori gbogbo awon oluran lowo ayan mo gbogbo awon okan to lori ofe lati gbo wa yi olorun ogo ni foruko mo yi nitori pe oba kan ku nitori temi o fi po re sile lati wa se eru laye o de ku nitori ese temi tiyin o de so pe to n ba ku ohun ajidi lojo keta o si tun jidide ni ojo keta gbogbo awon woli opolopo awon ranse be to ti wa saye atawon to tun wa saye na ku tan de ku lo be ta o pada tun ni gburu won mo sugbon election bile na o je ko ye wa wi pe ela to ta ikuro lo sorun o tun pada bo be asiko ninu bibeli na wi pe jesu te n wo ta n gba soke yi be ti ri to n lo yi eyan ara iseli e ma be ti n wo yi be na lo tun pada bo bo le je pe o ti wa bi agutan lakoko o si n pada bo bi kini n lele keji olorun alagbara giga agbe oga nitori pe nigba wiwa re le keji nitori pe oni ise kini hun ko lo ma jenu aye ti wa ise omo odo agutan lo ma senu aye wa oruko jesu gba ope wa ogo ni fọlọrun loke orun baba omo mi mo lakoko yi oluwa e soro ayin jade ohun to fe ka bere to fe ka ri gba oluwa fi fun wa o a o de ma yin o ogo ni fọlọrun loke orun ni oruko jesu kristi oluwa wa amen amen amen loruko jesu asari gba gbolohun adura bi meji kan asari gba gbolohun adura bi meji kan ni osu yi osu kesan o je osu to je wi pe osu aseyori ni osu ti o rere ma njade wa ni osu itesiwaju ni omo to ka ko sinu njo to ba dele aya na fun odidi osu mesan ti omo ti dagba ninu to n dagba ninu inu kikako lo ma wa o ma kako si be ni sugbon njo ta ba bi anowo anase ajupa akigbe yeye mo de ni oruko baba tomo ti emi memo losu yi ibi ta ka ojo si ti o je ka lori ofe ati ri o agbara to ka omora to so wi pe ani oni le na ye lati pe ki aye ri un to wa ninu re ara to nbe ninu re agbara yen loruko jesu yo fi o sile
1: amen
0: osu mesan osu mesan ah egbo ohun ti woli Isaiah so ni Isaiah 52 ni verse 12 yen oni nitori eyin ki yo yara jade be ni e ki yo si fi sare lo nitori Oluwa yo saaju yin Olorun Israeli yo si ko yin jo ni osu kesan yi mo so sinu aye gbogbo okan to le ri ami meta se irin ajo gbogbo ta ma rin awon kan believe pe ti en baba ti de en ba month won believe pe bi nbe nbe sugbon Olorun ni kin so sinu aye enikan o ni kin so sinu aye ara wa wi pe ni osu kesan yi gbogbo irin ajo ta ma rin o lo won saju wa lo o lo won keyin wa ninu osu kesan yi gbogbo bi ta weta atagbude o ni kin so fun wa pe abo olorun yo daju loruko jesu o de ma ri be loruko jesu kristi o mo lo ma ri be ni osu kesan yi kini awon orere ti an lati ma reti lodo olorun ni osu kesan yi ni osu kesan yi ta ba tun wo levitiku ta ba wo levitiku ori 24 leviticus chapter 26 Leviticus chapter 26 yen ta ba wo fast for nbe oro olorun tun jade sinu aye enikan ti mo de mo pe eni to ba raye lati le gba mo mo pe loruko Jesu Christi wa le rere ni Leviticus 26 yen fast 4 osu yi je osu ibomirin fun gbogbo aye kan osu yi je osu ibomirin fun ise kan loruko Jesu Christi ti Nazareti olorun ibomirin yo si ibomirin o oni nigba na ni emi o fun yin ni ojo ni akoko re ile yo si ma mu ibisi re wa igi oko yo si ma so eso won loruko Jesu ni mo so sinu aye enikan to le ri ami meji perese loruko Jesu Christi ti Nazareti oluwa ma bomirin o ma bomirin ile re ami oruko Jesu ma bomirin ise re aye awon omo wa yen oluwa ma bomirin won loruko Jesu ipe yen awon ipe to dabi eni pe o gbe to dabi eni pe o je asale oruko Jesu ma bomirin won loruko baba tomo ti e mo bo se ma ri ni osu yi o ma je osu arimuka fun ohun rere o ma je kini osu arimuka fun ohun rere fun awon wo te ba wo Exodus chapter 12 yen Exodus chapter 12 yen olorun ba won mo Israel o ba won eyan ti e soro nibe te ba wo Exodus chapter 12 yen ni verse 2 oni osu yi yo je oni osu yi yo se akoka osu fun yin akoka won se akoka e ri pe o da bi gba ti en dajo to wa pe niyan lo ko to ti kokoko ko e ri pe ara ma tu oni yo ji akoka ohun rere o akoka osu fun yin ohun ni yo si se ikini osu odun fun yin yen ni wi pe you might have been struggling even since January o le ti ma se laala lati January bo o le ti ma se idamu lati January bo titi to fi de osu kejo to koja yen sugbon ni osu kesan yi o ma rere
1: amen
0: mo lo ma rere aye wa ma kun fun ere loruko Jesu Christi ile wa ma kun fun ere loruko Jesu Christi ti Nazareti bo se ma ri niyan o bi olorun ti nbe ti emi e wa mo so ni oruko Jesu Christi ti Nazareti anise ani gbogbo awon ta ti fa eyi ti o tura won e ri mo so fun wa e ri akan fi alaboyin yen se example ni e ri beyan ba gbin agbado beyan ba gbin anything e ri pe akoko ikore eyan ma duo ina adun okan re abale e sugbon nigba to ba tu akoko lati kore e ri pe to ba ti debi to fe kore yen to mu agbado kan to ya fe to ri gbogbo e ti gbogbo e kun tetete eni to na afeyin anu e adun sinu losu yi inu wa ma adun
1: amen
0: loruko Jesu Christi ti Nazareti mo ni inu wa ma adun ayo wa ma kun losu yi o loruko Jesu Christi ti Nazareti osu yi loruko Jesu Christi o bi olorun tin be ti emi e wa ati bi ati ko ni ise awon apostle ori kerin layen ni osu yi o ma je osu itelorun ohun rere osu kini mo pe itelorun ohun rere osu yi ma je osu itelorun ohun rere lagbara lowo olorun ni gbogbo bi ti o ti ni itelorun o nsise o ndamu sugbon ko so rere to ma show for it loruko Jesu losu yi iyanu asele oni sugbon ko fi ara re sile ni ailera na mi lai leri je oni ni ma binu oni sile lai leri oni ni ti o nse rere o nfun yin ni ojo lati orun wa ati akosko eso o nfi onje ati ayo kun okan yin aye aye o aye raye o oluwa wo kan to n gbo mi le oluwa fi ohun rere kun okan mi losu yi oluwa fi ohun rere kun aye mi losu yi oluwa fun rere kun ile mi losu yi fun rere kun aye amo mi losu yi o ya dua ni oruko Jesu ememema oluwa fun rere kun okan me ohun rere to de loruko Jesu fi kun okan mi losu yi oba angeli oba eniyan oluwa fun rere kun okan gbogbo okan to ngbo wa to de nigbagbo lori eto yi oluwa yo fi ohun rere kun aye wa eni to ni aye atorun yo fi ohun rere kun aye wa yo fi ohun rere kun ile wa loruko Jesu Christi ti Nazareti ni oruko Jesu Christi oluwa ni agbadura ni oruko Jesu Christi oluwa ni agbadura kini di to fun ma ri be ni Roman chapter 8 verse 28 wi pe ohun gbogbo sise papo fun rere e gbo gbogbo awon nkan to tin o wa so pe o ni ohun gbogbo sise papo fun rere fun awon to fe oluwa ati awon ta pe gege bi ipinu re hey ye oluwa n pe won na hey olorin igba nikan so pe jesu n pe o pe ko wa o Jesu n pe o pe ko wa eje ewure ko le leku lo eje agunto ko le wo nisan eje yele ko le dani lare o Jesu n pe o pe ko wa o pe o

gbe pe Jesu to se mi logo iwo lo se mi daada mo dupe temi gbogbo eyan omo lo eyika otun eyika osi eni lai lai titi lo pe mi lodo re ma ma yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun ki emi ma ko gba ope re e dide soke oni ni Thursday ki n to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa bo ni e pade mi lori odekunle Epaphras ni YouTube odekunle Epaphras baba mi o mi si ba yan church mo mi se le nawo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to n ba lo yi yo pada san oni ilekun iran lowo to ko le si yo si lojiji ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.

0: babo ni pon mo pastor wa ni buora e se gan ogo awon won tin de die die awon omo olohun ti bere si kimi inwule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyan omo olohun mo fe ka nkan kan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyan mo won ti o sele ko to di ale e mo won ti o sele ko to daro la enikan ni bi kini ninu we First Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila egun to so ni ese ikeni oni inje oni ru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyan tumo si wi pe gbogbo awon woli to nbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin benu aye olukuluku won lolohun fun lebu bibeli wa so ni ru ni opo in lo fi je pe ke se pastor kan lo le se pastor eyan kan le afeto kan re ba ro mo wa won to so ni ese ikarun oni oni wuru ise iranse anise pastor anise wuli anise evangelist alapostu asitun lawon ti an je de teacher oluko oro na oni wuru ni alawon kan to je pe se ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wi pe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo nsise ninu won owa fi kun oni oni wuru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni ti nsise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni nsise so keni kan kon mo fonu emi ni weli weli ya do si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu yato ni ebun to fi si ara olukuluku now eni kan ni weli ebun kino wa fi si ara teyin je nka die ese ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be la olukuluku awon iranse olohun oni o ditami iwe re to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lu si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo sise ni gbogbo ebun enikan ni kile ebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni ruru ise iyanu o wa mu rorun mi struggle tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo nkeko lori radio bo se mo nsoro bi mo se nso yi gbogbo eni to ke ba ro mo bi ba ni o se nkan o kan mo ri yanu ni to re bun ni in to ba si je bun eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade ilaro laro mi nilo ki ri na si o mi nilo ki sese mo so pe mo lo gba we abe fe daku gori oke ko se medogun no awe ta fe gba inisin to ba ti di 2 a break and lonely inisin watermelon atin meji lasan la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se tin ba ni ko se o ba bere si pe yato wa se le se nkan kan laro eyin e kan sare e wa lo feyin ti eni ilekun e feyin ti ilekun to ba wi seri ise woli la se titi ti o fi di pari osu yi e koko feyin ti bayi kamunimi nomelia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi ti lekun mo won lo agbara aje won tun lo adabi won lo epe won si lo asan won fi ti lekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin ti lekun yen eni to ni kokoro dafidi ni mo de si o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ o ye rin ku oni bi ilekun mo so bu yin emi o lebu mi ebun yen lasi display ninu osu igan a mo wo to ti se mi mo so kin la won iyanu ta ti ri kin li yi pada in je npe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebu mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba ngbo mi ko si ni nigba ta ba pe si ba si Jesus City eri nti o ta danwo even titi ni ojo sunday ojo sunday ni ma ti day jesus city agume fire o le loni ki po ko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o li ko mi ni oyanu oni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi agume je si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mu mi ame kwa bi haladash ka po mo fe ti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni in ti en pe ni iyanu ni yi pada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo nto birin yi gbogbo yin le ranti obirin yi ti wahala deba emi olohun ni ki n tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wipe otarukun ti se aseyori lori aye re ewo obirin ti mo gbe to bi omo marun kin laye se fun awon omo marun kin lo tun wa pada si ipin irawo e eje n fi sede bayi mo nbo
1: oruko mi ni Yonke Olatunbos mu wa lati ile marun
0: ile
1: marun ni world o sele pe 2018 omo marun ni mo bi
0: omo npe se ri e bi omo marun kin ni
1: 32
0: e si omo marun
1: but why you 2018 ikan late ikan ku
0: ikan ku ninu awon omo yin
1: ben but January odun awon meta na tun ku
0: ah won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun wo odun ta wa yi melo logun meta now where did they learn any gani kin lo deji won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o je de lara mi o eje wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to n gbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti en ba ni omo gbadua gbawe elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo ma mama ni oni ni awe wa di number 3rd eleketa mo sa lai gba loni watermelon ati eyin meji enikan ni kini je watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni je be iyen 1 to ba ti di 630 ni se pade mi lori facebook to ba tun di 12 a tun pade gbogbo eyin te wa sona church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a n lo mu ki yin agadagodo yin lo sona church nkan kan sele loni o awe di meta olohun meta lo kan duro di oni gbogbo sona church e lo bi te ti se sin sunday eyin wule ti sun re majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo su yi osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni debo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni o fi ra emi e an eje n fi kun oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin o le se ti e na loni je ndi olorun meta lokan si o gbogbo eni to fe se ore majemu won tabi ida mewa loni asetin tu nile ati agbani agbara ati owo agbeniga kokan o lojiji ki iyato re o bere in the name of Jesus Christ now ba se mo se lekan ore majemu si bere lati 2000 to ba si ti don the 7 you ni so ore majemu mo account number church lele gbogbo yin mo mi e dashi dadi dashi 1966 36 38 73 ẹ gbọ lẹẹkan si ẹ kọlẹ 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 comfort life mission international ni yan o gbe jade first bank wa no ẹwọn tó bìnrin ń sọ dalẹ ọmọ márùn mẹrin ayé pa báwo
1: So be first born me second born me lokoko ku leko mo aka won yoku wa si badun
0: second born lokoko ku
1: ni january odun january 6 gba to wa di mo aka won yoku wa si badun orun e lowu agbe lo si hospital ni adesanya mother child lagbe lo si be gbogbo test ton se fun won ri boxing gba gbogbo o sa pada give up mo aka won yoku wa badun won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o da run won run laye lai ti ku
0: won
1: agbe
0: won je won laye nice se nbo awon omo yin ku won a je won ayi ka wa o ni emi oluwa fi ni iko mi ninu osu bababa elo iyo bibeli so nkan kan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2:19 bibeli so wi pe omi ko ile sa won wa pase fun woli ni elo mu iyo wa ninu awokoto inu gini na la fi si 77 la fun gbogbo eyan tin gbadua si ile eyin na egbe yole lato la lo ma tin egbe yole ma missi ma tun missi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi ti o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday mo gbe bo ni Jesus City ma wa da iyo temi mo bi yo ba pade yo ma ka orisirisi awon nkankan fun o o ri iyanu ri ori eleyi and laaro inis e ti akuku bere gan lata aro bo ba ni yon le egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awe wa e kan ra bu die engineer e je mo gbo obini
1: so third born mi no wa ku on the 22 January
0: third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na tin run omo so ki mummy gbadura ma pay fire o ma pay fire o omo yen de da kebe but wa di on 26 first born wa se ku si UCH gbogbo test ton se palapata won ri nkan to se so nkan to se won orun gbogbo won kan won ri test orun a won de ma run laye o wa tun se omo yen

na bi won se pa mo wa gbe anointing oil mo ni eleyi o ni ku ajagba ku lowo iku owo wo awon merin ni won patelera won.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa gbo wa
1: Oluwagba oko e wa hey emi Thursday ojo keta ninu osu e kesun ola mani ola ni Friday be ni ta ma bere ojo meta yen ta de ma chi budu agbara kale ru eni mojula ma si ta we yan ma bere ri my god ta we yan ma agba we gbo to fi ma gbere le mi mo ma peso oluwagba oko e wa ya lo gbodu awe
2: e gboro oluwa o e je ke eyan kan sami nile yi o ma jemu ti ke je ke eyan bori ogun oluwa fi jemu le fun e ma jemu ti mu ke eyan bori ota mo so jade bi woli loruko jesu o fidi mule fun wa ma jemu mi oni je orago ma jemu mi oni je otiya ma jemu mi oni je otoroje ma jemu mi oni je ofeso loju ju bayi ni mo so ma jemu yen oluwa fidi e mule fun abi ya mo isa mi bibeli ko pe omo ni oluwa ni omo nu si ni ere e oni bi ofa se lowa lagbara oni be ni awon omo ewe ri o bo ti wu ke eyan dagba to ewe lo je lowo iya e o e wa gbe le oni I and my children here for signs and wonder. For share yanu ni. Majamu ti ki je ko mo di dakuda. Majamu ti yi omo to ti di dakuda pada somebody. Makaka iko kada ria ka sada kalia. Majamu ti ku mu ko mo dagba ninu ogbo e ma ti oye. Loruko Jesu Oluwa fi je mo na ti wa. Mama e mo gbadu afọ tori omo ni. Asede ngun mi ni lowo lowo o. Jade e je sami. Mo so ohun ti mu ka bi amo jiya lori omo. To mo tu pada ma n fi ya je. Ola kakoda ni nakalia majamu ibi ba o pare lori aye re emi awon woli to mi wa won ni kin gbadura fun mama yi ife omo yi o mo feran omo yi o sugba emi mu kun wa bale omo yi oluwa ni kin gbadura fun omo mama yi dadi e ba sami o to buru dure ni pe ko mo mu imu kun mo to tu wa poju da si iya e ko poju da si baba e ogun buruku ni eleyi na kare na yaka won ti atun ba mi so lori nkan tete lo mi ku to nta bayin ti se ko se yahu nikan o tun ti wa nri tete aya ka da ni na e ka to ni na e ka ta dia emi awon li de ni gbodua won ni so tele nitori omo yi bayi ni mo so emi bese bubu emi ti mumu ku mu emi ti jeje ku je emi ti sese ku se emi ti rin ku rin emi ti kagbe kagbe na ta ka boni na ka e ka lo ni o fa yo omo yen le obirin ti wa toko e ja titi hey iya loku toko yen fi nje o lilu na ni wahala na ni bo ba lo to ba de wahala tun ti de niyan o de se je kin gbadura fun o ah iwe Genesis ori keta to ba ka ibi ese kini ma keji le shutin owo mu mama wa akoko efa o jesu to tun fun baba je oh my god nigba ti olorun wa de to bi won pe bo na wa o ni ase bobirin to fun mi o lo fun mi leso je olorun o ma gba excuse yen excuse yen excuse e shumane ah o si tori be o wa pa ya efa to lo je ti olorun leun ku ninu ogba edeni won mo tun jo ngbe lalaafia oluwa ni kin so aso tele gbogbo eyan ni ko sami eleyi gbogbo eni ti marriage eni problem mama ti marriage omo eni soro o eni to logun ibujoko oko ami ni ko se alaafia ti je ke yejere igbeyawo o ya ko wori leyi lo oya ami meje ni ko se alaafia ti mu ke eyan jere igbeyawo o ya wo ile lo wo ile lo wo ile lo wo ile lo wo ile lo wo ile lo wo ile lo wo ile lo in the name of Jesus enikan national son yo te lo bi kan se lo soke tele lojiji ni gbogbo e dede lo le o wa di pe ise to ti se to ti ri je tele o ti wa di ise igbese ise to ti je to ti rowo tele o ti wa di ise adanu me lowo oluwa de ni ke gbadura fun o ma ya kaka e to bo ni kaka tolorun ba je ora mi se ni na le ka soda ha loruko jesu ise lori ise yen o ku o me ah o bi o bi ni yen sade o ni egba mi ninu iwe awon package oh my god ori ekerin ni o ni okan mo ti je gbese woli loko re okan ninu awon mo woli amo ise woli ko lere fun mo o bere si je gbese debi ko ni gbese o fa fa fa o de ku sinu igbese ah o da je so ile idan ki to tesi waju gbogbo iranse olorun to sise oluwa ni tokan tokan to tun sise o rowo tomo iyawo ogbadun iwo go ogbadun o wa nka ba mo pe se oluwa ki lo se bayi ni mo so ni oruko olorun amo ogun angel jade si wa angeli olùrànlọ́wọ́ tí bá ní gbé ẹrù iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹgbọ́ angeli a máa jáde sí ìyẹn bí ènìyàn èèyàn a máa jáde sí ìyẹn bí angeli ìwọ ìránṣẹ́ yìí gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa ní àkókò àwẹ̀ májẹ̀mú mi yìí èmi ń sọ̀rọ̀ jáde nínú àìjẹ nínú àìmu mo ń sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó yárí àánú gbà bori korea nuba bori korea nuba ise ran shari lowo gba ah and the consultants ago ile ti e ti pin o fe sanwo ile ilu omo ni ko si bi to focus si mo iran se olorun ni ah omo de ti wo university won fe close importa ah nti olorun ba se ta ti sanu fun yin o mo bo se man se ojo to ye kan close importa a ma kilo sele won kan tu gbede won kan tu fi ose kan kun ni o wa owo yen wo owo yen ko ri iranse aya ti yawo iranse olorun jo ni wo won wa lo ninu odo won se wa ninu odo won se iranse lo won se program lo ninu church adura n lo loju mejeji ago meji lu ago meta won de ni closing hour won ni akoko yejo ni awon ma bo be no ma close importa ni won bo owo ti won ri won ti fi sise oluwa ise oluwa na ko le lori sugbon ni ba to di last minute any i hotel kan bo se send owo owo yen ka gbo owo ta fa san o ka o ti won bi sowo di o section ki tu se semester mi to tun sapu la ni kan kan de send yes won lakanti ni o ku bi 30 minutes or less than 20 minutes keep it close lo se sai lo sowo yen olorun to mo lere tinu e ri jade iwo kan na npa iru soro yen pade ni ona ti ti e tori ona orisirisi ni soro bayi ni mo so pelu ase ni oruko baba omo ati emi mimo iranlowo alaile niyan iranlowo airo tele iranlowo to ju ogbon lo iranlowo to ju oye lo iranlowo to ju afokasi lo o ya nge lo iranlowo da o ya lo se ba iranlowo e ma jade iranlowo e ma jade iranlowo e ma jade iranlowo e ma jade iranlowo e ma jade iranlowo e ma jade ina ya ka ai kokura anu ma soro anu ma soro o ma kunrin ti kan daru fun yin oluwa ni kin so fun o lo ku fun emi o ara iwo to ma wa si buda agbara eh wa ti de ojo meta ta lo fi ma gbadua ati awe emi awon woli ni kan daru mo de ri e ti ongun oko ati lo si lu oyinbo bayi oluwa ni o ma pari ise yen o ma silekun ni biti ilekun titi olorun lo ma sise yen oba to silekun macedonia fun paul apostle ti won de so pe ma bo ma bo ma bo o de ki so fun o ma ki oro mi o oh my god visa ma bo si bayi iranlowo lati lo iranlowo e de ma jade wa mo ni ọlọrun yẹn dẹ ma jade wa in the name of Jesus e wa gbọ o oluwa dẹ n ba mi sọrọ lori arabirin yi oluwa lo fe daṣẹ kale fun o oluwa ni o ti se gbogbo ojo oluwa dẹ ni ti so fun laaro yi o ma da ise kale fun o wa wa jeun yo wa to ori kan to wa to oluwa ni o ma ti enu enikan jade oro to gbọ lori gba o je yanu ona to gbọ lori gba o je yanu ona to gbọ lori gba oluwaro ta loju otan to gboro mi da o je yanu mo gbadua enikan de gbo mi ada kota pa oluwa ni gbadua fokunrin yi ogun to ja baba re titi sa ogun tin dogun yi mo ogun to ba ja baba eyan to ja baba eyan to tu wa ja eyan ogun ye de ni pe ke eyan sa duro pa soju kan ko fe lo waju ko ma ri waju lo ko wa ma regret awon igbese to ti gbe leyin pe o kini mo se mistake si bayi to je mistake kan to ti koja seyin lo si nda ogo duro di akoko yi oluwa ni ki gbadua fun o ya ko etakada ya ka ni nalia egbo ta lo le gbagbo bayi ni mo oluwa ni ki so gbogbo eni ti ogun da duro okunrin ni obinrin ni bayi ni mo so ninu awe majemu yi lai je wepo je yo je mu ata ogun ye se patata ko nani na kariya sada o to se mi laaru nipa omokunrin ni pe gbogbo iyanju to ma n gba a kan tu o ma n buru si ni o ba ba ti bi oju kankan bayi kankan ya to wa buru si o de n gbo mi lakoko yi majemu ipe mi majemu tolorun ba mi da lenu yi to ba mi ja ni ti odun yi pe turning point ori nkan to so ni ninu iwe chronicle ori ekeji ni to ba lo mu lati bese ekeji si keta o lo ti o pe to ti yi ori oke ipe to o ni ko yi pada bayi o ya ko foyile ile ariwa iyan ni pe ko foyile ona bi ti majemu ti ma se o ko foyile ona bi ti ile ileriwa enikan ma sami ibi ile ileriwa a ma de ba majemu ni agbara ewo bi olorun o le ja majemu ko lohun ni muse e lo wo bibeli dada majemu akoko to koko badamu ati efada o ni pe ki a ma bi si ka ma re si ka ma gbari un lori ile bẹẹni oluwa sọ o tun sọ wipe ta ma gbe ninu ọgba edeni akati ma ro bo tilẹ jẹ pe o ni awọn eyan kuro ninu ọgba edeni ọlọrun o ni kebi payin o ẹmi awọn oli fi asiri kan wọn mi oli ni mi nigbati mo ti wa ni primary secondary ọjọ kan wa ireti pin awọ train tey ta wa wo wa bajẹ sinu gbo ẹmọkanna naa ti ni mo gbe gbogbo ẹ ti wa le kokoko awa kan wa fẹsẹ rin nigba tan ti ni ibi ti won ba pe the next 3 days oko ni le move ta ba de le raye cross lo si ilu mi a ri nkan a ri a lo join train to n a gbe seke seke a le de bi ta n lo ati wa rin a wa di ojugbo ebi ti de ko si esmo pe na to le rin lo titi ko makale ati rin my God, o sire ti mo ebi bere se pa wa mo wa ran ti oluwa bi pe o lo ma mu riri tinu eri jade awon ta jo lo elede keji ni ikini ni our lie in a yuma o gbon so pe bi pa won ah ire ti ti pe obi ti wa to ko so mi ta ma mu awa rin lo dress ti da ni nigba yen o se ko ya si ko ju awa pa pa ti eri omi mu ah ti eri aba n tesiwaju lo emi awon ni wa so fun mi pe ya ni la account mo wa so fun won mo ni emi fe ya sapa bi bayi o won ni ki mo fe se mo ni mo ri oni boni oju ona yi ari pe ayo kin gba be dede se mo bi ti mo lo mo ni emi awon ni ni ki ya ni po ni ya po tu ma mo bi ma si jeun gbogbo wa wo mi elede keje elede awon salon si wa pelu mi ju ato mo ibo kan ti yoruba ayo kan gbogbo la won o le ya mo le mi yo ya ni mo se ya eru wa nba mi sugba mi yan ni ko ya mo wa ya si bowo lati yan mo wa nlo mo wa nlo emi yan so pe eh ki sa ye gba tin jiyan gbe bele yi ko si tin ja boko haram ni gba yen emi soro 78 and 80 gangan ni 82 81 precise 1981 mo wa nlo bi mo se lo bayi mo wa ya mo kan di arin kan mo wa ri aba kekere kan awon fulani lo wa nbe ah fulani ti wa mo se ni mi a faru mo ni training o ba je ni kini kan mo le bi de npa ni mo se gbe tuwo kale ni mo koko je tu won fun mi lomi mu omi lasan ko mo tun mu wara tutu mo je pro wara mo tun mu mo gba sise wa pada won ni ah bi mo se gba yo ki ma gba pada ki n lo ba bi eleyi ma ko si lele ni egbe keji pe egbe bi ta gba yo jina won fun mi ni shortcut gbogbo eni ti mo ri ni roko to 3 or 4 kilometer mo kan lo ba train local trade section kan pade ni ben my God nigba ti ma wo to si sugeru ni mo bara mi e wo mo mi ah olorun ba ti soro ko le lohun so be mo oluwa de ni so fe nikan ami ni ko se shortcut ki se cut short ona abayo pelu irorun ona abayo pelu irorun ona ba lo se am a runner in the name of Jesus gbogbo igba ti olorun ba ti soro a ma fi majemu re ti leyin ko si igba ti olorun ba ran yan nise a ma fi edidi tele olorun o ni ran olorun o ni ran wa ko ma fi ami ti e sile o le bi ti ma so bi pe ele ti olorun ran mi ohun lo ja so pe e de lomi olorun ran te ba dodo e ba wa mi lo yan bo ti je niyan mo do wu e o emi o do wu re ni be tori bo olorun se ran niyan be original ti eniyan o le je fake lodo ti mi idire ti mo ba se ru e ki so original mo copy un tolorun ran mi ni te ele ti olorun fi ran mi ohun tun ni original lodo ti mi to n ba tun se fake to ni fun ki lo original ti mi ni pe ayin won yi e ma wa pelu ibere okan yin e gba yan ohun olorun o si ma fun yin lesi latenu mi o ni amoran ti mo ba gba ohun olorun lo gba o ni ohun yo fi mi se ri wa laye ma je mu ipe ohun na lo iduro bayi oluwa tun ti soro ki lo ni kin so fun yin o ni turning point gbogbo eni ba ni gbagbo to ba gborun on the 4 yi friday yi ni oni kaluku ti ma de si oluwo lona to gete egbe dan ibadan oluwo lo nbo oluwo yi na ni lọ́nà tó gẹ̀ẹ́tì ẹgbẹ́dán bàdẹ́ ni olúwo jọ́sọ ló ti gbogbo ọ̀kadà pé àtàmátà sí ló lọ olúwa ní gbogbo yẹn wàá gbà àwẹ̀ àti àdúrà wàá gbà àwẹ̀ lọ ní friday wàá gbà ní saturday wàá gbà láàárọ̀ títí di ọwọ́ ọ̀sán ní sunday wàá wá oúnjẹ ti máa dìrọ̀rùn fún ẹ ẹ wá wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sà ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìrìn àjò tẹ́lò mi ti fogójì ọdún rìn 40 years tàti fìrìn ọlọ́run yóò wà á jẹ́ kó yá ohun tá a ti gbàgbàgbàgbà ládùúgbà tá a ti bẹ̀bẹ̀bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run ló sọ pé òun fẹ́ yanjú ẹ̀ ọlọ́run á dẹ̀ yanjú ẹ̀ fún wa ìwọ ló máa múra má jẹ́ kí sátani ò dá ẹ dúró yes má jẹ́ ọdún ẹ dúró ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta friday saturday sunday àlọ́ wàárọ̀ ni ti sunday ló fi gbàwẹ̀ bẹ̀ friday saturday ó gbàwẹ̀ yẹn ibùdó agbára oru tọ́sẹ̀ léyìí tọ́sẹ̀ yìí mọ́júmọ́ friday láti máa ṣe tago méjìlá bá kọjá ibùdó tó jẹ́ wípé ẹ̀ẹ̀kan là ń ṣe lóṣù tó jẹ́ aago mẹ́wàá àṣálẹ́ lábẹ́rẹ́ àdúrà aago bíi méjì lóru la tó ṣe tó máa dago mẹ́ta sí mẹ́rin àti ti padà olóye ìṣẹ́jú tó lè lòlù tá a fi gùn sí wákàtí tá a fi sọ̀kalẹ̀ a máa control ni time tó máa gùn a máa control time tó fi máa sọ̀kalẹ̀ àmọ́ eléyìí ṣíṣí tó bá ti ṣílẹ̀ so far àti ìbáṣepọ̀ ṣe menstruation lọ́wọ́ wàá gùn ún oh my God wàá gùn ẹlòmíì tó máa ń dẹ̀jà tó lọ gùn náà pẹ̀lú menstruation ohun tó ju tẹ̀ bá ti rí because bí bẹ́ẹ̀lì ló ní ká yà sí mímọ́ ibi mímọ́ ọlọ́run ni àdàbí tó bá ní agbára òkùnkùn kankan tá a rì mọ́lẹ̀ síbẹ̀ àmọ́ tí ò bá ti sí tó jẹ́ orúkọ olúwa agbára olúwa ọ̀rọ̀ ọlọ́run má jẹ̀ mú èdìdí ọlọ́run la fi síbẹ̀ o ò ní gun bẹ̀ pẹ̀lú gbàgbọ́ kó o mọ́lẹ̀ rí wàá bá ọlọ́run pàdé ni wàá gun bùdó yẹn pẹ̀lú ọwọ́ ọlọ́run pẹ̀lú agbára ọlọ́run wàá gbàdúrà gbogbo ìgbà tó bá ti wẹ̀ ló máa tún ló máa sọ oye ìgbà tó bá wẹ̀ ló yí ibẹ̀ po ló lọ sunkún sọ́lọ́run lọ́rùn wàá jẹ́ kọ́lọ́run mọ̀ wípé èmi ni àyànfẹ́ ọmọ ọ̀rọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ sun ọ ó jẹ́ kọ́lọ́run mọ̀ pé no matter how wrong bíbélì ṣáà sọ nípa ọmọ onínàkúnà ìgbà tó padà sọ́dọ̀ bàbá bàbá padà welcome ẹ̀ so no matter how long you have gone down in life ó ní ọlọ́run ti ń dáríjì òrìbá yẹn ohun tí a fi ń bẹ̀rù ẹ̀ nìyẹn nítorí pé a máa dáríjì mi ò mẹ̀ṣẹ̀ tó rẹ̀ tí mo ṣẹ̀ wàá sọ fọ́lọ́run kó dáríjì yóò sì dáríjì àdúrà á sì gbà ẹnìkan gbọ́ tẹ́wọ̀ ẹ̀ síwájú mi tó wà olúwa ní kí n gbàdúrà fẹ́ nìyẹn wa mi so ti wa mi so si dide ni bi to joko si oluwa ni kin so bayi owo ti n gbe ni dide owo yan ma gbe aye in the mighty name of Jesus no ni owo agbe de ma gbe aye o ti soro mo lu oro yan na lana o ni pe ki o ninu oro ko ni lo ni aise kini ni aise e wa wo verse 34 Psalm 89 verse 34 egbe ede to so o ni majemu mi ni emi ki yoda olorun ki da majemu o ti ya dehun o to ba ti so be ni ori o ohun to ba ti pinu lokan re o ko se ni ko le da duro eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko se da to le da duro so bo lohun ba ti pinu ko se eyan kan to le da duro tori ki yi oro enu re e wa gbo oni majamu ni emi ki yo da be ni emi ki yo yi ohun ti o ti ete mi jade pada to lohun ba ti so ko le yi pada o ti soro gbogbo eni tin lelele gbogbo eni tin fafafa gbogbo eni tin tititi to wa dabi pe adua o gba to dabi pe o se lori asan oluwa ti soro enu ma da soro wa in the mighty name of Jesus wa ki gbe lohun rara ni mo fe ko gbadura eleyi oluwa wa kan se lori oro mi o ogun to nja mi ti ju mi lo wa kan se lori oro mi ogun to nja mi ti ju mi lo ta lo le soro soke ju o ya adua Olúwa wa kan se lori oro mi ogun to nja mi ti ju mi lo wa kan se wa kan se bi wa ta ba ti wa si gbogbo agbara ni 25 yi si sabe je ko ro wa ko ja se ni Jesu Olúwa wa jẹnu to ma yato emi ki n fun eyan lo oro ofe e ti mo mi n fun eyan ni ko ni le bi won ti fi bu mi titi mo ni dadi e kan ti ale ni ka fun a lo oro ofe ko si bi to wa nu bibele to le ri woli kan ta lo se oro lofe o fun o no woli ma n tan o le yan lori woli lo yan ba woli lo yan ijoye and to the glory of God gbogbo awon ta tan o le lori awon na lọlọrun je ko bo sipo ari governor ta tale to wa nbe ari sele to ari gbogbo e woli lo ni pe bayi ni ko lo se ko de ri be a ni lati ma danu bojo ro bojo to bi awon to kan atawon to sumo won won so pe woli aji lori atamata si confirm ni olorun so foni kaluku ototo ni bo si dodo mi bo fe gba ko ti bo ba ti lo ni wole o ni wole won ni opopa ni le opopa logun tojo o ba to togun o sa to tile lo sori facebook mi lo sori tiktok mi ko wo awon aso tele tolorun ti gbenu mi so boyo se boya o se wa sa mo nbe kini se wi pe boya ati ko ri pe nikan wa nbi o se kini kan oluwa so pe wo lo agbaja yin nawo se mi mo se nawo ni pe oluwa ni nkan bayi oluwa to ni ki mo so pe ni bayi lori government ko lo se ti o ta se o wa lori tiktok mi na ajilore atamata se prayer life ni social media dubi lo go lo si ajilore atamata se prayer life ajilore atamata se prayer life ko si to be sele tolorun ni mu se Kansat of Lagos State deputy ni ko si deputy to di governor tan be kale ni governor ri lojo tan ti se tan Lagos State be ni mo so fun yin mi o de amboya deputy kan won ti di di gbe kale pe ko wa se governor ni state ni ni Ekita bi ni Osun State ri ba wo bi mami sugbon lo so n tan sat yi oluwa de fi imole si ori e lati se gobi na imole na de ni a ti amo pe ti o se ni kia kia ni won ti mu bayi pe oni wo contest leko tori ki o ninu oro olohun ko le lo laise ẹ lọ sórí ajílòrè atamata sí péyàlẹ ẹfẹ máa rí níbẹ òun ló fi jẹ pé friday eléyìí dídé tó ọba dé máa bẹrẹ kánsẹlì fáwọn èèyàn a kọkọ bẹrẹ kí ni gbogbo ológun rẹ ti wá kí ni di ogun tó ń jà kí ni ìgbésẹ tó máa gbé mo máa ń sọ fún ọpọlọpọ èèyàn junction by junction ni vision nígbà mi ò lálẹ nìkó ọkọ ní báyìí tó bá débi yóò tún dá ẹ bàjẹ báyìí èmi mo máa tọ ẹ sọnà yẹn la máa kọ ṣe ní friday then gbogbo iṣẹ wòlíì tó bá kọ wọn ti ṣíbùdó bá ṣe ń ṣe cancel la máa gbàdúrà ní wákàtí mẹta lágbà ọba prayer retreat gidi ni prophetic prayer retreat ni tó bá wá di ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ oúnjẹ àti wà ńlẹ̀ tó rà máa ṣe praise night ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí ló máa wà ńbẹ̀ àtàwọn ìránṣẹ́ ọlọ́mọ ṣe ń pe prayer ni a máa ṣe prophecy bẹ́ẹ̀ náà làwọn olórin máa kọ ìkíṣọ́ olórin mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà méje gan ìkíṣọ́ ọ̀rọ̀ méje àwọn olórin tó lóko tó dẹ̀ morí kọ máa kọrin yẹn láṣẹ mójúmọ́ saturday káàtó wọnú àdúrà lọ saturday yẹn náà a tún gbàgbọ́ a tún máa ṣe cancel lọ tá a bá ti jí ni cancel yóò máa lọ yóò máa dáná oúnjẹ oúnjẹ ó máa lọ bó ṣe ń bá àwẹ̀ náà oúnjẹ tó máa break lọ lẹ́wọ́ ti wà ńlẹ̀ hallelujah o oúnjẹ ayá ti wà táwọn yóò máa jẹun lọ àwọn kan lọ́lọ́run máa lò fún wa àdúrà àwọn dẹ̀ máa gbà náà bá bá ti kúrò bá tún di alẹ́ saturday àgbàdúrà yẹn títí tó bá wá di sunday saturday la máa gbàdúrà pẹ̀lú èso oníkálukú máa pé èso oríṣiríṣiríṣi wàá fi gbàdúrà torí pé o fẹ́ jèrè gbogbo ẹni tó ń ṣòwò tí ò jèrè tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni tí gbogbo kò lọ déédéé fún ẹ kó oríṣiríṣi èso tó pọ̀ bo se fe te ni fe bimo wa korisirise eso to po eni fe dale ise kale wa korisirise eso to po eni fe irajo ilu oyinbo wa korisirise eso to po iru anti to ya o ya ko je nurse nurse ni anti ye ko je o to de wu en gba to kere ni ye ti satani wa gbogun ti e mo so eso ere re wa de ri je pada orisirise so ri kaluku ma ko wa o la fi gba gba gbogbo saturday a pray a pari ise lori e e wa wo nigba en o se pepe kale again tinu church nigba di sunday awon ma anoint gbogbo eniyan go ba ti we tan won anoint e o ba ti anoint e tan a bere awon iso tele awon ranse olorun yo wa wo minister fun aye wa nigba yen na ni ma tun se thanksgiving fun birthday mi a tun je eso baba tin je eso tan ni jije mi mo tun di rorun wa je wa mu ko wa pari sibe o a wa ko nje tutu fun eyan tan ma lo je nle awon mi a gbo nje wa tun gba eran ki se yen nikan awon orisirisi kan ma tun wa fun yin ni ororo ni ofe enikan ni daje fe fa lo lo fe ni kuro o ole o fun yan lo lo fe nikan awon eyan ti gbowo kale awon eyan da tun si gbowo kale lowo lowo pe ka se oro ka pe fun awon eyan ara un to ma ri mu lo niyan awon kokan na a tun fi owo ran won lowo awon to ti fara sise folorun to si duro dede ni bi owo esoke wa pariwo oluwa emi na fe debi giga mo fe ki ma je mu lo fese mu le fun mi oya so dadua ko je emi mo olorun emi na fe debi giga mo fe ki ma je mu lo fese mu le fun mi je ma je mu lo fese mu le fun mi je ki obo soro je ki yanu o sele oluwa e je ka lo gbe eri awon enikan
3: praise the lord living Jesus. Mo dupe ni owo Olorun atamata se. Mo dupe ni Olorun ori oke baba wa jilore. Anu Oluwa oni fi won sile o. Won ni so mo sise ranse. Won ni faya sise ranse. Mo dupe gidi lawo mo mi kan. Ngba ti won ri bi mo se bi mo se ma rin. Won wa ni wa ba mi try mo mi na wa bi. Won ni wa try ori oke wa bi ba mi temo. Emi kan ma nlo mo ma ba mo pe church kan wa bi. Lo ba so fun won ti ta mi lofa lati bi odun mesan.
4: Odun mesan.
3: Odun kesan ni mo tin je rora ni wa ju Olorun ateyan. Mo kole meji mo ta.
4: Mo
3: kole se ko ni
2: Olorun atamata se se man se niyan o le ri se man po iwo Olorun lo ku bayi o ma le ri loruko Jesu awon ko ju ku an papa mara ni e ma gbe ri lola ma faye sile ke gbe ri awon eyan e je ka lo se omi san ma san ma fi owo gba bi to nlo e ma fi owo gba bi to nlo e bayi a ma po oruko Jesu ni e meta emi mimo le kan e je Jesu le kan ha ni Olorun atamata se omi san ma san pa mi la ma la Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu. Oya Jesu.
1: Oya Jesu le seyen. Loruko Jesu le seyen. Oya le. Amen. Ah. Ido ba ju ese yen dada. Oya fi pa ma mu kankan ma rin baba yen. Ma ni bo to ba ti ni gbagbo. Loruko Jesu. Oya gbe iwo so.
5: Amen.
1: Bai tu sire.
5: Amen.
1: Ase ti no ba.
5: Amen.
1: Jesu Oluwa wa. Ah! Iwo gan na le ri kan bayi o. Mo fe gbe ri ti e bayi. Mo fe gbe ri ti e bayi. Amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri. Eni yo gbogbo eniyan. Oni maja mo so pe o fa silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to gboja oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse leni o iwe ijo alore karun oni wa ti angeli ba di gba siro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin tan kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma de mu kan ti du olori oro won. Oh my God! I go ilekwa le shiro. Bo shenda siba ona shiro. Ogun le shiro. Orona. Oya lo mura gbogbo eniyan
6: mura.
1: Like when nkan.
6: Yes sir.
1: Akoko ipe mi ni mo wa ma je mo se yen gangan ni. Gbogbo eyan ni mo fe ko fun mi lo re wo ni.
6: Yes sir.
1: Tori mo wa ma shure fun e lati nu wa.
6: Beni o.
1: My God.
6: Mm.
1: Tu wa wo.
6: Wa wo.
1: Akoko to ma so e didi ni. Beni. Akoko ina gbogbo o to fe se ida mewa. Iwo to fe so re ati nu wa. Iwo to fe se eje. Iwo to fe fo re bere. Ori ofe ni fun e leni. Ma fe la kanti ko son. Egbon to ma sele. Ko to di ago meta lo se leni. Wa ni bapade ibapade iyanu la ile kun to ti kan ti patipe ti o se bi olorun se nbe ti emi be olorun awon woli oba to le soro ko ta si to je kudo se ni wa ba olorun pade leni ile kun ere to ti ma sisa ile kun to kan ma sisa wa de ba iyanu pa en so eni aka number to ma lo ko sile bayi you be eni o ah my God you be eni o
6: o
1: wa de ba mi so pa won ma ra anu leni ko ro mi sile you be eni o 10
6: 10
1: 2
6: 4 24
1: double 7
6: 77
1: 5 0
6: 50
1: 8 0
6: 80
1: UBA
6: UBA
1: bole kan si 1 0
6: 10
1: 2 4
6: 24
1: double 7
6: 77
1: 5 0
6: 50
1: 8 0
6: 80
1: oruko to ma nbe Christ artillery atamata si UBA ni o Christ artillery atamata si lo ma nbe o da gboda da lekan si UBA
6: Benny
1: 10
6: 10
1: 2 4
6: 24
1: double 7
6: 77
1: 5 0
6: 50
1: 8 0
6: 80
1: Christ artillery atamata si ona re la ogun se oni kaluku wa mura ba yen o ma ni agbara tete gbere eyin te ma je lati ale yi eyin te ma je ni aro kutukutu lola a ma wonu awe yen lo sagba ba to ni aye ati orun awe la ma gba lola o ta fi ma break lale olorun ma pese e to ba wa di lale lola praise 19 ni moju a to continue awe yen eso ni kaluku la to ma lo ni ola a to break na to ba wa di ojo sunday wa wo aso inowo re aso pati kan pe be ni a fe yin olorun logo o a je amu mo so sole ka de to ma gbe eso lole ka tu gba orisirisi awon nkan ti mo so o je tutu to ma gbe lole mo so fe wa gba ororo oro itusile to lagba o fe lo ma gba o wa de tu gba omi budu agbara o fe lo ma gba gbogbo awon ti o fa wa lara won na ma se iwe omi budu agbara na ma fu gbogbo won ta fi we ofa kuro juwo ni lati a se ti kuro wa tu bo mi yen lole ah o ma ni agbara lojo sunday a de ma anoint gbogbo awon eyan opolopo ran se olorun lo nbo o a ma celebrate a ma jo a ma no wa ma yo yen lojo sunday o di kaluku to ma lole
6: ya
1: fun ni number to a ma pe si o fe gba laye kikun o fe itoni emi mo ti ma ba de gbagbe cancel ti bere o a se cancel lojojumo throughout ni yato sojo sunday ta fi ma yin olorun number ni ko ma pe si
6: 070 35 2 3 1 4 1 7
1: bole kan so 070 35 2 3 1 4 1 7 ki ma ba gbagbe gbogbo eyin te wa labe kuta la fe wa lati ma pade o ni gbogbo ojo tuesday ni o gbogbo ojo tuesday ni la fe wa ni li shabi o ibe lati do ma pade gbogbo ojo monday 33 bus stop lori main road sango ota yen lona to lo si fo yen ni 33 bus stop awon mo ma be lori main road ni o baba so pe ali shiba o ya wole o ibi 33 bus stop yen ni his glory all ile keta si ile ko tan pe ni matrix e lagbo gba to la ya to be la ma wa gbo ojo monday sagamu ani sinbe lo se to bo o ah sinbe ra lo se to bo o tun di opa wa wa le lo nko jesus afani ki lo je fiyan ko je raye ko so emi enu a ni so jobo olorun a ri anuba ki ma dagbe oluwo to wa lona to gate e gbedalo nbo o ni atamatasi iwo road si oluwo junction si atamatasi tete de o a ri anuba

0: ati ni aye alaafia ife inu rere se eniyan omode ati agba ta tun tori ojuma toni
1: yes sir
0: mo ki olorun ku ise ninu aye yin mo ki oba mo ki joye
1: yes sir
0: mo ki gbogbo otokululu
1: yes sir
0: e ku ojuma o e ku ojuma e ku ojuma mo mo gbadua loruko oluwa e o ni gbere ti
2: yin
0: oruko oluwa e o ni sese mo ki gbogbo eni to ngbo mi nibi gbogbo te ba wa mo ki eniyan gbogbo mo ki oyun unu mo ki ase mo gbadua gbogbo yin pata a o ni padanu le gbogbo wahala wa laye yi loruko jesu ko ni ja sasan en to nsa mi mo bere oju rere aanu ati ma lowo to le je tan o ya ko jade si mo bere owo oluwa o ya ko kan aye re owo iran lowo o ya ko kan o owo igbega o ya ko kan o gbogbo eni to ba nle pa re lona kan abona miran iru eni be yo sera re en ba fe pa o lara lona kan abona miran iru eni be yo sera re oju oni ti o aisa ko ni de o mare be lo ma ri Matthew
1: papa mi so pe emi o fa isan
2: emi o fa isan
0: aisa oni de mi male atemi atomo
2: atemi atomo
0: emi o fa isan
2: emi o fa isan
0: lo su ti mo wa
2: yi
0: aisan
2: aisan
0: ma sa fun mi
2: aisan
0: aisan fi ara mi sile lo su yi emi o fa isan loruko baba emi o fa isan loruko tomo emi o fa isan loruko temo
2: Olorun

ati ekun ki se tele lo su yi emi o ra anuba be lo ma ri enikan wa to ti nwoyo ti pe oluwa lo su yi la da olohun oluwa lo su yi la da olohun oluwa lo su yi la da olohun won ni to ba se to ka sam 126 ko ka sinu mi o ka 127 ko ka sinu mi 128 won la won si down re olorun so pe o ti se won kan ni kin so fun pe ko ma binu ori pe ibinu n ba oyun je lara re mo gbadua o ma loju.

ile iwe atun ma gba baro meji meji ti baba adu aye ke 47 ti gba adu asila fe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo mo ruwa tabi micro to lo si eru elepe e so kale ni bega bus stop e so na so ni keji titi e bi o kada case of we be church baba adu aye ke 47 lela agbe yin bebe e tun le gbe telephone number yi 08066481455 orojo fry

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ma dupe lowo Olorun o ni eba mi ki arugbo ojo eba mi ki eni agba ojo baba Jesu ni yen o eba mi ki eni tojo ko sori te o eba mi ki eni ti aya torun bo eh eba mi ki baba wi pe se egba oko iwa o ni ka je ki o pe o ko ma po ju bere wa lo nun la ko ja re mo dupe o le mo dupe ko mi mo bo loju e sa mo so pe oluwa o se tori ko dara si mi tori pe pa wa mo tori pe da wa si ba ti e ni la ko ja to gojo le to pe si papa da wa si olorun egba oko iwa e dariji wa gbugbo ese ronu asan ese le dupe to nipa ma dupe ju ese kikun ese siso oluwa dariji bi ojumo ni se mo loruko olorun amugo se ojumo re ni ko je anu bo wa lo ni egan re odogo iwo to ro ko fe egan na yi danu iwo to ro mo bi egan na yi danu iwo to ni se lowo egan na yi danu iwo to se san egan na won to je mega oluwa gbe mi ni se o bo lowo egan o ro anu gba iyanu sele ori be o se be Jesu oluwa wa amen Jesus praise the Lord
1: hallelujah
0: praise the Lord
1: hallelujah
0: praise the living Jesus ki la fe gbo eyin obi fe ba soro loni eyin obi e to awon mo yin ni ilana olorun olede nigeria baje loni baje inu le nkan kan lo ti bere si baje lo si bi kiya eyin obi e to awon mo yin ni kini o iberu ati ilana olorun mo pe oluwa lo fun e lomo yen iwo ko ki lo so ninu Isaiah 8:18
1: kiyesi emi ati awon omo ti oluwa ti fi fun mi wa fun ami ati fun iyanu ni israeli
0: beni
1: lati odo oluwa awon mogun wa
0: awon mogun wa
1: lati odo oluwa awon mogun wa ti n gbe oke
0: si oni beni oni kiyesi o n fa awon omo re proud emi ati awon omo ti oluwa fi fun mi a wa fun ami ati fun iyanu kakiri agbaye a wa fun ati fun iyanu ni nigeria iwe ati awon omo re n ko bawo le se to awon omo yin baba mi o mo bomo wi bayi iyawo de mo sankun mo ba n pa o n toju mi ki n to bi kini ka o de mo omo yin o de gbogbo o de bayo omo je omo dole mo lowo omo da alaristo mo lowo eyin obi e tawon omo yin ni ilana olorun nigba te ba lo tan keyin mo ba baje e to mo yin ni ilana olorun eleyin fawon omo re proud ni o mo pe oluwa lo fohun lomo ko toro omo nidi orisa kankan o ni kiyesi emi tawon omo to oluwa fi fun mi a wa fun ami ati fun iyanu ni Israeli nikan ko ni Nigeria la Africa kaakiri kini o kaakiri agbaye sawon mo re o mo je tiju fun e so mo jare banu je fun e nigba ti won wa kekere njo to won obi mi papa julo eyin oni alajapa ani e mo sise o pe sibe na e mo ru ta won mo ye de mo rojo alayin ma ti jin lata go marun idaje o dale kun to de awon mo adomo adugo kaakiri lo gba gari lodo ya kini ko gbe pa nibe ti ma dale ma sanwo omo mi to ba dale lo gbe ko lodo ya kini ati moyin moyin ko si nkan kan ti fe fi trace na won ti fe ta won mo won e ta won mo nibe ru olorun e je kun do olorun mo e ko won ni ife olorun e gbin ife olorun ati berun si won lokan papa julo nitori ojo waju ti wa ni nitori ojo ale wa omo mi ya ki lo se be ya le fi mi lejo kini kan yo mo njaju mo ya re ni yo mo ke mo ya re ni ati atoro mo to nlu ya re ri alomo to nlu wa ba re ri ki lo bi nigba te e fi owo to e ke fi mu won lati kekere ti ayo hand mu won nigba to bi mi ba lo si church ani lo mo lo ta lo mo ngbale lo mo gbe suka na so mo ti e o ni lo ko gboro olorun yo omo mi lojo sunday yo lo mo gba ball ni iya o de lo si church omo mi lojo sunday yo mo wo film ni won a de bi pe obi ni to wa ra bulu film sile awon mo nda age won wa wo ku wo omo iya mi yan bara won sepo ogun esu buruku a mo rojo olorun o eyin obi e to mo yin lana olorun ke mo ba je bi lori omo tori oko lo lo omo o omo ni ni oluwa lara ini re lo ti fun pe ko ba ntoju re o ma siro ise re lori omo ko kan abe bo tule ko ri ki lo so ninu proverb 4:1-4
1: eyin omo egbo eko baba ke si fe iti
0: ti esi ati mo oye se baba gan ko mo leko abo logogoro baba oloti baba to mu baba to mu siga aláwọn mi tó yẹ pọlọ sí ni wọn ọmọ tí wọn bí tí ń sọ ọmọ lóko lọjọ mẹjọ yóò tún fọtí ọmọ lẹnu a ní ẹkọ ẹyìn tó ń jẹ náà kọmọ náà ọmọ jẹ pàtẹpẹ jẹ tí ló fi mu ẹwà àwọn ọmọ kéékèèké tí wọn wà ní primary school mi à lọ ra pẹlẹbẹ sápò yóò kó lọ sí sukù òbí tó fẹ tọmọ gangan ǹjẹ wọn náà gan lẹkọ ìwọ bàbá tó yẹ kó tọmọ sí lánàá ọlọrun ǹjẹ wọn gan dọlọrun mọ so ń lọ sí lẹsìn so ń sẹ fi ọlọrun so ń pòfin ọlọrun mọ òbí tó fẹ kọ ọmọ gangan ǹjọ gangan lẹkọọ ǹjọ gan dọlọrun mọ
1: nítorí tí mo ti fún yín ní ẹkọ rere ẹ má ṣe kọ òfin mi sílẹ
0: òfin wo ni wọn bàbá gangan ni so lófin gan so wo gan pòfin ọlọrun mọ bàbá oní pansága bàbá ọmùtí bàbá oní pàgùn bàbá ìkà wọn ní bàbá kan ó gba àwọn ọmọbìnrin rẹ tó bí pátá ń lótú wọn wò ó gba àwọn ọmọ rẹ pátó obìnrin obìnrin tó bí baba won ne koko mo bi se te pe yan mo okunrin won wa le so fun ra won won wa mbo igboku bo mara e o le so fun bi di o le so fun si won wa mbo mara gbogbo ni gbogbo omobirin to bi pata won lo this flower won baba kan na ni yan o e dakun baba be iru eko wo lo gba te won ko npe baba yin na o da o won lo gboku bi aja ni o ewo ni nile yoruba won ti wa gba were bayi omo ti won bi ninu ni won ku mole ki lo wa de so iwo baba gan o da lorun mo irorun akadi ni e mi buruku yen ti bi an se so lori radio yen o na ton a fe tira re awa lo kan modun marun mole omodun meje omodun mewa omodun meje to ba so fun ya re o ma pa eni omo na o ni le so omo amo ka gbe ya no de lakiyesi baba to ti lo lata o dale ko to de o do ruko to de o ma se o eyin o bi e so ra yin ke mo ba je bi olorun aha
1: nitori pe omo baba mi ni emi se eni ike ati olufe
0: baba yen da anti e o beru olorun o fi beru olorun ka won mo re bi baba abraham bi isaac ati jacob bi jesse o beru olorun ko mo re egbon kan ti joseph so nigba to wa ni ajeji kemi ko se leyi kin de se si olorun e je ka se atunse now baba eleyi beru olorun o wa fi beru olorun ko awon omo re omo na ba tun wa mo olorun an na wa se fi olorun o to ye ko je pin re niyan nigba ti baba beru olorun wo le fi ko awon omo re omo le lo se kini o won le mo se fi olorun aha
1: eni ike ati olufe oju iya mi
0: ehe won si ko mi
1: si ko mi pelu o si wo fun mi pe je ki aya re ki o gba oro mi duro pa ofin mi mo ki wo si ye
0: baba to fe ko moda ya to fe ko moda iyo kokan okun kan bodu ko bi rin de bi mo ko de po mo odun kan le ko lo lo foko mi ko gba mo meta le ko lo lo foko mi iru iya o ba e ko lo fe ko mo e ko lo fe ko mo ya to ran mo lo si li ale to ran mo lo li ale to ni ko lo mo gbo ru alowo ale e ko lo fe ko iwo kan ko ne ko de ni beru olorun ako to ye ko ronu pe adare le tori ojo wa gba tojo ale obirin mi aku ton wa mo fuku re rare ka kiri odoko aro lo ma sun odoko role lo ma sun odoko ale lo ma sun odoko sanpan kan lo ma sun ki lo wa de gbajumo ojo kun ojo kun gbo oja to nta ma tan ni sobu ki da oja to nta oje wa to nta yo tan ni sobu iwo to nse dada dada bayi bo lo se fe komo omo mi o le ba iya re ko le so tinu re fun iya gangan eyan keyan ni ya ni to mo komo si oko re yo to mo ni ko mo iya le koko kan kun kan bo du o nigba to n wa loju to n wa loju aye to n wa loju sise bayi ah oko kan okunrin mejo ni ah okunrin kan se joko ti iya kan na niyan iru iyawo niyan iwo bi beru olorun nigba to ba beru olorun beru olorun lo se kini lo fi le ka awon omo re san 127 verse 3 kilo wi nbe
1: awon omo ni ni oluwa
0: awon omo ni ni oluwa omo to lo fun eyan ki se ni se lo se property o omo ni ni oluwa is heritage of god aha
1: omo inu si ni ere re
0: omo ni su ni ere re awon omo ni ni oluwa omo to lo fun eyan lara e ni to dupe lagbajagba ba mi toju re ti an ba fun mi leran sin ni sin ti kan ba si eran yen en to mi leran sin yen ma se kini ma lo so fun to ro fun mi sin ni mo gboro so nkan to ba ti siki mo gboro so fun to ba bi mo tin kin ba so le tin so ngi bi si o eran mi ti loyun o o bi mo meji o elomi awon pe awon egbe re lo tin se yawo yen iwo na lo yan mo ni emi o le se ani o se ni o un te gbere fin leke owo ni yen emi na fe je won omo fe je omo le job 17 years omo ti o ti ja lenu oyan se bi an se nje won omo ni yen se ba won obi ti se train yen ni yen o ni awon omo ni kini o
1: omo ni ni oluwa
0: ini oluwa lo mo aha
1: omo inu si ni ere re
0: aha
1: bi o fa se je ni owo alagbara
0: bo se bi o fa se lowo alagbara
1: be ni awon omo igba ewe
0: o fa je nkan to alagbara fi mo njagun o ni alagbara fi mo defend ara re ba won mo se je lowo awon obi ni yen sugun ko so je ka awon omo re je omo mi bayi omo 17 years omo 15 years yo de mo mo birin loju awon obi re ya o de ni soro bẹ́ẹ̀ni ọlọmọ obìnrin mi ọlọmọ sùn ní ọkùnrin aló máa sílẹ̀kùn mọ́jẹ́ kí abáàrẹ̀ mọ́ á tètè ti jáde ọbàdà lẹ́yìn tí yóò bàbá ìyá rẹ̀ rà mint bible abàrà kókì bọ̀ so oúnjẹ ọmọ náà dẹ̀lú oúnjẹ ọlọmọ ìjọ ká ẹlẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ọmọ tó bàjẹ́ lónìí ọwọ́ àwọn òbí ló ti wá yóò fọ ọmọ sílẹ̀ ọmọ ní ọmọ struggle bí ó ṣe jẹyàn nílé ìwé ó dẹ̀ fẹ́ jẹ wọn ọmọ wọn ní kan sọ pé ẹyin tó kìtẹ́ bá ti dàgbà tán ọmọ ọmọ ẹ ló mọ mu ọmọ kékèké tí wọn ò ti jáde secondary school ó ní kó lọ́mọ jẹun fúnra wọn ó ní kó lọ́mọ tọ́jú ara wọn ó ní kó lọ́mọ ṣe nǹkan fúnra wọn pẹ̀tù ọmọ tó fẹ̀yìn tó kọ̀ ní kékeré tó forí jágbó fún tó fàdúrà sọ́nà fún tó torí ẹ̀ gbàwẹ̀ tó torí ẹ̀ lọ lé òkè tó torí ẹ̀ torí bọ́ gbàdúrà bóun ló ṣe fẹ́ jèrè rẹ̀ ọmọ mi ìgbà tí ó bá ti gbé kalẹ̀ tán tó ti lọ tọ́wọ́ wá sórí àwọn ọmọ wà lọ́mọ mú bẹ̀bẹ̀ dáríjì ìyá rẹ̀ ó tara ẹ̀sìn náà náà ni dáríjì bàbá rẹ̀ ó tara ẹ̀sìn náà náà nìkan bàbá ó yà gba bàbá rẹ̀ ṣe gẹ̀ẹ́tì máa ń lé rẹ̀ nígbà pé ìyá nìkan ló táwọn ọmọ yẹn náà yára wọn jẹ́ èèyàn tọmọ yẹn wá lówó lọ́wọ́ wọn wá ní kó sáà bẹ́ẹ̀
1: ibùkún ni fún ọkùnrin náà sápò rẹ kú fún wọn
0: bẹẹni toju awon omo re ko le ba je won nitori ojo gbo ni lo sinu Genesis 17 ka pare ese be fast one o so nkan kan nipa baba Abraham Abraham se nkan kan fun Olorun to wu Olorun lori o mo ipa Abraham eni to se focus tan ni Genesis 17 kilo wi
1: nigba ti Abraham si di eni
0: okan din logogorun odun
1: o wa fara Abraham o si wi fun pe emi ni Olorun Olodumare ma re niwaju mi ki o si pe
0: ndo si fast four ko le ya wa bo se ti emi ni
1: kiyesi ma je mu mi gba pelu re ewo si se baba orilede pupo
0: o mo pe Abraham ma tan omo re ni ilan Olorun o mo ko yo gbigbe Olorun sinu aye awon omo re pe to ba lo ta awon omo re gbo to ma sin Olorun ni wo to ki mo o mo church lo o mo run ki o do Olorun mo e to wo Olorun se elomi e kan lo nu mo na church December 31st ni bi awon kan ti won sun kan ale leni ekan mo ina lo nbi ti Abraham lo ka Genesis chapter 17 yen tan o ko won mo re bero Olorun won pa ofin Olorun mo be na ni Job na o se be na Isaac na se be Jacob na se be tori ni won pin lati ko mo re ni bero Olorun ko mo ba je bi Olorun loruko Jesu yo dara fun wa baba o yi ku e se igba ope wa agba lati se e fi fun wa Joseph ni ke mi ko se leyi ki n dese si Olorun o ri pa re na aye baba re ni pe baba won o se se ku ko yan de ko se kankan ah baba afeke to awa na se lo ne se bi oluwa agbara se fe yen gbe wo wa emi ara ba wa ba o elu bo le agbara atun to agbara atun se e gbe wo wa e ma je aje bi lori omo te fo e ma je ka je bi eni omo ni ni oluwa ini ni won je fun wa lori omo je ka je bi agbara lati ko won ni ife yen ran sinu aye wa baba mi yi pada ko di eje re ko se yanu ko se agbara gbugbo fa isan ati ofa iku ina ko ti jade agbara yi de wonu omi lo gba lafia be tu sile be ra pada be wo so iwo ki yoku biko se ye iwo ki yoku lori akete yen o ya dide isegun daju ojo iku re ti won mu oluwa yi da gbugbo ipin nu okun ko oluwa yi da ohun de to fe se yen ti pepe ti o po si fun iya lo ma se iwo na to fe tra so e kon kan san fun eni japule sa ni lo nu odun yi e ma wa eri ti san lo ma gba fun e abo daju e lo ki e lo se rere e lo ki e ranu gba ori be o se be Jesu oluwa wa
1: amen amen Jesus
0: praise the lord oruko lejos won ko yi pada Christ Flower Church odo ni lewe ni odo wa ibe lati edo si ona meji lo wo odo wa to ba fe wa to ba sa je pe mi lori phone pon pile yo re lenu to ba ti de new garage tabo ri sa challenge iwo sa pe mi bo se ma lodo wa a ma da re sa de ma sa laye fun e gbogbo program sa laran se pata ko ye pada gbogbo ojo monday patapata bible lecture ni ago mefa la fi si ti ago meji abro role gbogbo ojo tuesday ago mesan ni sa ago meji la osan tabo ko ja die tabo peju meji la bo ni gbogbo ojo wednesday patapata isoje la mo fi yen sin a pe ni Jesus clinic nigba mi a mo se de fancy nbe fa won yen to ba ni do re gbogbo ojo thursday patapata awon disciples lo ni won fi adu ara won yen ati jo olorun lowo ni gbogbo ojo first friday and last friday a mo fi se soro ni ijo sunday ojo ta pe ni ojo ologo ojo sunday ojo ago mejo la mbere sunday school class sa go mesan to ba ti da go mesan a bo sinu sunday olowa ni yen ti ba to la ba to wa sile o ri ofe re ko ma be lo number iba mi soro mi lele 0706259661 ori ofere ko ma be lo anu fo Jesu Oluwa
2: anigbagbo wipe e ti di alabuku fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwa Kemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop odo ona Ilewe Ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ori ofere ko to fun wa loruko Jesu amen
3: in dara pomo wa ni Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun
4: la la la la gelu FM jagaba gogoretio

Oya ka ma kira wa gudade wo gbogbo bi te tin lava ni lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vala vala le ni le ibadan oya je kan mo leto iroyin ere daraya niti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni ipinle Oyo ati ni Eze Kukuni adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so alo layo ati alafia iyen lana ade tu wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyen ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gangan lojo keta iyen ninu osu kesan odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo apeta da ma ranu olohun gba o lilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun o ni je ko nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eze ayin bayi le fidide emi ni gankan mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavata o gan ni mi fida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba daada ebi kibi kaakiri agba nla aye tundi ọmọ ọlọ́wọ́ ọlọ́tú ètò alẹ́ sọ́gọ́sì nìyẹn ọlọ́ọ̀lẹ́ ọ̀mzá lórúkọ tèmi the top striker ilé ètò gallant gan ń bá ti wá ń gbá sílẹ̀ bí ọmọ ẹ̀gbá lápá bí kẹ́yìn gan máa fetí kó gẹ́gẹ́ bí ọmọ èkó lápọ̀dọ̀ yín bẹ̀yẹn mo nígbàgbọ́ pé máa bá yín lára mu gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba

bu gole de wa naija o to nti gbogbo eti to n gbe ikani bo kada se ma je niyan tori ki ise eyan olohun oba ni oya gbagbagba ma lori ero aye lu jara ikani banidore facebook ikani lagelu 96.7 fm lori jekama fan family wa nbe lori tiktok lori tiktok e ma lo si at top striker 100 at top striker 100 iyen lori tiktok bi nkan se ri niyan e ja bere lati olede wa nigeria ka ma bere lati ilu berlin gangan ni olede germany kini sele nbe yen be la bi ni o nilu berlin idije bolu alafowoju sagbere ile to je ti agbaye idije bi eye agbaye ife eye agbaye laarin awon obirin to je agba oje inu bolu alafowoju sagbere ya ma gbina ya to ba tin di lola ola ode igege ni o iko di tigers iko di tigers okan lara iko tin soju ile adulawo won ti bale bagelana silu berlin di tigers I bale bagelana silu berlin nibi ti won ti ma kopa pelu awon yoku won se fe gbo idije yi ele ti o be ni ola ojo kerin ti o si ma tenu bodo bo ba tin di ojo ke ojo kerin ojo ketala ojo ketala osu da wa igege o na ni DJ yo ma tenu bodo gege bi oluko ni leno wa kana bo gbo se nje ko di mimo oni se fe gbo awon fi gbagba gan lore sore loloko ojo kan ele ti awon ti lanfa ni ati gba lo so lede china ni o wa so lede spain ni o ati be be lo gbogbo re o je iran lowo fa won o le to je wi pe yo je ka won o tun ni gbianju

0: ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajoke ile bala belele nile ibadan oye aje gamo leto iroyin ere daraya eleyi to du ti gbegbe nkan si baba igbe yin se ndara po mo wa hello wo 1100 nibi gibi ga kiri agba nla aye hello kani bani dore Facebook ti kani lagelu 96.7 FM lori jagamo fan family lori jagamo fan family o wa nbe iyan lori Facebook baka na lori TikTok at top striker 100 at top striker 100 bi nkan se ri niyan lapa be yen o oya papapa egbe like kolo ropo oya ja lo papapa e mo fi jagbaga to waye lana be lawon fese won se ti o ma waye leni e ja gbo bi o se waye ati bo se waye aku ojumo o kola adeyemi
1: aku ojumo atokun
0: ya
1: oga mo ni fi to yin leti ni o mo ri won lana o
0: awo
1: won mi yaku ye
0: e o ti lo te ba ti ri e munle e ba ti ri e munle
2: yin ni dije ko ba itale ile to lanfani lati waye lana sasolo ati frosina ami ayo kokan logba ladorun seju atafikun seju ni goliwomi gba sasolo lo yoyan amere merin si meta udinese fi aje venesia meji se yoko ni yo mo teso waju le ni palamo ati matova agun marun ni to ba ti wa di dede agun mejo kagilari ati elas verona nini je dfb poka ile to lanfani lati waye lana osnabrug ria bayern munich lo fi aje merin se yoko ni bi nkan si lanfani ati jeni
0: all right hey ayala
3: dede wo ya tokun
0: akojumo
3: first league one cho mo waye loni lagun mejo ku seju medogun to lose won ati lili ni bakan Spanish La Liga ile to lanfani ati waye lagun mejo asale oni dia susada won ati set afi go bi nkan se lanfani ati jeni
0: all right papapa bo se ma je niyan e je ti owo waju agba bolu kan lo le de Spain omo kekere omo ogun odun ni o bu ekun gbagada lo bu ekun skipo Oliver again gbogbo United Kingdom gbagada lagba bolu ibu ekun lati nu kon Real Betis ni o Pablo Garcia o bu ekun tori pe won ta jade ku o ninu iko yi won ta o jade se wa dekun e wa gba ni elaja ni sugbon to ro mo oro yi e je n gbe yin debe se ri agba bolu ta ba so nipa Pablo Garcia omo odun mefa lo wa to ti da po mo iko ti Real Betis o lati omo odun mefa oda bi ama to ti wa nu ko Niger Sportsmen Football Academy nsin si waju were de were lori ipinu wipe ojo kan ohun agba bolu fi iko agbo je yi dede kuguru ni bi odun bi meji seyin to pe omo odun meji de logun olohun sa fun lanfani won mu wa die die ngbo disat o koja o wole tan fule to si ngba ifigagbaga fun bo ti je pe ke se pe lore kore na sugbon Olanfani ati gba ifigagbaga to po die. Nigba to Olorun o se yanu. Iko Betis qualify for Champions League. Iyen ni sata wa yi. O ti an afojusun ohun gangan ni pe iko yi lati gba to nti wa ni rewerewe. Afojusun ohun ni pe ohun agba bolu Champions League fun iko ti Real Betis lojo kan. Won sa qualify for Champions League o. Ni sayi. Sayi de wa bere nu. O tun ti gba ifigagbagba nbi meji abi meta koda last game awon ati Valencia o lo score last goal ni fun iko ti Real Betis Betis ba ni awon wa iriri iriri won sa wa ki wa ki wa ki won sa wa iriri dodo Dani Ceballos yana ti agba bolu to wa fun lo ninu Costa yen agba bolu Madrid yen Real Madrid won sa wa iriri dodo ti eni ogbon odun lo won lo ti ni iriri won si gbadọ free space ninu iko won ti en ba fe gbe Dani Ceballos wole won wa wo tun won wo si won sa wo pe Pablo Garcia yi la won ta bi en sa se tanu o won ta fun iko to se promote wa lati ni idije Santander Bee bosinu idije la liga ya iko racing satanda awon ti promote won wa ni la liga bayi sugba won sese de ntin ani bi an se ta fun anu o te wa ri ngba to ma yo ku ngba pa se range ta o bu eku bo se bu eku iya re bu eku baba re na ana se backup eku ana bu eku iya bu eku baba bu eku omo na n wa eku mu awon lolufe tan na wa n papa se na na ba bu eku bi an se so orin eku di orin nu bi papa se re betisi mori eleyi ba ti wu yo wu kan tohun ti do n ba ti wu yo wu kan tohun eku won sa fi kora won ri yori yo ku orin papa se re alagoso ko betisi eni ki won se ngba bu eku awon ba bu erin ti egbe a bi ala raba eku a pa ona o a de le eku laye se ba ta si club mi ni iyan so pe o le pada wa lojo waju lati wa ba wa tu gba ball o ko sa je bo se je e si ma gbagbe pe la liga ikana na lo wa dani kebalos ta si so yi na former player betis lo na sugbon to fa ekun omo eni pe afojusun ohun won je ko wa si imuse lori po fe gba champions league fi ko ti real betis okay o mo n wa be o to be sincere o ya lati be iroyin to mo n jade lati olede france ma ni pe ori ma ko kylian mbappe yo awon ajini gbe mo tin seto bi won o se jigbe awon kidnapper eni bo la tun se je be la bi ni o ori loko yo o eto ti wa nle tan yan ke se o nikan o awon ti list won wa nle pe won fe jigbe won je 26 yes agba ballu nikan o agba ballu wa nbe awon olorin se wo wa nbe awon oloko wo wa nbe ti list won ti wa nle 26 ni won kylian mbappe na wa nbe pe won o je gbe lati gba owo eni bo la series atu be la bi ni o okan lara awon to je igboje gang leader omo je je mo pe gang leader omo odun 18 ni 18 years of age oruko re a ma je Clement L won ati awon kan ni ekora won jo won ti ya gbogbo plan gbogbo address gbogbo ona ti won to lati ji awon ti an kakale igbe gbogbo e lo ti wa nle ki la wa sele ni igbe Clement Eli o tun man se o man tun lowo ninu eto idigunjale mo ro pe idigunjale yan wa lo daada mo ni a o pe kidnapping lo ku ta won mo se won ti wa seto pe bo la se an wo la kidnap to wo fi jade Kylian Mbappe wa lara won ti won list kale ba si ri za tun ni pe won a lo si oko le kan won lo soko le kan awon sa te Clement Ellin ti won mu awon wa ni buba awon agbofinro nibi ti a tin fi oro tenu ati be o de ile ejo sa ja si ewon wi pe won se case e lowo nkan to wa sele re o ta si ri vi tu won se case e lowo yen won ri pe enikan be o mo n order fun awon nkan lori ero ayelujara lori Snapchat oruko yen ko lo Clement Elio o nlo Lester Z loruko yen awon trace pe ki lo sele gangan ta leni yi eni yi awon nkan ti won da o je nkan to dabi eni pe o ri bakebake o lewo won wa trace e won trace e won wa ri pe ase Clement Eli yi bo se wa nu ewon ase ro obani soro meji kan to nbe lowo re ti nlo ibe ni won ti a ri pe iwo ni o tun je Clement iwo ni o tun je Lester Z bo le ro obani soro se dowo re nu ewon iyen won fa lowo won ni e ti e kokko gba gbogbo fo yen na won gba bi en se agba ti won tu fo yen wo ibe won ti re kan awon asiri kan ibe won ti re kan awon asiri kan nipa pe won ti ya won ti piya ma awon ti won fe kidnap gan sile list wo re at address ki la sele

0: ah yoku re nko kan san ti dako awon yoku awon lover awon agboviro tin re mu ale okokan o nje oyadagbe ti yadagbe osaje olodun lo sayo kile ambape bi be ko eto ti wa nle lati jigbe oya lati be record breaking transfer baba so nipa awon egbe agba ballu ti won na owo gan ti won si tu jere eje ngbe yin de be laaro e seri awon club nile gesi bi an se na re o iko Liverpool apapo owo tona oje 250 million pounds lowo tona jade apapo agba ballu to nta otaja 32 million pounds beto tumo pe owo to pada na je 218 million pounds iko Ipswich 209 million pounds lowo to fi ra agba ballu o na si tomo o ota omo kan ni 16 million pounds lento tumo si pe 193 million pounds lowo to pada na all siri awon ta awon ra agba ballu tin lo bi 178 million pounds ana si ta agba ballu 17 million pounds won pada na 161 million pounds jade ba ba yo kuro nu ara won Tottenham Hotspur 334 million pounds lowo ti ana ana tomo jade bi eyin o si olohun wa nbe o won ta agba ballu tin lo bi 188 million pounds lento tumo si pe ba ba yo kuro bi 146 million pounds lowo ti an pada na jade je Coventry City won ra omo 133 million pounds mo ri nkan kan ta jade nti an ra nanu nti an nanu Man City 472 million pounds £472 million o na ni ko Man City ni won na ti a fi ra omo sugbon o ana taja tin lo bi 345 million pounds len to tumo si pe gbogbo owo ti won na oje 127 million pounds iko Brentford nti e oraja 115 million pounds ota omo 12 million 103 lona iko Manchester United moraja 163 million pounds won taja 71 million pounds oje 92 million pounds ti won na iko Gunners 199 million pounds loja ti won ra ana taja jade won ta 124 million pounds oje 75 million pounds ti won na iko Fulham 90 million pounds ni won ra won ta 18 million pounds oje 72 million pounds ti won na iko Bournemouth won ta 86 million pounds won ta 17 million pounds jade won ta oje igbe 69 million pounds lowo ti won na Leeds United 93 million pounds loja tora o na si 33 million pounds kan bayi tin ku lo rara o na ta 31 million pounds oje 62 million pounds tona 73 million pounds ni Sunderland na won pa 30 million pounds wole oje 43 ti an jade Newcastle 279 million pounds ni won na won pa 248 wole oje 31 million pounds pere ti won na Aston Villa 297 million pounds lona jade o pa 294 wole just 3 million pounds na lowo to le so po na Nottingham Forest 124 million pounds lona jade opa 132 million pounds wole len to tumo si pe ere 8 million pounds wa nle to tu je Brighton and Hove Albion 158 million pounds lona jade opa 173 million pounds wole o na jere 15 million pounds Everton 77 million pounds lona jade opa 103 million pounds wole o jere 26 million pounds iko Crystal Palace 51 million pounds lona jade opa 84 million pounds wole o jere 33 million pounds ri iko Chelsea almighty Chelsea 351 million pounds o ni won na jade sugbon won pa 451 million pounds wole 100 million pounds lere to tun wa nle fun iko Chelsea laduro owo ti an na yen ko je bo se lohun o je lagba be yen o ya gbagbagba agbenuso Ismaila sa ati Lami Kamara so je agent won o ti na ka lebu si awon egbe agbobolu loki okun papa julo awon ti won ni kimi pe kilode te ma nfi oju awon egbe agbobolu lati ladulawo e ma fe foju won ri rede rede kilo sele gege na e value won rara kini nto fa ti arakunrin fi nbinu baba nso nipa Diomansi Kamara ona ti gba balu nile gesi ri fun iko West Bromwich Albion ogba fun Portsmouth ogba fun Fulham sugba lowo e o ti di agent o nsi ni agent Ismaila sa ati Lami Kamara se ran gba balu re mejeji o ni won lanfa ni ati gbera so ninu dinadura to tenubodo lale ojo Tuesday to je pe gengen to loku ni ti Ismaila sa lati nu iko Crystal Palace oya ko da po mo Liverpool abi Galatasaray sugba idunadura yen fori sope baka na ni ti Lami Kamara ta ni kini nto sele gege ju gbogbo e lo alaye re nigbati Diomansi Kamara to nsoro oni won ki npe agba bolu lati le adulawo le oni nbo ni ti ma fa ori leyin olori oni kini ti common fun awon egbe awon loki okun ti an ba fe se idunadura pelu agba bolu lati le adulawo won ka se di yen behind the agba bolu gege e ti e ni bugbo ngba ba wa debi ton lapere lesese wa ma so fun e ti je ka gba bolu omo kini faith e ibi ni ibo ni nlo se bi ton te lorun ni e ti e ni bugbo e ti e si se be fa won ton je ti yin ati le ko da ton je ti yin gani o ma so pe ibi bayi lo n fe lo se bi o fe lo re o lo bi oni sugba gba bolu nle adulawo e ni bugbo rara e de se gbogbo di leyin re yoke wa ku ko to wo bo we le wa ni eyin awon kan ti wa o mboyawo na nka lori era yelujara a de ti agree o eyin odun gije bayi ni odun bayi lo nlo nbe o eyin so ko kan to mbo won tin seru re iyan wa ese bere si negotiate personal time we personal time to ya ko siwaju ko siwaju ko to di payin gangan e agree di fa won yen awon yan ma rinrin pe club ku ti agree fa won won wa ma nana kuna ni personal terms Diomansi Kamara lona ka lebu fa won egbe agbobolu loki okun be o ya gbagbagba lati be yen oro to ni se pelu oro to ni se pelu Folarin Balogun Folarin Olorin kini nto sele gegegegege ti di Folarin Balogun to fi affect ti Kamara nigbati en to je oga pataki ninu iko Monaco ta ba nso nipa Thiago Scuro abi Thiago Scuro lazi pe ni Thiago Scuro ojo di mimo pe e ma foju alaida wo wa o e ma wo wa bi eni bi o tora ti n gbo orisirisi ti n lo papa ololufe iko Chelsea won ti mu asowo bi a se n bu alotun be ni won bu alosi oro ori be se n so yen o e ma wo wa di eni bi o alaye ni e bere ka salaye oro fun yin o won ni oda kini nto sele o lo se je o ni alaye ni wi pe sari ni ti le n to lohun agba bolu eyo kedondo la won fe ta awon ota agba bolu meji agba bolu kan ta won si fe ta Folarin Olorin ni wi pe gbogbo igba ti Chelsea ti n bere lowo awon lori oro Lami Kamara lati bi ose meji la won tin so fun won wi pe ko soro nbe pe gbogbo igba ni won text ohun ohun gangan lo ohun di pelu Chelsea ke se pe tabi sugbe kankan ke se pe agba so abe nikan ohun de so fun won yi pe ko soro nbe lati bi 10 days ago eh bo ba je ni la roma lo bi 11 days ago o lo so fun o ni so yi pe awon fe ta Enzo Fernandez pe tan ba si ti ta awon kowo wa lati wa ra Lami Kamara o si so fun pe awon ota Lami Kamara Folani Olorin la won fe ta player kan dondo ta won fe ta ni ta ba ti ta awon ti meet up financial issue ta won ni okay oni oro Folani wa nlo onlo onlo oni Folani gbera ni ojo Monday o te ko leti ngba toro ti wo tan laarin awon ati ko Everton oni laarin ojo Monday lo gbera o si balẹ si ile gẹsi nu ko Everton nibi to ti fe lo si ayewo ara re oni gbogbo ojo Monday yen awon si nso fun iko Chelsea oni fun ra Chelsea ni nso igbe awon seye bayi awon seye ba awon ota awon ota oni gba Folani wa de ibi to de won ba re si ayewo fun oni gba re si ayewo fun bi ago merin losan iyen lojo Tuesday ago merin osan oni ni awon gba ipe lati odo awon alakoso iko ti Everton pe awon oro pa won o le continue pelu Folani Olorin tori pe ifarapa ti nbe lara re nigba ti won se medical fun ko ni je ka won o le ra oni oju ese be na ni be nbi ta won ti n gba ipe yen lowo oni miss call tun ti wole latodo Chelsea oloke o n ba drop ko ti Everton pe okay ko si wahala no problem baba rade jazare fi obese ebo bi Chelsea se pe wole oni okay ko si wahala e to ba je yi pe oni Chelsea wa n pe wole pe awon ti complete Enzo Fernandez bye bye yo awon ti complete bye bye bye bye express yen ti wa nle bye awon kan ni ka won obun igbo ni pe alpha Lami Kamara olodun ba ni e pe sasiko to da asiko te pe ina da nto sele ni pe se le san ye bayi oni bi ta won ti bere dunadura ni e bi ago merin losan ojo Monday awon bere dunadura okay se san ye bayi ola won so lo awon so bo awon arrive say 47.2 million pounds which is 55 million euro oni Chelsea ni ko si wahala awon osan owo ti wa an ba ni okay oye ma se to we awon de bere gbogbo iwe yen oni ngba to di lago meje lale iko Everton ba pe pada pe issue medical ta won so yen issue yen se nton lo fa eje ka won o continue eje ka won o continue lati ra Folani Balogun an ba ni okay e ti tata won awon ti se tata won ora oda eje ma ba ere aniyan bo oni bo se wa ri pe Everton ti se tan lo n ba jo fun anko Chelsea pe e wo eyin ko ni le lo mo eyin Everton ti pada de eyin kan la won si fe ta enikan ta won fe ta yen ni pe e ko ni je pe ka won ta won meji fun di eyi e didi yin mu eyi owo ti a wa so ba yen fun won lo ba di wi pe iko Chelsea ba gba ki lo sele nkan kan oni lago meje yen se ma po kuku wakati merin ti di yo tenu bodo from there I want continue pelu Everton I want say lo dago mewa nbo dago mewa oni sadede ni Folani gangan ni ohun olo Everton mo pe bi o se handle medical ohun ohun ofe fun die yi ohun olo mo ibi to ye ka won ti rowo re Chelsea oni ago yen time yen ti wa ojo ti wonu awon o tun le pada so fun Chelsea mo yi pe ka won o tun pada mo oni nto sele gangan niyan o player kan la won fe ta which is Folani I said dede no ba won gba fun Chelsea ngbe Everton si ti pada wa na fi ni pe ki Chelsea o ma lo ko to di pe Folani gangan wa lohun olo mo pe nto da gbo erunu o boro se je niyan o to fi affect ara won oju oja bi okay e ja lo kade e ku gale
1: 72 hours with God agbara olorun ma role bile titi ti se yalu ninu aye oni boji pe eyo ninu ipade adura wakati meji le ladorin pelu olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agun mesan aro 3000 ati showroom lago meji lauru lojo sunday apade lago mejo aboaro si meji lauson ati showroom lago mekwa le o je roni witi witi ni mexica kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifon showroom wan laye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
2: Kini arun bayi abi esile igbanse ele ni
3: won osile igbanse ele
2: en to ba wa se nba mi yan ni ko se daada lati gba ti won ti gbokude ni gbogbo eyan ti fowo di mu
4: teyan gbo nipa graceful rest funeral home ile ise ti nba ni se nba mi oku ti won tun ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni irun be furu ni ogbe koda awon re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won o je fi esere ti e ba fe se nba mi e tawon eyan fo di mu ni bi oku eyan yi to ge graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba yin gbe oku debi te ba nfe owo ti ogara awon band boys and biara wa be si fe ira ibusun le ke casket e ma bo lulu ranran lo wa private burial land ile esiku aladani wa be si ni an se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex jegede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 08143504426 ati 08076262803 ile se graceful rest funeral home lo ni ojo gbogbo wa ni odale
5: Ẹyin ti pápá àpá mi náà ti gbogbo yín lẹ mọ̀ pé Zuri ló ṣe kíni Zuri ló lọ kọṣọkọ yọ̀kọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ wípé iná dídá ò rọrùn látòrí gígé àlùbọ́sà lílọ èdè lẹ́yìn náà ìbànújẹ́ pé ṣé oúnjẹ náà yóò dára ṣé oúnjẹ náà yóò dùn ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti ń lo ohun ìṣebẹ̀ Zuri ni àkókò ibi ìdáná ti di àkókò ayẹyẹ fún mi. Pẹ̀lú díẹ̀ Zuri, oúnjẹ mi máa ń dùn, òórùn rẹ̀ sì máa ń dùn gan ni. Zuri ló lọ́kọ sẹ́, ṣọkọyọ̀kọ̀tọ̀ ó ṣe kíni. Ó ṣọ́ọ̀kì! Zuri wà ní gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú ṣíkì, jọ̀lọ́fù, bífù àti classic. Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọ́kọ.
6: Ó ṣe ṣáì. Make your cooking fun.
7: Ba dada emi lomode isifu ogbon
8: fọnu pa ni
9: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
7: so gbon pa grace feed ni
9: nibo lo wa
7: je nja otan Grace Feed Private School at Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo bi to fojo la dede fa awon omo won

0: wole bayi edo ki royin ti wole bora folarin se je niyan o ati lami kamara lejo tumo si pe iko monaco ni intention ati talami kamara tele tele di folarin lo sunwon debe bi nkan se ri niyan lapa be yen ni ti everything ti won lawon o se mo ti an tun lawon o se pada nto fatian ni gbengbe lawon o se mo bi ago merin osan yen won wa kan si ko man yu pe joshua saxi ki won sare fa won won yin ni se mo ten se lago melo won tun kan si ko mi na iyan iko aston villa pe won fa won tami abraham awon yen na ni ni sister ti le nbe tami abraham bo ni ka won ma wa striker lo loje ki everton tun wa pada sori oro folarin ba lo gbe iya jare te pada se ni ta lo ni injury nto sele gbe niyan edo ki royin wole sina layo ti wa nbi pelu aso fufun nenene imole se ri oro ti malik fofana agba bolu to se medical fu team meji ti won gbe private jet meji wa ba ni papapo ofurofu nbo lo pada enzis ti lo pada sele bo lo se jamen to jamon lowo bo pada go meji la gbe yen debe imole aku dede wo yi
1: ojuma layo ni kolorun o seto ni oni ojobo thursday ki awari re ni anito ati anisheku akopo rere keledumare ko se sirimu ko gbajo so de ko wa wa
0: ami
1: aku ojuma o
0: ojuma dun lo
1: ni adupe fun olorun olodumare to tun je ko se se fun aloni
0: ko easy
1: iwo ja yanrin tan o fe dide
0: eyin o tun ku tosan
1: de lo ku imbusebo imbuselo
0: won o si a ma pe sori nkan kan ni ibi oba wa ti ise to nse nbe ti inu re ndun si passion yen ma drive
1: be ni yo mo je ki ara o mo ru gale gale ni gbogbo ba
0: o wa mo o mo wo bo lo se fe deliver exclusive fawon eyan tori pe passion yen wa nbe
1: be ni orun kan office kinu o baje
0: eyin o tori pe ile ise yen na nse daada fun o alati nwole ngbati
1: lore kore
0: oye ki
1: o wole as I went deal
0: iru bo se wole ni awon agbada
1: eri to zega awon legbegbe na o tun wa duro
0: olohun oji o duro o si ri damu kankan lodo awon management be kile wimbe on kile sonbe on kile de ti eleyi se eleyi
1: lati sango
0: kini kan olohun o je ko waye olohun o je ki management o ri o gege bi wahala fa won won si fi okan re bale pelu seton se won kaya re oke o ma se to lowo ki won wa pa
1: konso
0: money enu so won gbe yen gan lasan gan
1: oh man ti yo ba won pe won ni won ya need to say won ni won yankee danu
0: ti an ba fi ni an yankee yan la fefe
1: ti mo je an yankee wa
0: ni ma affect profile le yan
1: o ti baje
0: yo ba profile image profile
1: igba ti nfanfan ku fan da agboro
0: won le
1: re kan wa ni
0: won le la fefe loji
1: won le danu la fefe opari kan o ni tiro tem dayo iladun aboro ba so
0: oni
1: won gban danu
0: won gban da po lori afefe yoba bu si nbe lenu tian yoba sonu
1: lai sodo
0: olorun wa je kiru re osele
1: adupe atodupe
0: so passion yen ma drive eyan a ma drive eyan keyan tun le se jubelo o ma se mi ti pe ti ma pari program aro a ma se mi bi kile ola o tun ti mo
1: bi se ri ni
0: kin tun wa se ni ti o tun yato se nti mo ti se
1: o je omi ara ati eje eyan teyan si tun ri bi rese abori o to ni pe ko ni fe nkan ko tun wa ri aye re gbese ni bi ti se bi ti o ha gadigadi yo da bi gba ti o pe won gbin irugbe
0: unconducive environment
1: o ka we o
0: die ti mo ngbo lenu olawuwo na ni
1: o gboro ba tun de olawuwo rin
0: kan mo o re gbe akin ola
1: o wa ri se o ma akin ola
0: ati michael
1: ati professor
0: egbe won o wa pe yara temi re yara ti an re
1: nti
0: mo mo ngbo lenu won
1: o ibo won ti an ba so
0: ti an ba ju sira won emi o ma ko le
1: o wa kan lo wa
0: sa ino si ma lo kini ina won bi ti oba ti wulo so baarin yen ibi ise teyan ba nse tinu re oba ti dun mo lo mo
1: wala ni o
0: ku nbe temi da yo ye ladun
1: kiri le tin so ko
0: white ni o aji white double white imale
1: imale
2: fun lo long
0: bi an se salaye fun anu we mimo eni kan ko oro olorun ri
2: awon yoruba pe binu se ri
1: bi yan
2: bi ma yan lo bi fun la yesu
0: be ni o ba wo fun pe nu e funfun ni
2: bo se ri nu
0: yoruba na lo ni pe goju o si funfun
2: ibi ti leke
0: ko ni kinu eyan o funfun eyin o tun ko
2: ibi ti leke leke ba gbe nfunso
1: eyi aparo
2: ni aye aparo ni mo be
1: o to ni o to ni o to ni eni ti o ba da be pe o duro inu e joko oni yo ba mo pe oju funfun inu lohun wa dudu
0: bo won se ma
1: ah
0: yo eni o ba wo funfun ti an gbe be oro lohun to so pe n ba fun gbe binu se gbe en ba ti wo funfun inu e funfun ni
1: ni apa abi kan
0: yo
1: ba tun wa joye wa pe gbe en ti rin si o ko lo re re mun ni le ti an so won ni ah ekun la mo rin o duro tinu e joko
0: ah
1: so n tin bo so lasiko yen ki se n tin be lokan re nu
0: I service
1: you.
0: I service
1: you.
0: I service you. You
1: go ma oro kan mo sin wa ngbere pa ko pe eleyi ta pe eni ti o je pe binu e se ri lo bi e se yan yan pe bo se funfun ta ninu e se funfun gbogbo aye ko lori be o
0: o da meji
1: mi a fi ma tun mu pada lapa bi keji pe to elomi o tuto funfun
2: si ba bayi ni o ba ti pari oro yen
0: gbo won pari esi
2: won pari esi ni pe eni re o won juju lo ko wopo
1: lo ba tan
0: oju si scarce lo to
1: lo mo wa ni mo fi ifun kan bi telejo mo ba gugu eyan se ejo lo ni fun kan gbon na bayi dele won no mo ro wo le meji ti won ba ki o kaaro o si fere se wo
0: iru awa da la da iru awa da e frasi yan da e suspect yan eyan gboro ma lo live
1: be yo ba ti ko gugu omo lo abi pe mo fura mo wura re ran
2: ko wura re ran
0: o ti o mo gbe n to ba o mo gbe n ti o ba sele si yan ri nbo se meri moto ma ofa emi ke ma lo lo gbe eleyi n ba mi rin ko le se njamba si mi ati jowa eleyi na wa pelu mi ati jowa
1: aye ju be lo
0: ko tun wa di pe an fi dan mi
1: aye jin mi
2: ayo si o
0: ah iwo go yi ibi an gba yo da
1: o je ese ogbeji
0: sugbon lo n wa fi iwa si temi ero kan temi ati binu temi se ri si won lọlọrun fi wa fami yo pe ayiro
2: awon afama okorin kan won ni pe yoro to nkan yoro to nkan o si nko ni ra badi re
0: onko ba
2: olorun to segun yoro faji re bo ba ni segun abinu e ni
0: o si jenu
1: ba ko mo wo wa
0: ran won si ma rin si o e ti jo ma gank
1: imi o ri o pe ele ikere nu a pe gbo wahala ti eyan kere
0: won fi dan mi o won fi dan mi olorun loko nyo o adupe fo olorun o ba gbogbo e lo e ma tori pe won se ka fun o oni sore mo ma foro yaro iyan lemi tun lo bi an ba side asi omo faida asan fun won nbo olorun ti foju won yen
1: o ti tan
0: o safihan pe iwa ti e lọlọrun fi da olejo yo afi ti kaluku na da kaluku na lejo won wa yaro maran ro o se jenu o sina alayo ogwede imale ohun ati temi tayo aboro oye ladun o gbe yin debe lori edoki ago mewa ku seju medogun lemi pada abu ayikoto titi igba yen aleoli and that yin na ni top tracker to gallant go askalavi e so pote lo
3: Ladilu FM 96.7

0: Akin eku ojuma layo la
1: ojuma ayo
0: ode odun bi se balaafia lewa bawa na ti se wa lapa bi pataki oro wa si ni wi pe edo ki iroyin nla tun gbe de iroyin ti tusu desale koko nipa bi nkan se nlo ni ti butoro ile Nigeria ati awon bi kan ni agbayo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nloruko temi nje kaabo si kan ni lagelu fm
1: o da o eku ojuma layo la kotun mo kin pe eku oye to tun la peregede loni imale to ma loni imale ayo oni o je fun gbogbo wa igbega idunu to dapo mo ayo loni to je ojobo mo gba ladua pe ki on rere ko sun wa bo emu won pe ki emuni ti e ko bo ire owo eni kokan wa oni bo danu eku ojuma o edo ki iroyin la pe o nkile o hale fun toni a bere si ku abarabo sekere yo poto fun ele si okan ojo kan awon royin iwe royin ojojumo le wa Nigeria won se be won ti te fada si waju ti wa o a bere si ma fin lawon ogiri e omi toro e laf shide ko to de pe amo tusu e de sale koko lo ro oni be ba ese ndara ko ikanin la gilu fm oke to gajo kile ngbo lowo e sileya e si lori ofe ati lo wa lori Facebook pelu lagilu 96.7 FM oke to gajo ke nbadan saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi e ja pegbon ka ma ba pegbe jini jini bi eni ojoramu aboro to famalu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be kuni talewa
0: Oye je bere si ma mu okan ojo kan awon akori ti nbe ninu awon iweroyin ojojumo ile yi to wa ni waju wa ninu iweroyin the punch ni mo ti riroyin kan nibi ti eni to je alakoso ijoba apapo ile yi to sakoso ibujoko ijoba apapo Labuja eyun FCT ye some weekend to ti soro wi pe bi are Bola Tinubu bo ba ikuna lati wole ebo le keji lodun 2027 hey igba keji are ile yi tele ri Atiku Abubakar ati ai eni keji e eyun Peter Obi pelu awon ekan ti anje oloselu omo egbe alatako nile yi oro tohun ni won kokko mugbo o debi pe won fi mu ohun won idanrin lawujo oselu
1: akomu royin to nbe nwaju temi ri tohun safo me di mimo wipe awon osise Nigeria oni won tin bere fun owo osu to kere julo ti se 300,000 naira 300,000 naira won pe se ri owo osu to kere julo bayi ti se 70,000 ko boju aye mu mo latare bi nkan se gbo lori gobo lawujo wa punch on lo gbe ta fun toni
0: daily post ti koroyin to gbe mi lo si ipinle osun nibi to ti se lalaye pe ijoba ipinle na lo ti se agbekale awon igbimo oluwadi meji ototo eyi ti won lo re se agbekale orin kini won ise iwadi lori awon wahala ongbodo nroso to bele lasiko imurasile eto idibo to waye ni ojo 15 osu kejo odun 2026 eyo eto idibo gomina ti an di koja ni ipinle ohun to nti awon iwa ko to kan to lodi sofin ti awon eyan ti hu lawon asiko na
1: o da eja tun lo ka pada si ipinle osun ipinle emoluabi eka egbe oselu APC egbe olosisu owo ni ipinle na oni won ti ke gba jari se awon to je lajo lajo eleto abo security agencies lori esokan o wipe egbe oselu PDP ona ni won ti npete pero lati kolu awon ijoba abile to nbe nti butoro ipinle na paapa julo lati le awon alaga tuje ti APC jade kuro nibe iroyin bo lori e lekun keke daily post lo ko
0: bakan na ninu iwe iroyin daily post minister to nse kokari ibujoko ijoba apapo ile yi some week o pe gbagbagba lo si duro ti enu ohun si kale lori oro oselu ni ipinle rivers ati ibujoko ijoba apapo ile yi FCT bo ti etile je pe ohun ki se gomina lowo lowo ni ipinle Rivers
1: egbe oselu olowo bowo ADC alaga apapo won David Mark ni anoti sojoru oni o ti tamale si oro to piyame to si sapejuwe awon ipenija gbogi e ti nkoju awon egbe oselu alatako saaju eto dibo apapo to nbo lona ni 2027 awon ipenija wo gan ni

0: mi o ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin nse ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori
1: ehe
0: ohun to wa se mi kayefi ni pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta yi ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo eka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo n ba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo etito lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209.
2: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fun telu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipe eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dorikodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fuel ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunri eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti omi se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yide je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
3: 09063848209
4: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se nde le se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo yin ru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
5: Lagilu FM
3: 96.7.
5: Ẹ káàbọ̀. Sórí ètò òkodoro ọ̀rọ̀.
6: Òdodo ọ̀rọ̀ kan dòde. Òdodo ọ̀rọ̀ kan dòde kárí ẹ̀rọ mú lò ní pẹ̀lú dáfà.
5: Nìkànnì Lagelu 96.7 FM òkè gàjòkè. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́tọ̀sẹ̀ yìí.

0: be constituency project to ni ke se e mo di awon eyan mole eyin na e jade site e ja e so fa awon eyan pe n te se ni komo ka da bi igba to ye pe awon ara ilu okuku mo gomina na won expect pe ko se be le yan alaga abile ise to ye ke yin na se e se e je ki a ri pa pe ani local government tori ta ba so pe e wa independence ta ba so fun yin pe ta awon ara ilu wo yin pe ko si agbara kankan fun yin toro ni kobo ni in wole si council na bo che kere jojo te pe won gan leyin lowo ni ka ba yin so be e je n gele leyin lowo na ki le fi se lati ori chairman local government awon councilors wa iro Oyo state nsin ani 351 wards bo se wa je 351 wards yen na o tumo si wipe councilors ta ni Oyo state won je 351 awon gangan kini ati se sawon ward won kini je ati mu wa ipa wo la ri ta ba ri gbo nkan yi a je pe gbo adeun te se e muse e je ka mu adeun se o safani ko mo wule sadeun ju pe o si adeun o muse atuko ojumo le kan si lagilo fm 96.7 lawa lori eto okodoro oro fun ta aro yi nibo la nlo ni aro yi ibo are campaign ti bere sugbai kan ni o ma ran kan lowo awon states ti awon are ti jade egbe oselu melo lo no ni awon tin dije fun oludije fun ipo gomina ni odun 2027 bo che je pe ko se gbogbo ipinle ta ni Nigeria ni won ti dibo gomina ni odun 2027 ni February ipinle mejo pere ni won ti ni dibo ibo gomina tori pa won igba kan na ko ni ajo ndibo awon ipinle wo ni ari ipinle Osun ari ipinle Ekiti Anambra Edo Bayelsa Kogi Imo ati ipinle Ondo ibo gomina oni waye bo che je pe ti le ma sofin awon ipinle yo waye iyan ni odaru ti oruju sugbon awon ipinle mejejo ti mo kale won ni dibo gomina se ta 6 states la ni Nigeria taba yo mejo ku onu 36 yo fun ani 28 states awa wo awon egbe oselu to je kanrin ni Nigeria egbe oselu to nse ijoba lowo ni egbe oselu All Progressives Congress APC to je pe oludije are won o je eni to si wa nbe lowo lowo bayi President Bola Ahmed Tinubu be ari egbe oselu People's Democratic Party PDP ije mo pe bi won so pe awon kan ti ko ni PDP o won ti ya lo won kini o egbe oselu PDP ti won tun remain gege bi egbe oselu alatako gbogi orilede Nigeria lowo lowo ba se nsoro yi lona wo ni APC fa eyan kale ni 28 states ta ti fe dibo ko sibi ti won ti ni odudije gomina be egbe oselu People's Democratic Party PDP awon na fa oludije kale ni 28 states ta ba wo awon egbe oselu yoku egbe oselu ADC ni AAC ni koda egbe oselu APM to je pe gomina wa ni ipinle Oyo lowo lowo bayi engineer Oluseyi Abiodun Makinde awon ni oludije fun ipo are ninu egbe oselu APM nipinle Oyo oludije won ni honorable Bimbo Adekanbi sugbon ipinle melo ni APM ti ni oludije fun ipo gomina ta ba wo egbe oselu NDC ti Obi ti tin se oludije fun pare won ije aje mo pe ipinle mejila ni o ti ni eni ti o ndije fun ipo gomina be legbe oselu ADC na awon no ni ni awon ipinle kan ra pe ipinle mejo abi melo ni ti won na ta won o ti ni oludije ta ba wo gbo on to sele yi alagba Jide Akinola pelu pe won ni odudije fun ipo gomina lawon ipinle yi leyin egbe oselu APC ati egbe oselu PDP toni candidate ni gbo awon ipinle ti an ti fe se ibo nje ti an ba di ibo tan ta ba di ibo tan ni January ta di ibo are se yo ti fi aye le tori bi ipolongo ba ti dunle ti an ti ni gomina ti an ti dale ru ti an ti polongo ibe la ro ti wole le ti tumo si pe o wa laarin egbe oselu APC ati egbe oselu PDP kin ni oju ta fi wo so that nigba ta ba tun dibo tan ko ma di pe boya won re mi je ni mago mago mbembe eru mbembe kin la ri wi si yin lori e e ka bo le kan si
1: e se atokun se ri lo ti to gege bi nkan ti be se ka sile awon egbe oselu won yi ti won o ni oludije fun ipo gomina ni awon ipinle kokan
0: be ni
1: emi o mo ero won
0: okay
1: oto ti abi mama ma soro won ni omo Nigeria ni o determine en ti o wole fun si ipo are sugbon gege bi oselu gege bi onwoye ipa ti awon gomina na ma nko lori egbe oselu won papa lori oludije oludije si ipo are won o mo nse pa kekere ki se pa kekere o nitori ipinle ti o ba ti si oludije fun ipo gomina e awon agba bo won po we wi pe o si nle onibo ni an se pin
0: o si nbo onibo won se pin
1: nigba to ba wa nbe gan won se tan lati yan oje nigba to wa nbe gan papa so wi pe en ti o wa si nle ana wa so wi pe ewu en ti o si nle le wure re mo se kini ni ma bi eyo kan
0: be ni
1: e gbele ta wa nbi en lati se ni wi pe kuro ba di pe a wa dibo tan egbe oselu kan wo wa wole yo wa di wi pe won re mi je ni o won yibo ni o bayi lo se ri bayi lo se ri o ye ki awon egbe oselu yi papa egbe oselu mejeji abi meteta yi iyen egbe oselu APM ADC ati NDC ki won o joko ni isin ki won o pe aro ati odo ofin inu won
0: okay
1: o ya beni wipe aye sisi ile fun won lati wa oludije
0: beni
1: ipo gomina
0: beni
1: lati si awon ipinle ti won o ti ni nitori ko le ko won ni ni awujare nigba to ba ya won ni ni awujare nigba to ba ya enikan ni o se alakoso ipinle yen
0: beni
1: fun egbe yen
0: ti won fi mo pe gbeun dun
1: ti won fi gbeun yen wa ni ipinle yen definitely ibi ti won o ti ni oludije si ipo gomina egbe yen o si nbe niyan egbe yen o exist ni ru
0: ki won ni ibo ti are inu egbe n ba wa gbe kale ibo wo lo fe ri nbe
1: ina la nso yi ko le ri bo awon to ba kan se si se asise lati teka siwaju uru egbe be o ni won mo ka fun won
0: lawon ipinle yen
1: lawon ipinle yen
0: to ma dabi foil co vote
1: exactly sori ibi ti e ti exist ti o ti sipa yin ta ti ri koro yin ni ru ipinle be te wa ni eyin are o e fe campaign be abi e fe se nkan kan ni ru ipinle yen e fe ribo nbe o le se fe ribo ni ru ipinle be ipinle be je wi pe ko si alaga pe alaga egbe leleyi awon ti mojuto egbe leleyi bi esco egbe ni ipinle yen edona tiru oludije fc ipo are niru egbe yen tan ba de ipinle yen pe awon fe lo campaign bo lo se fe ri
0: te bo ni o se ri ba won ni oludije fun ipo gomina
1: mo o ni enikankan ti o se ipale mo fun won
0: pe are wa nbo
1: o are wa nbo o mo o ni enikankan ti o se ru awon nkan bayi preparation wo na ni niru state yen foru are won fun ibo ti nbo yi
0: bet alagba alagba jide Akinola taba wo dada awon egbe oselu yi ti won gbe are kale amna no ti won ni gomina ni awon ipinle yi mi se kere to tori pe won ni bowo iku ba se mo ni o se fi nuju ko de sin to je ki ijoba awa ara wa to da to jo da ni pe ani tan pe ni egbe alatako sugbon sin yi awa fe wo pe egbe to duju leyin egbe to n se ijoba lowo ni PDP se awon egbe yoku yi ba se kereje kereje ti won fe ni oludije fun ipo gomina lawon ipinle se won le pabopo ko je pe igba ope a ma pa ota tori bi pe nti democracy video na ni pe kalata ko wa
1: e se atokun se ri bi ta ti fe na ara wa lo lede nanu
0: okay
1: se bi awon kan ti pe crowd ni se lawon G100
0: okay
1: se lawon fe be oludije si ipo are kakale
0: to taku are bola tinubu
1: ati egbo oludije kan o so iyen Donald Duke
0: okay from PRP
1: governor cross river state
0: beni
1: ohun ni ohun se to lati step down
0: hmm
1: awon gan fura ba se joko yi nja ro pe
0: atawon tin gbo wa nle
1: won tin gbo wa nle obi papa nso atiku ameshi nje ije kankan nu igun kini igun keji nje won setan lati juole fokan orun won
0: to
1: won o setan ni ti mo so pada ni fi ara wa in ti olukuluku won fe da o ni won wa after ki se pe tori pe ara ilu
0: ke se pe tori ara ilu bu ke ka pe lekeleke ko fi nu re tele mo ilu
1: tori nti
0: o to fe sa je leyin re ni
1: be ni tori be mi ori nkan okay nisin e ti fun apere e wo are to wa nbeni sin president bola ahmed tinubu e ri wi pe e wo gba titi n support ibo titi n support ibo
0: okay pe kan ko da re pe kan ko da re
1: ni akoko kan o support atiku
0: no jonathan ibadu
1: akoko kan o support
0: jonathan o tun support buhari
1: o support buhari ke ku se pe ki ipo yo wu ohun na sugbon to wa wo wi pe o calculate e daada pe yes e ke mi no se kini
0: se awa le pe are bola tinubu ni agbo oselu
1: bẹẹni ẹ ri wipe baba wa olusegun basanjo ti sori
0: pe
1: baba ni awon eso loselu
0: ṣugbọn
1: ba n fẹ oloselu ti to danto le lo si body long
0: leko
1: leko
0: lodo bola
1: bẹẹni ti baba si lati wipe ki n fi eleyi le ki n fi gba eleyi pada ti ko ba to
0: give and take
1: give and take ṣugbọn awon ti n kora wọn jọ ni isin ati ẹgbẹ ndc tẹgbẹ adc emi o ro won ti ba ṣee ṣe fun won ki won o pe ara won po ki won fi nu komu daada nitori omo Nigeria ti lawon fe lo soju ka eni ko so wole nbe papa
0: amara le won ba wa dasi sugbon kan to dasi ibere kan be mo fe bi but kin to lo bi ibere yan na lara won ise ti mo tun ri ti gomina se Makinde ton tun ti se ileri pa won se tan si fun lo sibe baba de idi igba loyo ona to lo si ona akimorin ona yan ko soda lori e anagbagide akion lati ni namba warin dada ko soda lori e gomina Seyi Makinde won ti gbe ise dide lori e pe lati di igba o de akimorin won to doda si eyin te gbo wa le ba npato fun gomina won se kan na atun ri sugba alagbagide akion la oro kan be ti awon yan ma nso papa julo laarin awa araalu won nso teyin na ngbo so lare o ngbo emi na ngbo gbogbo la ma ngbo pe e kan ni a jade ka lo dibo ni se bo ta ma ndi won ma nka e gbo se ibo ta ndi kini te le so fun eyan se bo ta ndi ni won nka
1: emi fe fi asiko yoro araalu bi pe ki a muru nkan bayi
0: adiokan baun
1: adiokan ka mo kuro lo kan wa
0: ki le ri
1: ti ba se bo wa ni won nka ibo ta wa ni won nka
0: won ni boya won ma pe won ti me ni cho wole
1: ori be awa nro be ni
0: a nro be ni
1: a nro be ni o da na ni isin ewo bo to lo ni osun
0: be ni
1: ewo igun kini ewo igun keji igun kini o jara burabu ka ma gba ijoko lowo ohun
0: be ni
1: olorun ti
0: olorun ti leyin
1: o riteni
0: yan de gomina Demola Adeleke Jackson
1: igun keji na o jara burabu pe ko gba ijoko yi
0: idi
1: Demola
0: Adeleke ayin wa nbo APC
1: won ri ibodo to to le ni 444,000
0: o da pe 60,000 abi 62,000
1: won ya fi jura won
0: ya fi jura won
1: o wa so pe ki se bota ndi oni won ka
0: emi che mo so kini kan te ru o ba che waye igi sumogi lo bo fi yo omi to ba si mo won la mo re lasi mo kan bi ni bere ni o alagba wa ajide tori pe mo fe ki awo eyan adi okan wa lori pe se bo wa ni won ka e ja gbe ko lokan in to kan sele ni pe eyin te ti foko le lati dibo tan ba ti bere si ni pe kaadi ipe ka wa gba kaadi wa a ro yin ile ise lagelu fm ro yin gbogbo wa pata e ja lo gba card idibo wa ni inec office wa o ku rorun ofe ni asiko ta kan file lati lo gba ni e je ka lo gba card idibo ko si ba tun di ojo ibo ba yen wa ti mo nse ina to ti da nisin sani joba o se da ni pe na ti nda die die now come to the job kamo eyan wa come to joko sile ma wo television eyan odo lopolopo adugbo wa ballu le gbe waju ta te mo gba ballu lo job te ni jade nu le ke lo dibo ke lo se to yin e lo dibo fe gbe oselu to ba wu yin ke se pe boya ke wa so pe e joko sile tabi pe ko se ti okan yin iwo to ba ni ko se to kan lo fi dibo mo pe borilede ba da ajo wa nbe ni o to ba tuku die ka to ko lo mejo orilede o baje ajo wa nbe na ni fu die yi a nro yin ni te ma ti gbe card jade pe ka wa gba awa ta se foruko sile e je ka jade sita ta lo gba card pelebe dibo wa permanent voters card pvc ka si jade lojo obo ka dibo e ma ja beru e fe ile folawo ko asiko election won ji box igbe apoti ibo o ti koja inte badi loju ese ni won ti mo ri yo mo da si ni o tori emi ni igbagbo pe asiko kan bo to je pe electronic voting to je pe onu le wa bayi lajoko si lori phone wa ni ta ti dibo o nbo wa ti oni ni di pe kini asiko ta fi dibo ni ajo ile to dibo ni o file fun wa oro mo na ile leyi gbogbo ta wa nso lataro so lare o e je ki agba awon eyan wa laaye lati le oju wo ni a fi wo nta eyan agbe kale wa laaro lori awon egbe oselu wa kanrin kanrin bi marun abi mefa ta menuba pelu pe oludije ti won fa kale number te fi pe wa 091 2300 8675 in fa inte wa ni Nigeria lati le okere e pe wa si +234 814 249 10006 hello ta lo wa ni ojo opo lagelu fm 96.7 hello e ku ojumo o
2: hello e ku ojumo o e ku ojumo o Conway se je lare jo lati lare ta re je
0: hello e kaaro o
2: e kaaro o adura re o gba o
0: ami sir
2: ah e mo lo se o
0: ami sir
2: aki ente egbe wa si kini o soro olori o ti anana oro gugu e pa wa ta la gbo
0: okay
2: a de dupe lowo bi o se soro olohun ni je ki Nigeria o daru
0: ami olohun
2: seri ibi ti awon papati o kini governor Ìṣòro wà nbẹ̀ gómìnà náà ní pati oko ní gbogbo ìdìbò àti fẹ́dà ni o àti ti state ni o àti gbogbo kẹrìnhìn ní ìlú pàkan táwọn gómìnà sì náà ó kù tí wọn ó fi ṣe kékeré ní èyí á fẹ́ lẹ́hẹ̀ díẹ̀ láàrin yẹn ìgbọ́n bí ti wúlò rí gbogbo ibi tí ó bá fi dé àtúnṣí ọlọ́run tàbá wa tó ti gbogbo nàìjíríà pàpàdà àá dẹ̀ ṣàṣeyìn lágbára ọlọ́run. Kò ní dàrú fún Nàìjíríà o. Àdúrà wọn gba atọ́kùn ọmọ ọmọ ṣe o. Àdúrà rẹ wọn gba o. Ọmọ èdè jẹ ọládẹjọ.
0: Ẹ̀sùn bàbá èjì ọládẹjọ. Adúpẹ́ pé bá wa dá sí i. Pé pò bá wọlé. Mo ti rí àwọn èèyàn ní ojú òpó. Mo rí Yusuf Adébọ́jẹ́ Yusuf Olúyẹmí Àwòkọ́ Èdè. Bẹ́ẹ̀ Rúkàyà Tàjọ́kẹ́ mo ti rí òun náà lórí Facebook wa. Musbahuddin Ọlásùnkànmí Afọlábí Mokinyin. Bẹ́ẹ̀ mo rí Adébọ́jẹ́ Yusuf Bonyesọ lẹ́ẹ̀kan Oyelakun Daud Akanmu bẹ́ẹ̀ Nikki Brown Ojo Agbẹ̀dẹ bẹ́ẹ̀ Abdulgafar Opeyemi àti Ọmọwumi Ogunsola. Ẹ lọ gbójú wa ní Facebook page Lagelu FM 96.7 ẹ bá wa dá sí ètò tó wà ńlẹ̀ láàárọ̀ yìí kí ni àríwí sí yín lórí ẹ̀. Hello Lagelu FM 96.7 hello ẹ kú ojúmọ́ o. Dàbí kò ojú òpin ọ̀tọ̀ o. Hello ẹ kú ojúmọ́ o.
3: Ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀.
0: Hello ẹ kú ojúmọ́ o.
2: Hello, sir.
0: Hello, Karo.
2: Omo Babalaji, Ajibola Ademola Okinla Tilewa.
0: Eri
2: bi ti Paris mi gbe gbe pe awon eyan o kin jade lo dibo. O kira wo kin meti ba wa je o. Awon ti wa jade grand ma complain je ba yo da, je ba yo sun.
0: Se
2: ti ka jade. As wa gbe de no. Abi as lo se as lo register fun card. Ogbolopo ni lo gba. E lo se kin ke lo wo card je o ti gba. Yebe ti wa ri pe bi ti o ti si gomina ni ipinle ki won si gbe apoju ni federal level
0: okay
2: ah there is a river kan o
0: yo ba kan
2: de le sise le ri ta ni si wa o mi o ta ba san wa se iko si ma sele ogbo se won ogbo ta mo da si wa tumo pata ki julo awa ti a fe ni bo ni ka mo kila nse
0: awa ara
2: lu benera o benera ko bi ade bi kan o ojo wa jo awa lu ti pada si o bolaji ajibola ademola okila si wa
0: e seun te ba wa da si e lo ta lo tun wa loju opo lagelo fm 96.7 ibele tin gbo wa eto dibo for 2027 hello
4: hello
0: e karo o
4: so le olugbele lati seyin
0: e seun
4: ile se lagelo ni baje o
0: ami
4: mo si ko alalaye wa olorun ma mu won tesi waju
0: ami
4: won ti mo fe ka mo ni pe egbe gbogbo awon egbe oselu tin benta ti won ni gomile lawon opinle kan ko ye ko ri be rara o ko ye bi keyan kan fi yen digere o lasen ni gege bi won te so si waju de bayi pe awon to ba si asisi won lo te ka sibe ngba won len ti opolongo fun won elekeji kon kalu ko lo gba card ko te bi ko dibo fe ni to ba fe ah ko pe nikan ni edibo fun ka dibo fe ni to ba ro wa lorun ka sa lo gba card yen ngba ba si di job e ma je ajoko sile eja lo si oju si wa gege bi omo Nigeria e ta ma si pe yen eru ni won se bi ta ba ti bo si won ni ka yin ro ni se bi gogo wa na ri bo to sun se bi gogo wa na ri
0: beni
4: eje ka gbe eleyan ko lokan yin gba laye ati je leye ni si ko ri be mo o
0: ko ri be mo oda e seun
4: ala o so le olugbile lati seyin
0: olugbile te ba da si eto to oro leyin eyan gbo ohun tori akoko ti pe wa ni ejo ojo wa ti lo lori eto mo lero pe ajo gbadun okodoro oro la ro yin agbeyan eyan laye ke ba wa da si ko ma se pe aje osebo ke bojo e loni awon lolufe lagelu fm ta ma gbo wa dada akan si ojo bi laarin won won si ma ba wa comment eja lu won loge ni mo ri afagba usman akomolesin oni lojo bi won be biliamin fantola akambi oni lojo bi chena be na lore mi lati kekere akionla ogedengbe ajo lo si olivet ni oni lojo bi chena oke bi ki to ba wa to ba tin gbo lagilu fm ona ma ba wa pekelu oro lori facebook gbogbo yen te ba wa gbo eto yi laaro yi mo kiyin e ku aduro ti eto kodoro oro oku ti digi aloye oselu ti de e mo reti awon oloselu kanrin lori eto yi ti won wa so fun wa ki le ro ngba won lati odun ti nbo lo ti an ba dibo ti an ba wole ko lo je kun le mu awon ade won se alagbajide mo ki pe e ka bo pada e ku ohun lataro titi ojo mejo mo ro pe e dagbere fawon eyan se nbe nle
1: eyin ara le ese eku ti bo wa loni o eyin la mo ba awon
0: la agbara olorun eseun
1: odi ojo mejo
0: ah so lare o la mojo ero mi fun taro yi ngbati olotu mi je sina alayo emi ni omo yin ore yin pe mi se mo wi segun salam boye ba ni imoran te fe gba mi fun eto yi ni tabi fun kan mi ti o se pe atokun eba wa mu atokun na wa lajo maleji Nigeria te ba ni te fe pe mi fun imoran tabi nkan miran e pe mi si 070-69-33-9020 titi ojo mejo ta tun ma pade inu ayo mo to ti ba yin laaro yi ibe le mi segun salamu n fi yin si lagbaro olorun to ba to di ojo mejo inu ayo ni ti ba yin ko seni to ma wa ninu banije titi ojo mejo ire o
5: Lagelu FM, Jagaba Gogo Radio.

All right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yi. Ikani ti lagelu na ni. Lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile valavelele ni lebaro. Oya kashe, kashe, kashe. We go again. O ti pada sele. O ti apun bayi. O ti sele bayi. 100 million naira. Laarin osu merin gbako. 100 million naira. Lo ma je pinpin. E ma pe mo so fun yin. Starting from tomorrow. Lati bere osu yi bayi. Osu September yi. Starting from tomorrow. No more half a million. 1 million ni Friday. All over again. Yes, as you go to one hog ba cash tiere. As you go to hog ba bogbo a jo tiere na ton dare. Ma oni selin bebe ko ama wola aren na o. Eh, eh. Mbo oni akini kati binya ju binya ju. Mbo bak binya ju bik binya ju. Ba e ti debito ya kode. Be yin bak pada stop lori binya ju. Hello me ni o pada jere gbianju yen asiri to wa nbe niyan je n sare gbe edebe for example o ma pe wo ori o iwo ori ori ntin sele iwo mo ntin sele for example olanfa ni ati fe wo ibikan sugbon ilekun to kan ko to wo be o je mewa ilekun to ma kan ko to wo be on lobby mewa oka kini ofa gidi si ofa gidi gege osi keta osi keni osi karun ngbo osi dori bi meje ah ewe mi o le wa para mi o ah kilo sele gan o wa ku o nbe eni kankan de nti e so mo pe o ti ba si bi meje da le nti e to ti lo omi atogun ara ti e naji ara ti e o ti lo ohun kan de be ni yo kan si kini si ke yi ke ra bayi o debi tin lo nti bi to ye ki won o de to ti fe de o ti fe de be o oba pada loju ona nti e pe o ti jina ju eni to wa gbe ni bi ti won lana de ti won ti lana le to ti lana le ohun o se wahala kankan te de be o kan ra lana de keke o kan debi tin lo ni mi wa iwo na si ti fe de be.

ti kan niyan o. Eh. Network masojoro, network masojoro, network masojoro. Ojoro da o, ojoro da o.

0: right. E sa ba wa gbianju re. Ra gboro yi ko to yi o. Eh eh. Network o le ma se be le kokan. La verse. Sugbon ju gbogbo e lo. A sa gbianju e na ni. Aba gbianju e de bi kan. Ti o ba wa pada work. Baru ba ko oke to kole o to ni bi ta dori re ko bi ta dori e ko yen mo nbo e se ja igbianju le da gbe mo ko mo so fin le kan pe ma simi igbianju o aye ta wa yi aye igbianju ni ori pe goda eyin mo ni ninu ogun ati ninu ogun wa na lati ma ja bi wo won se so mega child ori wa tu ka bibeli die last week lo so fun mi pe o fe dajo le ni won an ti try to nu aye o ka bibeli from genesis from revelation I say from genesis ni to revelation genesis lo bere revelation lo pari re mega de gbogbo re o from genesis to revelation o debe oni ni owo e ton ti a se gbogbo e debe yen o ti takoko lati dajo le tin sa won mo jojo die die werewere mega owura re ran ni ma rerin ibe lo wa iwo ma rerin ti e gbejo won mo koki ma rerin joko sibe yo in soro shop kalegbe bi ni je shop won bo si o leyan melo shop o gba o da ko buru ti ejo gore eyan mewa nbe na o ri film ibe na ni o ti rowo ti e kokko tu gba hallu keke kan hallu ti o gba yen o le ma jo n loko o yo ma rent e yo ma rent e sunday ati bi sin role bi meta kan laarin ose irole tuesday irole wednesday thursday irole saturday isoji isin laaro sunday 4 times in a week o ko ma sa where die die all yen ma kunbo die die o ma kunbo die die all yen ni won ti enikan ti dide njo kan pe o n fe fe mi mori han o n fe fun daddy ni ile plot meji o yen o fe fun daddy ni ile plot meji enikan wa dide leyin pe emi na fi plot kan kun sugbon ko le wa nbi kan na elo ni won ta plot nbi ti e pe yen ya fun won lowo ti e pe emi fowo kan le e ba n wa kan kun fun meji teyin fe fi le yen ibe n dadi o ti wa so wi pe to olodun na ni oko olodun na ni oko enikan wa dide obirin ni yen to wa ni o ma fi 1000 blocks ile o ti set ani gbianju ni se ma gora ma gbianju lo to ba tin gbianju lo yo de be se ma gbo ti pada happen bayi o ti set bayi 080 ni eleyi o gbari pelu 5852 oya ja bere baun o so fun pe ma tin mi gbianju ma tete ma give up ma tete ma give up ma tete ma give up ma tete ma give up so e ma gba nkan ti fi 1000 blocks ile be se ma pa tin ba lo ba yen 1000 blocks yen hello mo n bo lori owo yen o e pa radio yen Erube. Okay. Oruko yin atarugbo te wa isa.
1: Ah, ni mo ko la bara ti mo wa.
0: Soja ni.
1: Ha?
0: Soja ni.
1: Awara awon so soja, ti ni soja ni.
0: Soja na ni. En tin mechanic soja ni. Tailor soja ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Focanizer soja ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: ta. Igba o le tin play cashe.
1: Awasi lati awon jiki re.
0: Se jeri.
1: Ah, jeri
0: o. Oh yeah, fi 50,000 naira here fi bere.
1: Okay.
0: Mm, fi 50,000. Won pe yin like pe yi.
1: Okay, ndaisi.
0: Won te sai ma te ba ta soja mo le o.
1: Ah, de a lo bi yan no.
0: Okay. Iyen ti lo be yen. Se ma gbe nikan ti fi 1000 blocks ile nbi ta ba de niyan. Enikan no wa iyan wa lo lojo yen to ba wa di following service eni ko wa lo nfe ko 100 cement ile fun daddy eni ko wa ni pe e bere lo ni foundation won a bere foundation yen die die die die to ba ti we ga die to ti ga die to ti ga die boya bi o ti de bi block bi mefa mefa lo eni ko wa advise daddy pe daddy e ja lo kan panu si lori kari igi ni ona bi mefa ati le se isin nbe daddy o wa ni floor re nko ile ni ko wa ni owo se floor eni ko se se floor nu won wa kan panu si lori won o fi gigbero isin bere leyin daddy aso ni won ta sibe aso ibi aso yen ni won ko new new kilo be ma je na ibe ni won wa ko si new kini kan yen o ma lo lo awon to wa je to sumo ibi ti ari le si yen awon yen wa tun wa darapo mojo die die die die enikan o tun de lati abroad o wa fe mi more han ni pari odun yo wa ni ibi bayi ategun di so ba awon eyan won pari e so bo se pari ijo le ma si be yen ibi ta pari yen very soon so won ma si be yen senu odun na ni osu wo osu December won o si ibe yen o ti pari ah a ma nso ah ke ma se gban ah a ma nro mo ni ibi lo gba ati ko tan ibi joko be star 347 star 177 star 2 hash kilo nse network ebo ti se kan iwo to se kan se mi se mi laye nwi won gbe wa mora network yi gbe wa mora won gbe wa mora kini yan tun ti okay on yiro borobo ha ba mi si ti de adegboye ga iyeru okin yan buru afaja ale aseju baba ojo baba ti wa ni kale o baba ti de sugba network yi lo be mo mu mi wo inu so baba mi do baba mi na ni o ko sin ti o se o sin ti o se o gba ko da ki ma je time won ni o ere baba mi ni kankan na ti o se fun mi baba o ma ni gba mo irugere ni gba mo orun mi la ehe so yen niyan o ti gbe wa elekeji 070 070 ni e 070 ni e 070 ni e o pari si o pari si 58 iro 4029 lo pari si o abi 4029 lo pari si o 4029 lo pari si 4029 lo pari si oya papa

0: Davagidisi.
1: The customer you call
0: me. Davagidisi ko gbe call re ko tun gbe. Davagidisi.
2: Hello, hello.
0: Kilo seyin?
2: Hello.
0: Okay, akoju mo sa. Orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wà yìí sà. Kí lọ sọ? Side Adibode lẹ wà báyìí. Okay. Ìgbà wo la ti ń play cash? Sir Jerry, ora, congratulations, eyin leje laaro yi, eyin leje 150,000 naira laaro yi.
2: Wow, glory be to God.
0: Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Congratulations. Won ma pe yin, se gba won ma pe yin laipe yi. Won bere account details yin. So bo se je niyan, je lo sori je se 100 kan si. Je se 100 kan si, ka wa se 200. 100. 090. O pari si 8973. A wa fi 200, a fi kase re nle baun.
3: Dear customer, the customer you are calling is on another call. Please.
0: Ma babo. Bantumpe.
3: Dear customer, the customer you are calling is on another call.
0: Ora. Ma worry. Just say 200. Taba wa pada say 200. Awa pada wa. Taba ti pada di. A wo boya yo lo. 200,000 naira re. 091 lo bere re o pari si 0639 0639. Onu loni 091 0639 200,000 naira. Hello.
4: Hello,
0: se wa pa? Aku ojumo o. Hello sir.
4: Hello, bere le npe.
0: E ma binu ma o. Aku ojumo ma.
4: Yes.
0: Lati gani lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa yin ma.
4: Betunde Adegbite.
0: Adugbo wo ma?
4: Odooba.
0: Odooba. Mami, yeah. Mami, igba wo le tin play cash?
4: Ijo Monday ni mo bere.
0: Monday ijerin.
4: Bẹ́ẹ̀ ni sa.
0: Sugbọn e tin gbe ti e tin gbo ti pe.
4: Ẹra mo tin gbo ti mo play. Mo ka pe ọkọ mi ka ni pe to ka wa ba le play tori mo ma ta sa wa to ba je.
0: Okay, e ma n gbo. Lati Monday yan na si ri ke se pe e ti jeri.
4: Rara. Ọkọ fi ni. Fọ́n ta ayọ̀ kọ̀ọ̀kan.
0: Láti jọ yẹn.

0: ẹni kẹ tún fi kan ìyẹwò náà láàárọ yìí.
1: bẹẹni
0: bẹẹni congratulations mami wa. ẹyin lẹ jẹ 200,000 naira láàárọ yìí. Ami o, ami o, ami o. Ami o, ami o, ami o. Ami o, ami o. Congratulations. Won pe yin laipe yi. Won pe yin, won bere account details yin. Won pe yin laipe. Bo se je niyan ma. Oya ja pada sori 100 e kan yen to ba ipo wa nbe bi o ba si wa nbe ka ma ba ti a lo mo ti je time baba mi to
2: hello
0: e ka ro sa
2: e ka ro
0: oruko atadu ko te wa isa
2: o ko mi ni Adila Ahmed mo pe la soka
0: soka ti pe yin tele te ran re wa leri ko
2: den
0: iba la tin play kashe
2: o
0: se ti jeri
2: jeri o
0: olorun lo ni atun da pada to ra ati lo sawon draw mi ma pe e ti pari ka to pada pe boya e ti ku lori ko
2: o ti kashe
0: ti kashe so 100,000 naira leje
2: ase o
0: congratulations ami ami ami won ma pe yin laipe yi lati bere candidate yin bo se je niyan o se ngo baba mi Adegboye ga iyeru okin yan buru afaja a lo aseju ba ba ojo aba ti de lati bi ago mesan abo ni ti joko won ni ma se lo pe ngba

30 ti de kuro ninu age won gangan ni look won o ti yo 30 kuro ninu age won eh mi en to ba mo won an ta a ta su mo won ti an mo won won ma testify pe looto ni an kan si nbe won ti so ra won dagba lagba ipa agba la agba gereje agba yin wo leda an ta yin je elomi look re o ha di mo age look well me had the be 45 my age eh five stars aloro le aye e je mi o ma lo fun taro yi ba mi yeru oki o ma gbe yin debe o nro si ni tla gelu ti ojo thursday ni ba mi ti a ba yen ba le yi go to jo ah baba ni yen e seun o e gba duro ti wa nkan yo ni baje lai lai awon yin na mo ara laanu bo se jenu o ago meji la san lemi ati yan pade ni kan ni splash 105.5 fm titi igba yen o rosi ti lagelu yo tun lo fa laaro yi e ku kale

enu baba n be lorun ti mo ka eje mu ni kokan kin to lo bi mo lo gan baba wa tin be lorun se wo mo bi baba re n be lorun gba pe baba re nbe lorun to ba gba pe baba re nbe lorun to lo de banjo gbe nde oluke ama o se wu wa rada da bayi

ijoba re ba de loni ibo ni oba o ibi o tin so fofo ni oba o ibi o tin pa yan ni oba o ibi to ni seyin kini ni oba o ibi to tin jale ni oba o ibi to tin ba ti yan je ni oba o ibi to tin da mi ru to npon mi o kiru to do sebe ni oba o o si nwi lara aro pe adura ojo ojuma o mu lo ki ife re ko se nile aye wa ife re ti senu aye re o ti yife olohun pada nu aye ara

0: tuya olorun gangan to fe dagira ninu aye onipojipo bi woni temi to gbe je jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation iye pada na kori todun ye o gbe ni en tuya ya mabo iso uru to ma waye lojo sunday september 13 lodun yi iyana to wa le pop up police station to wa lori bridge wo road na loju ko jajo nku egbere woni egbere ijo olorun kaka aku mejo ale ni so wo ti bere egberu meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti woni mo pala tori oke lo fe awon olorun mi to nbo ni are tari ba tori se gavin prophet suma ati bebe lo egbe 09025202724 yesu pe ti re je ka jo pade nibe
1: Ganesha nu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si iyan lati jise ka se ni ile idanu ti wa lakoko yi lati jise se iranlọwọ fun gbogbo eniyan ile ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le ni ba opolopo eniyan iyen ninu osu eba yi ka se te ti mo bi eni mowo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju Otu yahu eje ki jayi si ti Independence Day cash pot Awon olubori meridinladorin 66 ni yo ma je lose kokan Gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot Ni be ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun Eyi ki ise akoko se iru e Inje lo ro wipe iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special Independence cash pot Nitori na ma se fi akoko re sofo Lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Ladilu FM *347*1004*2#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashier.ng. Eni odun meji dilogun nikan lo le kopa lati ta cashier. Ojo stage ni board lufun telu cashier. Cashier ninu osu en bayi akoko re lati jawe oluburi niyi. Shoti cashier. Muti cashier.

0: O wole o. O wole ji gan o gudugudu wole o beyin jakan jakan. Ma wole, ma wole, ma wole malaba. Ma wole. Ma wole. En ton ma oko. En to ko ma. Mo ki o kaabo. Kikere la tare kere. Ki se mimi fadie. Kikere la tare kere o. Ki se mimi fadie o. Kikere na ni ata na lo tun kere baba lo tan ko se fi boju bo ba gbagbo lo mu abere ko mu abere ko fi le ri pe npeju o mo pe nkan be nbe alejo mi kaabo gbogbo ara mo fi ke o
1: won je ni le je logo won bi bota ya to mo de baba de
0: ara mama ewo to ba wa nle to ba wo wa o ri nkan kan o alejo le nwo yen o laarin bi iseju melo kan
1: oro agbon lori
0: eja jo gbadun e ninu rin ajo mi mo ti pade e mo pade e ninu rin ajo mi mo ba soro o nu won wa pe won pe un kakakiri oni abuja eko oni osogbo oni kafanta so mo ni loni o ma badan emi re ojo po ni e kaabo sori eto e ki gbogbo le baba
2: Oruko mi ni Olari Pupo Amzat aka Jagunmolu.
0: Jagunmolu 1. Ta lo fun ni Jagunmolu sa?
2: Ati jo ti won ti bi mi ni mo ti bi eni mi.
0: Ni ati fun ni Jagunmolu?
2: Be ni sa.
0: Lo ti anti bi nu oyun le ti je Jagunmolu?
2: Be ni sa.
0: Lati nu oyun le ti je Jagunmolu?
2: Be ni sa.
0: Ah ah. Eyin le so ra yin lo ko ni abi baba ati ya yin lo so yin Jagunmolu?
2: Baba ati ya ni.
0: Ese le mu wa latorun. Ako yin gan ti e ti poju. Te ba logun e mo bi te ba logun yin si o temi yato si gbogbo te tin pade te jo ma nfon bu funra yin o awon igan emi gan jamgun ma gbe anything yes e mo mi ati bi ani janku e kai lade loke ibadan le ibadan nle nte ba soro abi tori pe mi o ko nkan hara
2: ben
0: ni kini e nwo mi bi e pe fe ba mi ja o ba nja
2: ben
0: e ja jo po e po kin te ma mo be ma nto won gan
2: kuno ara nkan mi o
0: ah
2: mo ti dikini o tin fo ko fun jala ni gbo patako efun ni se ni taja lenu kakaka mo ti deru jeje ngbogbo ye kile atawere mi o se fi jalo adala abeku didi ai ara nkan mi o
0: ara ba nkan ko ma ko bi to ba kan si emi to nwo yemi la pata okuta adigbolu ti o se rolu
2: emi kuno gbade olori eye alaso arambara loja idigbo mekun iwo ni le odidere ibadibani le awodi ibadan ni ile ati oro gbogbaye lo ni gunigun eye buruku ti ba fo riru gbe bo kiri
0: ah ni kini igun ni yan ki se mi o begun ba rugbe bo emi o ba rugbe bo emi ndade ni mi o rugbe bo
2: wala wala wala
0: nibo
2: oni ni yan yo fodo ya peregede bi owo aso
0: ma ya
2: ola ni le yo ku ki se ni mo konko la woju difa fu oju to lo re joba ni ilu awon ibinu ho wala wala wala wala wala wala
0: nso
2: emi jagmolu o ma rogun yo shanga begun jadaya ale mo rere bi egun o ma jati na jati bere ni atawere mi o se fi jalo adala abeku didi ai ara nkan mi o
0: e wana baba raja awon ibere ni bo raja won bere ni lo re kini
2: bi asa kan ba siwaju ekeji atele bi baba ba siwaju omo re atele adifa famu yo gba ti so mo bibi inu agbo meregun orun mi la o to ko wa la mi o esa ka o la ki n pe loju opon owo bi rere e famu o amo ni la mo lona owo bi rere e famu
0: o o ti soro oni baba to ba wa laye omo re otele omo temi ni wo o kere n o fun bi taba
2: jija lu ogun oseri
0: dani
2: ajija lu ogun osunmo bi ogun wa di ajayu tan a se mo kunrin gbeyin a ba pinpin le sa down de ologbo mi o ja won agada ni fi da won lojo ogun esiro awowo ni moro awowo ni moro agun tobo lojo awo mo rere eko agoni sa on lilo oyeke nibi 20 fe gbo inu yera won adifafa agara tin so mo bibi inu olodumare agara mi o ba won ja ti o fi ja won agara mi o ba on ja ti o fi ja won
0: nbo le ti gbagbara ti yin o
2: emi afemi loni o afemi jagmolu omo abeke nitori pa afemi afemi lagbense to fi ti e karo afemi afemi lalukose to fi fi ye kosun afemi afemi lekeleke se o ti ye pe fun afemi afemi odide se be o ti ye bepo afemi afemi ki nso mo elomi
0: Facebook manager o ye ki won ba o soro olo to lenu se baba ete ko sorin ma tu mo ilorun ni isin ti ma la mo ori yin danu
2: mo se te mo fe wa gbodokun fe lagiri omo oro madire omo na ja oro madire omo na ja omo

0: yonda.
1: Baba kawe ba kose owo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo sai sara ti tun mowo wole eleyi pe po anu asiseyan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e to wa je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ile ise modern stream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic haba so lo si wa ni yesi awon ogun ataraji maraji pepe mejeji jinga haba extra ta fi tewe tebo bi mere le logorin pelu e ati ruso ta fi egbogi metal wa pelu e oni lu rise an lo lu go sago ara bi jinga haba extra ba salapade e were bi ogan ni wo san bo sin ra lara lo be ni o tun ma dowo fun o to ba to ke fe lo mi ra loruko ara e bo fe le yo tabi lara tun ta ma lo tara si dojuko ibadan notice local government secretariat woro di ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station loke ado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani nla ni ginger haba extract ati iru antiseptic haba ije lagu ara onipojupo
2: mo kin ya kabo gbogbo onipojupo to ngbo mi olorun oba en ti o se wa ti oni ni ogun ta fi wo olorun ma je oko lu wa lori eto yi nlo bi osu melo kan ti ile ise ti o se ginger ti won ti ndara po mu wa won si kuwo be ba npolo oja nbe kan ti oba ta e a ri mama idi niyan oja won ta lati fun opopolopo elomiin ni anfani lati mo ri pe kan ja anfani nkan ta won ta o ona na fin raye wa bi lopolopo oja won igba mi e ri won jejo oja tan le ni won pe so oja ti de gege bi won se bi to wa le ti e kabo ke le to fe so fun
3: e ko ju won nibi yo te ba tin gbo mi oruko temi ni online ka online ju mo wa soju ile ise multi stream tm limited ile ise to nse gboge jinja haba extract ati iru antiseptic haba soap sugbon idunu kan dunu mi ni pe a sese de lati uyo ni bi lati lo se orisirisi award won to now ile ise yen tun wa so pe nkan meji le mo wa mo mo ni lodun to koja laarin January si December ile ise isan 7 trillion naira jade fun awa ta nba won dowo po ta pin gbogbo budget ipinle oyo to 7 trillion
2: se ni gbogbo Nigeria ni
3: be ni Nigeria ni kan gbogbo budget ipinle oyo ko to 7 trillion ile ise kan wa san fun wa laarin odun kan o ye ke mo pe ibi to wo yen ti jade
2: po
3: ayin ba ba se mo na ni won se pin n to ba kon lukaluku ni ko pin
2: kin lo fa pin se be raja ni
3: an raja atun wa nso di owo raja ko tun gbowo o ni ba se se now lola a fe se kini kan a fe tun se idanileko ba se nse ngejo eri pe gbohun mi ko so ja nle atun wa travel nisin
2: ati oja ti de ba
3: be ni eni ba fe do
2: a je pe ma ni je logun mo ni eti e fun mi po ti tan pe mo pe n ri nu oko ti ma jade ni
3: ṣugbọn won mo so pe ko mo ba salai to fe
2: mi
3: ati
2: lola ti mi
3: lola ti e
2: ko bu ese o ti ye mi
3: e o ti now o mo wa pe gbogbo eyin olori ire te n gbo mi orise eyan meji pere mo n pe o awon to fe gbe ipele mi tan fe bo si pe mo lowo lowo kan ku ni mu kosi kosi atawon to fe toju alaafia won tori inira o se lole aye o
2: ah
3: e te yan ba te wa sick so ren to lo duro ten to sick en to lo duro ten to sick lo sick ngan lo sick ke olorun mo fi aisan ti o da de wa mo le mi fe mo ru aisan
2: en to kan ti o kan lori aisan ma jo
3: omo jo ami o ami mi fe mo ru aisan to wu ko mo damu eni keni ti won ba koda bi ile wo san ba ti ni kan mo gbe yan lo pe ko si ona abayo mo eni e so fun ko wa lo jinja ati aisan to kere o ati to po
2: ki se dan
3: kisedan ewe ati
2: ego
3: 76 ni won fi se ogun eyo kan olorun si fun wa ni agbara ewe ni ile adulawo ewe eyo kan se meta merin keni kan to wa ko 76 ko fi se ogun kan e mo pe ki se re nitori be o se nfun wa lowo to fun wa lalaafia ni tun se pe awon eyan sibi danileko ta tun se lola ode office wa to wa loke ado lawon to ba nbo lati dubbe ten lo
2: soke mo be ke se nkan ke to so
3: kini
2: anti jampane
3: eh
2: ba won soro pe kan ma so fun ati won e ma lo won
3: seri bi olukaluku ba se dake are o ba dake iwo to lanu to fi lo elomi ko na janfani to nje o tun rowo ni pe o so fun yan so ateyin te ti darapo mo le ise mo kin ku orire awon to fe darapo like
2: mo tun
3: office wa to wa loke ado
2: ejuwe
3: ta ba nbo lati dugbe te ba ke to de oke ado oja oke ado e ri ile epo dof egbe ile epo dof ngangan complex o fe egbe ti to ba je pe mo le tele ti nbo si dugbe te ba ti koja oke ado oja oke ado e ri ile epo ap a je pe ap ati dof koju sira won complex o wa legbe dof ngangan ni won lo
2: number yin da
3: e ba wa fe wa ba wa dowo po e fe lowo lowo e fe toju alaafia ara yin e mo bo lola laago mewa abo laaro la o wa se se ke fe bere alaye si e pe number 080
2: yes
3: 72
2: yes
3: 99
2: yes
3: 1935 let us see 080 7299 1935 mo fe fi awon eyan lanfani kan to ba de ola won mu jinja lo fe a se ran lowo owo fun awon kan to ba se tan lati ko ni ipo bi ti won wa
0: one number yen kan ko lo salaye lori number
3: oda oda 080
0: yes
3: 72
0: ya loja today 72 99 99 1935
3: a pade lago mewa abo la ro la la
0: nde oje bo je mokio akin ma kin e kanrin ni wo emi na ti di are amuludun gbogbo makola 1 ata ni ko solo e a wuye laipe be okay titi ojo mejo ta tun pade ni ori eto run si e pade mi na la lagun meji si ago merin mi ta ti ma pade askari oni fuji tojo olopa o ti retire o si tun borin lo a gba na wa doba biola melody ma binu loni gbogbo en te ba fe se nkan dakun isaju kan o ti ba nfun lo eja ma lo yoku dola eyi te nwa yawo te nwoko eje dola e pade dola oni oba abere to lola ko je be je de be ga loko mi o be ga eh awon yin ni bo kese bataka sade ajala iya loja olojo bi eru enbe lo mi be okay
4: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: gudugbe ki dede ja bi ko ba si idi kan won ni bi o ba ni di obirin ki je ku molu awon gudugbe mi wa wa to je wi pe o se pin wo re ti a ba fe ko ja itumo re ni wi pe oni kaluku wo ma ke sara wa a si ma so awon igbese ere ita mo gbe lawujo ati ninu ile wa pelu omo lakeji wa ati pelu ofin tori ida ofin ko ri yan eni to ba ti se nti o to ida ofin yo koja lara re ni olorun ba saanu wa o ma je ki ida ofin ko koja lara gbogbo wa lasikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke oni mo tin se yin pele kakiri agbaye ni bi gbogbo ti owo ja ikanni to jade awan ki yin pe ka bo sori iroyin eleyi ti won pe ni gudugbe gan wi pe ko wa gudugbe lona doti ko tumo si pe ko gudugbe olorun oba ko ma saanu wa ni o idina re ti ikanni lagelu to fi n gbe iroyin won wa se ti gbo yin pe tori ti o ba gudugbe lona doti yin ke le ba mo pe o n gudugbe nbo mi ko ni kaluku wa ko si le ma sora wa fola shadi ajalahun loruko temi ti mo nje iroyin ti wa n gale nbi o iroyin lọ́rọ̀ kan ọjọ́ kan náà la kó dé síwájú yín níwájú tèmi nbi tí n ó mọ̀ já sí etí gbọ́ yín ìwé ìròyìn punch ó wà nbí ìwé ìròyìn daily post ó wà nbí àjọ akọ̀ròyìn ìjọ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà náà kọ ìròyìn ó fi ṣọwọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́sàn-án tò ní gudugbe lápè é ó yá ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dàbàrà bó ṣẹkẹrẹ kó mọ̀ pọ̀tọ̀ fún ẹ lẹ̀ ni ò bá ní lẹ́jọ́ nú mo kí yín pé ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń tẹ̀lé wa o.
1: Ẹ ṣeun ṣeun o ti ẹ dúró tì wá tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé fún tọ̀sán òní ká gudugbe ìròyìn ibẹ̀ náà la gúnlẹ̀ sí bí ọlọ́ba tẹ̀yìn ti ń tẹ́tí sí wa tẹ̀ ń gbọ́ wa ketekete o ẹ káàsán o lọ́kùnrin ẹ káàsán lóbìnrin o à ń gbàládúrà wípé ẹyin tí ẹ jí arìnrìn àjò tòrò fínní tádì ẹ ló pè mọ tí bọ òǹlẹ lọ láyọ tẹ bọ láyọ tẹ gúnlẹ sébù tí a yọ ti yín o ẹyin tẹ jẹ akẹkọọ àtolùkọ tẹ wà ní ìsinmi báyìí àdúrà wa ni pé ẹni sinmi lé ikú lọwọ o ẹyin oníṣẹ ọba ọkọ ọba àdá ọba ò sì ní sayín lẹsẹ wípé àwọn ìṣẹlẹ tá à ń kà yìí kò ṣẹlẹ lọdọ tí yín kò túmọ sí pé kò ṣẹlẹ ń bòmíì mẹwàá ń ṣẹlẹ ń ju àgbọ létílé ara ètílé sì ń gbọ wọn ń pa á mọ́ra ni aburú ayé ó kéré òpin kò ní jẹ́ ìpín ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣáájú ohun gbogbo tèmítayọ oyèládùn àbọ̀rọ̀ ìlókọ mi ẹ jẹ́ pégbọ́n ká bá pégbọ̀n jìnnìjìnnì bí ẹni ojú ra mú àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò dodidi àní sọnù ká tó sọnú àtẹ̀yìn àti mi àní fàkàkan jẹ̀kọ́ o ò sì ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní talé wa ẹ káàsán lákọ̀tún tó ti gbé dé o pẹ̀mbọ̀rì bí ẹ̀rin irin a bẹ̀rẹ̀ sí fún láwọn ògérí ẹ̀ tó jẹ́ omi toro gudugbe ìròyìn fún tòní kẹ̀mọ́sì gbàgbé pé tiri àti ibi tire báyìí òun la dalẹ̀ ayé ibi tí ẹlẹ́kùn gbé ń sunkún ibẹ̀ náà ni aláyọ̀ ló gbé ń yọ̀ ẹ̀ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí.
0: ó yá ní lalala ká má dẹ́sẹ̀ dúró ká tètè máa kọjá lọ sínú ìròyìn ohun eléyìí tí a pè ní gudugbe níbi táti máa ti àkórí rẹ̀ táti máa mú wá sí etí gbọ̀ yín àwọn àkórí ìròyìn ohun gẹ́gẹ́ bí ṣe wa òun ló ti wà níwájú wa tá a sì bẹ̀rẹ̀ sí ni máa já sétí gbọ̀ yín báyìí ó yá mo kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn ti daily post pẹ̀lú ìròyìn kan eléyìí tí mo rí níwájú tèmi o wọ́n pe ní ìpínlẹ̀ edo iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún òun náà ló ti fakọyọ o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọwọ́ rẹ̀ ó ti tẹ ẹnìkan eléyìí tí wọ́n pe ọjọ́ orí onítọ̀hún ẹni ọdún méjìlé ní 50 òun náà ni ọjọ́ orí onítọ̀hún o wọ́n pe kódà gan bonitọ̀hún ti ṣe wà ó mọ nǹkan eléyìí tí ó tún kọjá àtàrà ń bí ìròyìn tẹ̀síwájú wípé òun ni ọwọ́ tẹ̀ àti àwọn èèyàn mẹ́rin míì fún ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé bó wá ni ẹni ẹ̀mí ó ṣe di ẹni tí ó ń jìnì gbé ìròyìn yẹn ó gùn gbọrọgbọ ní inú ìwé ìròyìn daily post eléyìí tó wà níwájú tèmi ẹ̀yin ó sì gbọ́ tásìkò bá ti tó lórí ẹ̀.
1: ó dá ẹjẹ́ kèmí náà ó tún mú mi ìkòyín báyìí ìròyìn ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àjọ tó ń gbógun ti wà ọ̀daràn lórí ètò owó náà àtọrọ ajé nàìjíríà efcc òun ni wọ́n ti fojú ọkùnrin kan balẹ̀-ẹjọ́ torúkọ rẹ̀ jẹ́ mahmood abubakar ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa nàìjíríà eléyìí tí ó wà nílùú àbújá pàápàá jùlọ ní maitama ibẹ̀ wọ́n fojú ẹ̀ bà lórí ẹ̀sùn pé ó lo jìbìtì owó kan tó jẹ́ bílíọ̀nù kan ó lé mẹ́sàn-án náírà ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́kùn kẹ́kẹ́ o fún ti ọ̀sán òní.
0: ọ̀dọ́ kan rèé ẹni ọdún 16 òní ọjọ́ orí ọ̀dọ́ ọ̀hún o wọ́n pe iṣẹ́ rí ọ̀dọ́ ọ̀hún wọ́n ní nígbà tí wọ́n wo abíyá rẹ̀ wọ́n rí pé abíyá rẹ̀ ń rùn fún ìwà ìbàjẹ́ ìwà kí a lọ kí olóhùn kó kígbe won ni tori wi pe kini o nigba ti owo te odo ohun iyen lati pase ile ise olopa ni ipile anambra won pe won to pase re wi pe omokunrin o ni nkan se pelu isele kan to je isele alokolohun o kigbe eleyi ti won lo sele ni ile itura kan ni ijoba abile ti ariwa ti akwa iyen ni ipile anambra won pe owo ti te omokunrin ohun bayi o ti won si ti bere si ni fi oro po ni fopo pelu isele kan eleyi to sele to je isele idegun jale ti an pe o waye bo ni omodun 16 o se le wa lara won ti won pe won je alokolohun o kigbe edumare gba wa oni royin yen sa nse gege bi adua losan to ni o eyin o gbo lekun rere ni
1: o da e wa je kemi na o tun mele ko yin papapa ile ise olopa ini won ti mu awon marun kan esun ti won fi kan won ni pe won ji keke elese meta ati alububu ti sokada won ji gbe ni ipinle cross river iroyin bo lori e lekun keke o punch on lo gbe ta
0: to iroyin yi eleyi to wa ni waju temi ni ipinle kebi oni iroyin yen lo gbe mi lo kilo wa si sele ni ipinle kebi o won pe ni ikile ipinle kebi ohun awon meji kan eleyi ti won ri gege bi afurasi na ni o won pe afurasi alokolohun o kigbe leyi to je wi pe eran osin kan eyi ti an pe ni maalu ni an pe awon mejeji won pe won te won pe won te oni ijoba abule ibile ti bunza iyen ni ipile ohun won pe owo awon mejeji yi omo mo sori oro to ni se pelu ohun osin ta n pe ni maalu yi like ise awon ni won ni maalu ile ise olopa ni ipile kebi o wa gbera tan lori oro ohun o to si mu ki owo re ko ti awon eyan meji kan eleyi ti an pe won ni kan se pelu jiji maalu gbe bo ni oro maalu yen ti se je gan ninu iroyin eleyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni leti gbo ekun rere n lo je o
1: o da be e wa je kimi na o tun mele ko yin papapa iroyin na lo n fidi oro mule wi pe ile ise olopa ti ipinle cross river o ni won ti yo awon osise won merin ototo won yo won danu bi eni yo jiga won gbase lowo won lori iku akeko jade kan to je ti Uniport iroyin bo lori e lekun keke o Daily Post on lo gbe ta
0: iroye yi to wa nwaju temi na lo sapamo oro kan to je koro ko di mimo wi pe be eyan ba ti ku on lu bi kan bo ni won se n di eko nbe bo ni won se n si eko nbe so ro si ni abo nle si ko ye ko le kan yan mo o oni iroyin leyi to wa ni waju temi lo salaye oro won pe iko isba o na ni owo re n lo ti te omokunrin kan eleyi ti won ni omokunrin hun won ni an tun kefin re wi pe enikan to je iyawo re tele ri sugbon ti o fe mo apon amo to birin ohun ti pe o ti wa ni odo okunrin mi won ni awon mejeje won tun kefin pe won tun jo n se awon owo kan eleyi ti ko ba ofin mu won pe an tun gburo won pe won tun jo n se wole wode lori kin wa ni eyi gan na lo mo bi iko yi nu si pe ki lo sele beyin o ba ti duro nlu bi kan mo ti o ti gbe be mo bo o le ko se won pon daada se o si n to bibi ti tele abo ti kere si ko ye ko le kan yan mo o o ni oro yen o lo to arata sori omokunrin ohun omokunrin wo wa ni gan kini nkan ti yan pe ohun ati yawo re to ti fe tele ohun won jo dapo ninu iroye leyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni ibe oni iroyin yen nlo joko si
1: o da be e wa je kemi na o tun mu mi ikoyin papapa iroyin to nbe lowo temi yi on lo fidi oro mule bayi o wi pe ile ise olopa ile to je ti lu abuja won ti mu awon afurasi meji ti won se fayawo omo niyan be ni won du la omo bi kan ti se omo odun merin ku lagata awon ti won ji ti won gba mu yi iroyin bo lori e lekun keke o
0: olohun oba ko sanu wa ni lorilede wa nigeria won pe omokunrin kan re eleyi ti poruko re ni ali muhammed won ni ohun nse lojoko kale bayi lo si so wi pe kini eyin odo te wa se kiri yi ise se wa di nkan teyin o mo wa ga kiri ohun ni opolopo se ati awon ona eleyi to n le gba lati mu ki awon eyan ti o ni se lowo ki an fi gba ki an fi rise won ni nigba to joko to fira re pe nkan ti o je yi fun awon to n wa se nigba to si bere si ni regereki owo ni owo awon ara bi tayo ozun won gbe owo kan eleyi ti n lo bi milionu lona 40 naira milionu lona 40 naira o na ni owo eyi ti pe o regerege jo lowo awon eni eleni ti won pe won wa se pe kini o ni bayin wa ise ran dan ise ijoba to je pe e mo gba owo gidi e tun feyinti leyin feyinti bayi e tun mo tobe tobe o na ni ru ise ile to won wa fun yin iroyin yen o lo fafa ninu iroyin le ta pe di gudugbe fun tosan toni ni ipele kano o ni oro yen ti sele ali muhammed o ni aje iwa baje ohun eni apo simo lori
1: eje a tun lo tara sinu iwe iroyin daily post ka lo si ipinle samfara
0: okay na
1: nibe oni won ti safomo o wipe eko alaabo kan to je ti ipinle na ti won pe ni samfara state community protection guards ti won pe ni askarawan samfara won ti mu awon afurasi mesan ototo bayi ti won lowo ninu oro igbeban ati awon iwa odaran mi to nwaye ni tibuturo ipinle samfara daily post on lo ko odi gudugbe fun tosa oni
0: se gbagbe wipe be ti se ngbo wa ni ketekete na le tun lanfani o lati gbojuwo wa iyen lojo opo facebook wa lagelu fnic.7 o la wa nje lojo opo facebook wa eyen lo o sibe e wa wa ri nbe eyen like wa eyen share gbogbo royin eleyi ti amuwa se ti gbo yin koda gan e le fi ero ti yin na ke fi sowo si wa e mo gbagbe o oya ni alele ninu royin losan toni kin to kada lo sinu royin eleyi ti nbe lowo temi nbi konikaluku ko mo ke sara re ka si mo se mo toto ni ayika wa owo wa ka mo fo daada pelu ose ati omi o nitori pe arun ebola o si wa o lawon apa abikan ninu ori ninu aye eleyi ta wa yi koda lagbaye won pe won ti ri lawon orilede kokan to si je ko tin ba won fira nbe nitori na ani damu o se ri royin eleyi to wa wa ni waju temi na lo salaye oro wi pe awon ogun orile lorilede wa Nigeria won pe won se tomoko ile to yato so mali iyen ni ipinle samfara ati ipinle kaduna kisi ni won se won pe awon kan ti won ti sora won di kanran jangban eleyi ti mo da wahala ti mo da kakiri lawon agbegbe kan lorilede wa Nigeria yi awon ti an ti duro gege bi agbesumo mi lati mo ni aye la won pe awon omo ogun orile eleyi ti won jo fi owo so wopo ti won si jo nsise eleyi ti o ni tumo gan won pe awon omo ogun orile un won pe won ti da won lowo ko un yun ni awon ti won ja agbesumo mi ni da lowo ko lati mo se awon wahala awon ile ti won fe mo se won ni lawon rin ise ototo ile ti oni kaluku won ko kakiri o na ni awon omo ogun orile lorilede wa Nigeria ni won da won lowo ko si lasiko ti awon omo ogun sise won pe kalafia le ijoba lorilede yi ni won se awon ise ohun o ipinle samfara ti ipinle kaduna o ni oro yen kan eyin ma gba iroyin yen fun tosan to ni o
1: eje a tun lo taratara sinu iwe iroyin daily post
0: kina so nbe
1: ibe ni mo ti mu royin to nbe nwaju temi to nsafo moro di mimo ipele ise olopa ipinle kano won ti mu awon eyan to je 89 ti won je afurasi lasiko ti won se ajoyo kan to pe ni takuta ni kano iroyin bo lori elekun keke won pe awon nkan buku buku bi iban egbogi oloro ni won gba pada lowo awon eyan nigba ti won ko awon eyan bi ayeye ohun
0: sari iroyin leyi to won waju temi ni won pe ni iroyin muso won pe enikan to je iyawo eni to ti jagun feyinti lorilede wa Nigeria nigba kan ri won pe onitan to je iyawo ajagun feyinti ohun eyin oni abileko adonke won pe onitan ohun o ni awon ti won je omo ogun orile ni ati pada dola ni ti oju bi wakati die lo leyin igba ti won pe awon ajinigbe jigbe ni olulu lewa ni ilu Abuja muzo ti iroyin yen to n pariwo fun tosan toni sebeyin oni ni radio ti yin kuro ni kan ni lagelu 96.7 FM ke gajoke shoki bayi iroyin yen o ma bo sinu eti gbo ti yin ni o
1: eja lo polowo oja papapa ka lo sodo sola re o abirun gbon bi agba mole igba ta ba de leka ipolowo oja wa arin gbogbo gudugbe ibe la gunle se seun te nbo wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun tun ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o seun titun Esa 43:19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agun mesan aro 3000 ati showroom lago meji la oru lojo sunday apade lago mejo abo aro si meji la osan ati showroom lago mekwa le o je roni witi witi ni mexica kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifon se olohun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olohun ma lu atawon ifon se olohun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijalu re nduro di onbe o
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special announcement: the Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria, AHUN, hereby passing this fatal information to the public. The Saudi government has fixed 26th of September 2026 as deadline for all payments for Hajj 2027. Therefore, pilgrims are kindly advised to make their full payment on or before the fixed date. Contact AHUN accredited agents, which their names had been listed in the Punch newspaper released on Monday, August 31st, 2026, to book for Hajj 2027. For more information, contact AHUN Zonal Office at number 6 Oladipupo Oduwole Street, Ojodu, Lagos. Telephone 070-67-383369 or 081-1604-5859. Email address ahunswz@gmail.com or ahunsouthwestzone@gmail.com. Our journey will be a successful one. Pay on time. Delay is dangerous.

0: kaabo pada latojo oja lohun o
1: seun seun te nbe nbe fun
0: amo riri yin pe wa nbe pelu wa
1: adupe o
0: ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi ta wa yi o iroyin ta se npe ni gudugbe gan lo n jabo si etigbo yin lowo lowo oya alele e je ki mu royin ohun ni bi pelu akomu royin mi to salaye oro jade lati nu we royin daily post kini royin ohun so royin ohun salaye oro wi pe enikan eni odun mejile ni aadota ni ojo ori eleyi to je pe afa haran haran ni ati ohun ati awon merin mi oni royin ti je ko di mimo fun ni o wi pe owo ile ise olopa tite iyen ni ipinle edo ile ise olopa ni ipinle edo lo je koro ohun o di mimo o wi pe afa haran yi to je pe eni emi na lo pe ra re ni oruko re ni Jibril Ibrahim won ni ohun ati awon mi na ti won jo je marun papo niye oni owo ti ba o won ni pe abiya won run nigba won wadi won daada ani fun iwa ibaje ijinigbe ni gaga bi iwe royin daily post bo ti se salaye oro yi won ni lara awon eyan eleyi ti mu papo mo Jibril Ibrahim on lati ri enikan ti won poruko re ni Amadu Sulaiman Muhammad Abubakar Takor Adam ti awon eyan ti a tun mo npe ni dogo ati enikan na ti a poruko re ni Musa Ibrahim pelu Iro Ibrahim won ni awon yi gbogbo oni owo mate o ni ogbonjo ninu osu kejo odun 2026 eleyi ta wa yi iye ni ipinle Niger gege bi oro ohun bo ti se ntesi waju nigbati enikan to je commissioner fun ile ise olopa ni beun iyun ni Patrick Dahor o salaye oro yi lasiko eleyi to fi n se afihan awon eyan ti won je oniwo daran lolokan ojo kan jake jado ipinle ohun eleyi ti won safihan won ti won si pate won kale fun awon oniroyin eni to je commissioner fun ile ise olopa ohun tesi waju onise ri awon won yi ni awon ti o tin han agbegbe ipinle edo ni imo tipe tipe o won ni se ri awon eyan yi ni lo je wi pe lagbegbe aoti agbegbe jatu ati opela o na ni agbegbe ti won han le moju commissioner fun ile ise olopa ohun o tesi waju ninu oro re onise ri eleyi ti o je afa to je eyan olohun haran eleyi to pera re iyun ni Jibril Ibrahim yi onise ri ohun tie oni ohun gangan oni baba nsale eleyi ti o mo ba won ladua papa julo awon ti won je ajinigbe won nigba yowu ti won ba ti fe lo sise won ohun ni yo momo ba won sadua o iroyin to salaye oro wi pe enikan ti won poruko si e ni Muhammad Tasiu Umoke won ni ohun ati iyawo re yun ni Jatu eleyi to je wi pe ni agbegbe ti Esako iyun ni iwo orun Esako o na ni awon nito hun wa won ni inu osu kejo eleyi to lo yi o na ni o je wi pe won ji won gbe o ile ise olopa nte si waju ninu oro re nigbati eni ti se commissioner fun ile ise olopa ipinle ohun to n salaye oro onise fe gbo awon eyan yi.

0: wa lenu wo won ni ngba won bere gbogbo oro lowo re pe to won pe iwo lo mo npese bi awon ti won ji ajinigbe bi won o se lo bi won o se bo to pese ise fun won to si ba won se ise awon ninu ise bi won lo salaye oro o si ni rara o o ni ni tohun ohun mo nkan kan pa re o o ni amo sa o ohun mo ikan lara awon ti won pe ni afurasi ajinigbe yi o ni ohun se adua fun lekan o ni di to n si fi se adua fun ni wipe iya re gangan o lo fa wa si odo ohun wipe omo ohun ni lu adua to ohun fi wa bere adua lori re to ohun si fi se amo sa o ninu itesiwaju iforowero eleyi ti won fi n gba oro lenu awon eyan ti won gbe kale gege bi awon afurasi ohun ani ni Sulaiman o salaye oro wipe ikan soso to mo ninu won na nu o eyan ni Sulaiman o salaye o ni koda gan ohun mo nkankan koja pe enikan to mo n gbadua fun lara awon eyan yi o won ni ti o si je wipe oni tongan o ni ibon AK-47 rifle ni akata ona odo re ni itesiwaju won je koro ko di mimo o wipe eni odun 14 ni ogun ohun ti won pe ni Sulaiman ohun salaye wipe ohun ki lo ko le o o ni awon eyan yi si re ti won ko jade gege bi afurasi oni wo daran wipe won a ma ji ni gbe o ni ekan pere o na lo n ba won lo oko won o ni leyin ekan ohun si re ohun otuti ba won lo oko se won ile ti won se o ni amo sa o ohun a ma sise fun awon eyan mi na ti won ba be ohun ni se labele iyen lorilede wa Nigeria o ni ko si bi ti owo ja se ohun ode bi won ba po ohun ohun a ma lo o bo ti le je wipe ibi to n gangan to fori ti si to duo si gangan to ba le si o ni ipinle Niger olorun eledu amari koda kokojo ko saanu eni o lorilede wa Nigeria
1: ami ati ami okan na tun re to nbe nwaju mi olo n safomo oro di mimo wipe ajo to ngogun ti wa odaran lori eto wo na atoro aje Nigeria EFCC won ti foju okun kan bale ejo toruko re nje Mahmud A Abubakar ile ejo iga ijoba apapo lewa Nigeria to joko si Maitama Labuja esun jibiti owo kan to je 1.09 billion naira onu wa fi kan ajo EFCC soro di mimo loju opo otakun agbaye hex won lana nibe oni ajo yi won ti pe Abubakar won foju e bale ejo ni waju adajo kan ton pe ni Justice NC Nwabulu lori esun meji to ni se pelu wi pe ogba owo olowo ogba sako o se mowo ko fi le mo o tun wa munu owo o tun tari e sowo si awon mi to je bi awon ti won jo nse iwa odaran tan wi ta papo owo na je 1.09 billion naira koda o tun le pese pese die ajo EFCC fide oro mule pe olujejo yi in lo se owo kan monu apo asuna ipapo isuna re to je ti Access Bank apapo owo ohun je 795,360,000 naira laarin osu kini si osu keji la 2024 le to si mo pe owo ti nbe la account ohun yi ipe owo ti owo odaran ni o bakana lo pe esun keji ti won fi kan ni pe okunrin Abubakar yi o si fi 303,616,000 to na le die o fi sowo si apo asun eni kan na to ko re nje Sulaiman Omar to si tun ma wi pe owo to won na yi owo to je pe won regerege bi wa odaran ni a pe wa to wu in lo lodi si abala ofin ketadini ogun ipinro kini ofin to je ti ajo EFCC ti won gbe kale 2004 o wa nijia labe abala ofin kan na to je abala ofin ketadinlogun ipinro keji ye section 17 subsection b to je ofin ibakan na won ni se ri en to je agbejoro fun odaran yi yy tafa o salaye nle ejo wi pe se ro tin be nle yi gege bi won se fide oro mule jare pe eni tin gbe fo banti eni o ni pe kan lo re fi okunrin Abubakar kan fi si ogba itun ni rona ki igbejoro si ma tesiwaju ewe en to wa je agbejoro odaran ti e ehe maliyu lo ni pe oníbàárà mi ẹ fi ilẹ̀ ẹjọ́ mọ balẹ̀ lọ kó mọ tilẹ̀ wá jẹ́jọ́ wọn pe ẹni tóun sì jẹ́ agbèfọ́ báńtì ẹ̀ náà ti ń gbẹjọ́rò fúnjọba ore ma bori ko soro be ni adajo nwabulu lo ba gba laye pe to ko ma ba le re lo pelu awon ni duro meji lara awon ni duro meji yi won ni pe enikan nu won won gboro je en to ti wa ni akasoke edogun lenu ise oba level 15 civil servant won ni ikan nu won tun gboro ni le ni lu abuja be ni won pase o bipe kan lo re fi abaka si ahamo gba tuniro to wa ni kujina titi ile to pe won ti won bere lowo won yi won fi re ti o pe pere pere won wa sun gbejo si waju si di ogbonjo osu kesan odun ta wa nu re yi punch on lo gbeta
0: o o da ite si waju o si nba iroye le ta pe ni gudugbe ni kan ni lagelu nbi o sa ri iroye le to wa nwaju mi lo salaye oro wipe ni ipinle kebi won ni awon meji kan o ni owo ti te o wipe won je aloki olohun o kigbe lori esun kan ile ti won fi kan won o ile ise olopa ni ipinle kebi nlowo re titi awon mejeje ohun ile ti won fi esun aloko lohun o kigbe kan won pe won ji awon ohun ose kan eyin ta mo si maalu won ni ijoba abile ti bunza ni ipinle ohun ibe na ni won ti dan ise labi ohun wo ninu itesiwaju oro ti ile ise olopa so ninu atejade kan ile ti ofisita lati pase ni tin gbenu ile ise ohun soro iyen ni ipinle kebi SP Bashir Usman o shalaye oro lojo keji ninu osu kesan odun 2026 ile ita wa yi iyen oni ni ano ode yi o gege bo se wi to tesiwaju ninu oro re ninu atejade ohun o shalaye oro wi pe awon meji yi oni owo mo pada te leyin igba ti ile ise olopa ti ri oro kan gbo o latodo awon araalu nibi ti awon araalu ti pariwo sita pe ohun ti awon mo nsin to je maalu o mo ti di nkan to ra o won pe awon eyan kan won mo ti ji ko lo o koda gan oja ti an si ji ko lo si lati ta o na ni oja kan ti won pe ni oja ti bonza gaga bi royan ohun ti a salaye won ni ile ise olopa na lo ba bere ise iwadi alagbara eleyi to salaye oro wi pe looto ni awon maalu mejeji ohun ni lo je wi pe won ji won gbe o kuro ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe Gantendu ni ijoba abile ti Bagudu gaga boro ohun ti se salaye won ni bi awon maalu yi bo ti se din ti an poora o na lo nko ile ise olopa lominu iyen ni ipinle ohun ti ile ise olopa na si bere si ni se ise iwadi alagbara won ni leyin oreyin ile ise olopa ni ipinle kebi o pada ri wipe awon maalu ohun o ni won mo ko lo o si oja ti bunza lati lo so maalu ohun o keke atanu ni o ki an si kowo re sinu apo iroyin tun fi kun oro wipe eni o ni maalu yi gan lasiko eleyi ti isele ohun fi sele won ni ngba ti ile ise olopa ba oro debi kan ni an ba kuku ranse pe o wipe o ya ko wa wo boya awon maalu re ni awon eyi eleyi ti an ri o won ni ngba ti eni to si ni maalu na ti o di oja ohun ko o sa idamo awon maalu re dada o pe se ri gbogbo nkan lo hun o mo se ri awon maalu mejeje yi awon na ni maalu tohun to je wipe awon eyan kan ti an je eni bi ti won ko lo o ile ise olopa si tesiwaju ninu oro re wipe bo ti se ri yi bi eni to ni maalu yi bo ti se da maalu re mo won pe won ba mo maalu ohun won ba fa lo fun eni to ni maalu o nitori pe awon eni to ni awon maalu mejeje yi o ni ohun da won mo daadaa ni ninu itesiwaju ti ile ise olopa nse lati fi mo bi awon maalu ohun gan ma se denu ogba ohun iyen ninu oja ile ti an ti fe taun won ni awon eyan kan oni ile ise ohun to kefin pe won se onigbowo bi maalu ohun bo ti se de inu oja na lati ta won ni lowo lowo bayi o owo ile ise olopa lo ti ba eyan meji lara awon eyan ti won se wadi wi pe won se onigbowo bi awon maalu ohun se denu oja lati ta leyi to si je pe maalu ohun ki se ti won won ni ile ise olopa iyen ni ipinle kebi wa pe ohun ni dara duro nitori pe o se tun se koja wi pe awon to se onigbowo bi awon maalu mejeji bi an se denu oja ti an ti fe ta won o se se ki an koja awon iyan meji eleyi ti owo awon ti te won ni awon sise lo ni o tori wi pe emo tan babo lo o loro ti nbe nle yi ile ise olopa ni awon o tu isu desale koko lati fi fa jade awon eyan mi ti an tun so nigbowo nipa bi an se ji eran eleran to je maalu meji oni maalu pe ti an si gbe lo sinu oja lori ta
1: o da o ewa je kimi na o tun lo taratara si ipinle rivers ile ise olopa ipinle na o ni won ti gba so lorun awon olopa meta ti won lowo ninu ti won lose won mo iku akeko kan to ikeko jade ni ile eko fasiti to wa ni Port Harcourt awon ile toruko re nje Anthony Obodo won pe ni agbegbe kan to pe ni Ada George ni Port Harcourt lo ojobo to koja lohun ile ise olopa o na ni won tun kede wi pe inspector olopa kan e to ko re nje Solomon Nwogu o na lo wa lara awon iko awode tolopa ohun e ti won si fidi oro mule pe o saku leyin ti won ti yiban takotako le ti won wi pe opolopo sayasala fun emi re ti won si pe akitiyan lo lo bayi lati ri pe won gba ona mu commissioner olopa ipinle na olugbenga adepoju in lo sise loju oro lasiko to nfoju awon olopa meta ohun hade ni waju awon to je akoroyin ni Port Harcourt lana iwe iroyin Punch Metro o jabo pe obodo yi o na ilu je yi pe won yiban si o won ni iko olopa kan tin wode kini won yiban si leyin ta pe won da oko re duro je ni ona bi kan ta pe ni ikorita jeep lona Ada George ni Port Harcourt won ni okan lara awon ose olopa yi ile toruko re nje Corporal Alfred Lewis o ni won pe o yiban won ni bi emeta o na lo yiban ka ika iko si oko onito hun nitori pe obodo duro fun won won ni ti kan lara o ta ban to si lo re ba obodo ti e di pe iyen dagbere faye ade poju safomo pe awon olopa igangan na in lo pe won ti bere si ma gbejo won labele ni ise olopa hun leyin ti owo ti ba won ti won si ti fiyan saamo ni eka ti won ti nse iwadi iwa odaran ile itamo si State Criminal Investigation Department to wa ni Port Harcourt lohun iwadi si fidi oro mule pe awon olopa yi oni won lejo je nitori pe iwa won ti won wu ko je ti akose mose adepoju fidi oro mule pe meta ninu awon iko ta n wi o na lo je pe loju ese awon olopa ijare ni won gbamu ti won wode kiri ti won se fiyan si SID lohun ti iwadi alagbara si n te waju commissioner olopa ina pe o ti gbe igbimo eleyi ti o di aje won jade bayi fi wa se mo se won si office won lo ati wi pe won o se ntoto won tun lodi si ofin pelu eleyi ti won pe ohun o si ni faye gbaru e labe idari tohun adepoju ina lo tun jeri si o ipele ise olopa ohun o si faraji fun ikose mo se akoya wo bibola fun eto omoniyan ati sisisesin ilu Punch
0: o da na alele mo tun ti bo si inu iwe iroyin Daily Post o sowo mi losan toni pelu iroyin eleyi ta pe ni gudugbe yen o iroyin ohun to wa dewaju mi lo salaye oro jade lati ipinle Katsina nibi to ti je koro kodi mo wi pe iko Isba oni owo re nlo ti te omokunrin kan o won ni omokunrin eleyi ti owo te won mo pe won kefin re wi pe o nsoju sode bi a bi abe gambari won pe omokunrin ohun eni won ri pelu enikan ile to je iyawo to ti fe ri tele tele amo ti o fe mo sugbon ti iyawo ohun na to ti wa tun wa ni ile okunrin mi won ni iru iwa bayi iwa gabagebe ni ninu itesiwaju iroyin ohun lo salaye sita o wi pe owo iko ohun eleyi ti o te omokunrin na o na ni won fi salaye o latenu iko na jade lati pase eni to duro gege bi eni to mo ngbenu iko ohun soro iyen M my doki gẹgẹ bọrọ ohun ti se ajade sita gẹgẹ bi atejade lenu ti my doki o salaye oro wi pe se ri obirin yi eleyi to ti je iyawo ile ninu ile enikan won ni se ri oko re gangan iyun ni oko re to nfe lowo lowo bayi nlo so fun o wi pe phone ohun yi to je ero bare ni soro ohun yi ko si ina kankan ni ori e ohun si fe mu lo si ibi ti o si lo gba ina sara ta mo si charging point won pe ibe gangan lo pe ohun fe mu kini ohun lo nibi ti won ti ma ba gbogbo eyan fi na ti ori phone won to ba je pe ko si na nbe ti o si si na ninu ile won won ni ibe ni obirin wi pe ohun mu phone ohun lo ninu atejade ohun ni an ba salaye oro wi pe obirin ohun ile to kuro ninu ile oko re to je oko tuntun in lo je wi pe ibomi ni an ti pada ba nibi kan ile ti o sa si koro eyi ti an wi pe won ba ri oko re ile ti nfe tele tele nbe ti won pe won jo ntu won jo nba ni iko Isba yi ba pe kini kini to sele ebi o wa ti kuro ni ile okunrin yi ko si tun ye ki nkan kan kan ko go jo da won papo mo papa julo ni bi omobirin ohun bo ti se wa ni ile okunrin mi won ni ile gan lo mu ki iko ohun ko binu tan o ti an si wa bere ise iwadi alagbara lori bi oro na ti se sele wi pe ki lo sele gan won ni enikan ile to duo gege bi oga agba ninu ko na yun ni Malam Safiu Ibrahim o fi di oro mule wi pe eni ti awon ri gege bi afurasi un won ni oko obirin tele tele ni ohun fun ara re si mo wi pe obirin ohun o tun ti wa ninu ile oko mi ki wa ni nkan na ile to jada won po to koja awon nkan ile itoje wi pe ko bofin mu ti o joda won po ti an fi jo wa ni koro obi kan won pe lowo lowo bayi o awon o ni gba lori oro ohun awon o si mo te si waju ni bi iko ohun ti se salaye oro o ni atohun o ati awon omo iko ohun ile itoje pe ma nse ise iwadi alagbara lori iru isele yi awon o ni deyin lori oro na tori pe ibi ti okunrin un ati enikan to je pe yawo re ni tele tele sugbon to ti wa nle elomi ni ibi ti won ti jo duro ti won ti jo nsoro yi won pe iru awon oro wo gan ni o le jo ma da won po kini iru awon pade eleyi ti won to jo ni nigba to je pe obirin un o ti di aya lo dede okunrin mi ni iko n pe ohun o ma tesi waju ni lori ise iwadi alagbara leyi to je pe awon alase eleyi toro kan ninu ko na oke awon alase ohun gan na duo won ni ti a si so wi pe kini Alawon mo tesi waju sori lori iwadi ni nitori wipe iduopo okunrin ati obirin na to ti wa nle oko mi won pe iduopo won ko ba ofe mo kankan
1: o da eja tun teso waju jare kemi na o tun mo kan ko yin ile ise olopa olulu le wa Nigeria won ti mu awon afurasi meji ti won se fayawo omo niyan won si dola omo be kan lenje lenje omo odun merin ku lakata awon ni kuje awon afurasi towo te lati Rose Daniel lati Blessing John e ti won pe owo te won ni ojo 27 osu kejo 2026 won ni bi ti won ti n gbe igbese lati ya danu won sa lo pelu omo ta n wi toroko re nje Wumi Maryam Abdullahi agbenuso ile ise olopa ti olulu lewa Nigeria SP Josephine Hade in lo sise loju oro ti n be nle yi o wi pe se ra won ti owo bayi o na lo je pe awon figilante kan eleyi ti o mo nipa asele ohun ohun gangan in lo ke gbajare sawon olopa a de pe awon ise olopa loju ese ni won si jigiri si pe onito won lo si budo na nibe na ni won pe won ti do lo omo yi ti won si mu awon afurasi ti won won mo lo si akode olopa iwadi ti won se saju safihan pe Daniel ati John o na lowo ti oko teri ni 2025 osu kejila 2025 ile to pe esun kan na oni won gbejo won le lori won pe won se nbo ka na ni won se nbo won bo ka ku lo bayi won se ngin loje won tun bo ka won yi won sebe be ni won tun yi awon agbofinro na si poro gege bi alaye ti won se won pe awon afurasi ile to pe won gbe dajo ka lori won sugbon o je pe won pada fian le ipe to e ma ba le lo na ma gba beeli won nu leyin ti won pe won ti lo bi nkan to to osu marun lo gba ewon agbenuso le ise olopa wa fide oro mule pe omo bi ti won do la ko lakata won ti foju erinju o pelu omo le bi re ti won si pe awon afurasi nbe ni akata awon olopa bayi titi ti won fi pari iwadi lori oro na koda won pe ile ise olopa ohun ti gba awon obi atalagba to moran pe ki won ojo yojula lakan fi sori tori pe pansa fura pansa ja aja fura ajajin bo nle ba wa ko ti o fura o sese ko le oko npe ki won ma wo bi ti awon omo won rin si kan ma so won daada ile ise olopa ti wa ro gbogbo awon iyawojo patapata pe baba re yan ti ba rin bense bense bi en ta bense tabi to je pe o fe wa odaran kan ete kan si ile ise olopa ti a nbe legbe odo won tabi ki won pe awon number eleyi to je ti pajawiri awon number na re o 0803 200 3913 0803 200 3913 abi 0802 0802 894 0883 0802 894 0883 abi ki won kan si eka kan ti je agbaroye iye to won ti o je pe number won ohun je 0810 731 4192 0810 731 4192 ati agbẹnusọ fún olúlulẹ̀ wa Nigeria PR nu o tí ẹ tọlọ́pàá number rẹ jẹ 07038979348 0070389743.

0: leka bo pada leka ipolowo ja wa
1: leka ti ni amo rele wa
0: se
1: ka mo lo na ni
0: abi
1: ko si wa la won pe eto ti wonu eto iroyin eleyi ta pe ni gudugbe o di cho losan tun ni ati fi chochogun lagbara lowo olohun oba ola ni ke tun pade wa laago mejila saago kan san sugbe mo gbagbe wi pe to ba si daago meji o koja aseju meedogun loni le ma pade temi lori eto eleyi ta pe ni agbajo wo olohun ba so jade oni ka so follow dodo pe yo sire olako ku ko sire ti fun o afi ko komu towo re ti o da ko da le ni o eje ja sere kale ba sere re fola shade ajalan loruko temi si mo nje e ma gbagbe ki la ri gbo yo tele baba ti ku bayi ni si
0: temi tayo ye ladun aboran loko mi ire atayo la fi pade ja pade to ba dojo aba meta saturday ago mejo sa ago mewa lori eto bo se nlo ire o
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: o me dogbe leyin ni ah so o me dogbe leyin ni eyan la dogbe leyin to afi buka dibuki okolu ise are
1: traffic ati oyeladun ati mega ti mega ti afi wan bi ona wo ona wo la ma gbe iru nkan beyen gba ten nice dada si ayawo yin e nice won gan bo won sha te gba ti yin sha ni
0: sha ni
1: sha ni gbogbo
0: se ti ni ru ri yen ri te ba ni iru egbe je yawo gbogbo n te le fi te yayawo ya oko yin lorun le nse gbogbo te le fi te baba oko yin lorun le nse sibe na bi igba to je pe e se na ni e ko kun won loju won riro te ba wa nuru po yen ki le fe se tabi eyin te ba tu fe pe wa teyan o ba si nuru po yen ta ba ro bi nkan to wa ru condition yen ki le ro po le se egbo wa dada beyan ba wa jokun to je pe oni ya yawo re baba yawo re o na bo si jokunrin yen ni n gbe gbogbo osuba fun won but tori pe lati le tele ati ni ko mo wa ma fe you are a gold digger
1: awon yen na wa nbe so en to ba ni ru experience yen e je ka mo ki le ro po n fa se ro nkan ta kin so yin ni wi pe boya won ni ko ma fe tele tele ni o boya won riran si won ni o boya kan gba ti e ni o bi o se nkan kan ti ko se to se wrong there just must be something
0: to si je pe bo se n se gbogbo be se ti hate eyin na ko dawo daada sise sona do won do bori won nita yo sare gba won ni boya mommy erama daddy anya eh won ma n care ta lo n ki mi ebeda poko emi enwo kiki tun ni problem jo mi raye ma ran yawo e si e
1: 0912-370-8675 oni number ile ite mate
0: te fi wonu yara iwa o
2: hello sir
0: oruko yin bo le din gbe
2: oruko temi ni adeyemi olaremi
0: lati
2: abekuta
0: lati abekuta e ngbo wa ketekete lohun losan yi
2: mo ngbo yin ketekete
0: adugbo bo le din gbe wa labekuta
2: eni olodo
0: to ngbo yin
1: e ma papa
2: e jo sa seri n to sele nbe ni ona meji lo pin sa
0: okay sir
2: seri to ba ti so ti e ba tin fe yawo yen lowo na koko ti ma so ni pe te ba tin fe yawo yen lowo ti iya yawo ba lohun fun yan e tin goda
0: agbo yin
2: ko si on te fe se e le mo se loju yawo yen e le mo se loju awon ana yen
0: to ba gbe lati bere won o fe fowo si pe ke yan fe omo won pe ko si ntokunrin e fe dan lara tori pe won fe yen lati le na won ni fe na le nwi
2: won
0: ni se baba ni lo ka gbe ma fe ma worry I will do everything humanly possible awon mami egbodo like me sha ni
2: ton ba ni so se ri o se miri ni
0: sa eh ja wa si from experience mo tin soro de wa le o a ngbo yin
2: o se miri ni kini nkan to sele nbe ni pe leyin kan ni leyin ti omo yen ti ra gbogbo irinse ti mo ti ra irinse ti mo ti se everything fun let everything go eta ti se tan o ni won o se lagbede meji ni o ti koko iya yen ni koko agree tetele but ngba to da won to ma nda wahala le to po ni pe oro agboso awon family ma nda wahala le ni na
0: e ba papa fe sister yen na
2: ikorira hello sir
0: e mo ni e ba papa fe ra yin na de no dide
2: a papa se a se ra wa e sa o bi omo to tun bi merin si marun
1: wow
2: sugbon sibe na aya igba ta pada sile nitori pada la emi lo o la emi omo yin kan lo ni esi meji si nkan kan te le se pe ni igba yin ni igba ni o ma gbe yin nitori idi ni pe won ni ofe onilu olomorin ko baba e ku won pa odi a po di malu a se everything sugbon sibe na
0: wọ́n kọ ni ẹ já gbọ́ tẹlomi n tọ́ kọjú sẹ́nìkan
2: máa tún ìpele yìí ṣe
1: ìrírí máa pọ̀
0: ẹ dákun àápò olówó ọjà láàrin ibi ìṣẹ́jú kan sí méjì sí mẹ́ta abápàdé kìlàrí gbọ́ntẹ̀ iwájú ọ̀ lágbára o.

0: ba dada emi lomode isifun ogbon fo ru pa ni
1: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
0: so gbon pa grace feed ni
1: nibo lo wa
0: je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbo

0: A lot of things can cause it. It could be the way the husband and wife presented his or her partner to his or her people. It could be belief or tradition. And it could be that the in-law are bad themselves, etc. More wisdom.
1: Aifawo ta ba si fe bayi ni o se se awa ife en to ba ti dale mosu aife lomo kan aife kini kan elomi o so pe en to ba ti mo ila won mo fe
0: pe so to ba ri be o mo nfa tan ba ti diko re yen ba ti wa lati ejagbe ejagbe en kan be loju opo ejagbe hello
2: e ma ba laju lo ni ba je o
0: ami
2: oluwa po pe ari se ari alasa akota ibadan awon eyan o dahun bere yin ibere ta n bi wa ni pe ti eyan ba ti wa gbiyanju gbiyanju boya obinrin ni o ti se gbogbo ti se re lati le ri pe iya ko ohun ni te ohun sugbon 69 mo ni fe re gbogbo ta ko mo gbe ko ma wo ko mo mu tore ba ti ri be eyan yo fi won le saye won ni yo ma wo won ni yo ma wo ba ti gbiyanju to ri pe on ti le gbiyanju yo si ma gbadura e ko lo n ba ohun wonu won so ibere ta n bi wa gan niyan pe ki ni nkan to le se nkan to le se ni pe ko pa won ti saye won ko te ma wo won ran so o dite ni
0: ti ru okunrin yen ba ti gbiyanju gbiyanju joba yawo re sa yadi yawo re sa ni no
1: ni pa won ti gbe kan ara ibere ta bi na la won yan down yen are le ta ibere teti ti e fe eyin fe ti ko on le le teyin na down so ki se pa won yan down ara ibere ta
0: bi na ni
1: na ni yen abere yi pe to ba sele be kile yan le se a de tun mo pe kile awon kan
0: to ma nfa
1: ati pe se awon yan se ti won ti ni iriri yen
0: ri
1: o se sele ti won kini nkan ti won se gbogbo e la pa
0: ojo opo na ni
1: la be
0: ojo opo na ni hello
2: hello ta sun
0: era sao oruko yin bele dingbo wa
2: mi ni pastor ademola oyekun
0: angbo yin sa
2: lati ele
0: angbo yin sa
2: e ku eto
0: olu akweto re
2: program pe so n se yi so lagbara ni o ti kan emi na ni o wa je akoko ti je pe mi si ta je tu
0: baba
2: e de mo ki a kan rira afẹra ni nkan to n ṣẹlẹ nigba yen ṣugbọn iya iyawo mi ile olorogun ni wọn wa baba wọn dẹ ti salaisi so n to ṣẹlẹ ni pe ko wa si nkan ti yan ti ẹ ṣe iya iyawo mọ ko fọwọ si ata mu ko fi n ta ṣe ojumọtumọtumọti tan ba ti n ṣe lẹmi àbí wọn ń ṣe ọdún màá ní sọ pé ìpín ọdún ìṣúná rẹ màá ra torí muslim ni wọn.
0: ẹ ṣojú sẹyìn gẹgẹ bí ọkọ bí a ń ṣe léyà ẹ ṣojú sẹyìn bí ọkọ
2: màá ra diẹ
0: ṣùgbọ́n gbogbo ojúṣe dá ìṣẹ̀yìn náà kò kún wọn lójú.
2: kò kún wọn lójú o
0: ṣe é bàbá wa kóò láti ṣe wá rìnrìn àjò yẹn
2: màá ra gbogbo ẹ màá ní pé kán gbé fún ìyá ìyàwó mi níwà ìyáyàwó ìyáálé wọn adìẹ lòun náà ń ta mo wá dé bí ìmọ̀lẹ́ tí ń bẹ̀ ni mo wá nínú fẹ́ ra adìẹ àwọn máa ń wà rà lọ́dọ̀ mi ìyẹ́ kí n rà lọ́dọ̀ wọn wọn á mú mi lọ bí èyí tó tóbi jù mo bá rà á mo bá gbé lọ sí ilé nígbà tí wọ́n délé wọ́n bá ba pé àṣé
0: ìyáyàwó yín lè fẹ́ ra adìẹ fún
2: nígbà tó yá
0: ẹgbẹ́ pété o torí èrò pọ̀ lójú òpó o.
2: ìyáyàwó mi sàmbá mi jà pé kí ló dé tí mo ṣe mo ní kí ló dé tí wọ́n mo ti nǹkan tí ò dáa ni ó ní wọn àgbẹ̀ tí ìyá àwọn pàdé ẹ o wọ́n ṣàtúndà adìẹ wọn ní ìyá adie iya na ni won se fe gba tele kini kan ori sire ti ko tin kan
0: se wa papa se sababri yen si wa lodo yin ni se abi bo ni
2: a o ti o ti lo o
1: ta e se
2: won se ti na ni o so won letter ni won so pe iya le pe ko
0: ada se desa witness ni pe ti awon obi ba da pe won fe faramarin ajo lati le ka oko tabi ya koko ati obirin o wule so seyin ya
1: ada ti lowo ese
0: ami ese ami ese eropo ni olojopo a si to n lo si dake odikeji lohun e ri pa so n pe se ni sister buku wa n wole lekokan je n so na ni pe to e ma gbagbe
1: ambo amo ko eni gbe kuro nbe

buku. Amalere jade fun gbogbo eyo. E ko ri papa yen ti reti ti julo lara re. Jesus fa jade si oni anu ni pasai de. Pastor wa leader yen.

0: 107.
1: Adupe, akiye kabo.
2: Laipe.
1: Lẹyin na si wa nbe, lawa na si lo fa ti wa nbi.
2: Laipe lai jina la mayi ko to ba ti ago meji ba ti roke ge bayi. Ohun na la mayi ko to kashe. E ma gbagbe, eyin na e lo gbe yan jo *347*1004*2 aso ni number te ma te. Awon to mo bo chin lo, awon ti darapo. Mo wa lori apaba.
1: Nikan lo san yo tun.
3: *347*1004*2 $25,000 Ti obirin ba wa ti temi ri nbe ni pe tobirin ba wa ti mu to ko e ba ja to ma to ko e ba wa la to ba jo kurege ma je like ara wa so ye yin ti to ko e ba ndu ata ni ogogun o ma ka nkan sadawo ni ile yen bi o fi yo ko sadawo ati babo ko ati aburo ko sadawo fun so won o mo igbaye to ma to ko e jo nbe ko ti mo le se fun yo ko to pa ma ro kubo ya obirin yen lo n kontu oko yen ni bon temi ro niyan ibe
2: tinu ko be ba wa sele ki le ro pe yan le se si
3: nkan ti yan le se ni wi pe seri ro obirin yen ti gbogbo nse pe wa to nwu tawon je oko yen ko mo fi sile ko mo se daada o je ma gbadura
1: ko mo dawo daada ti se nse si won yen ko mo dawo eduro
3: ko mo dawo eduro kaluku lologun ti e ogun je ma wa ni oko ko birin olorun wa pelu wa
2: ami ami e seun
1: jo
2: passion nan ti yen fi so mo me yo mi di
1: hello
4: hello e ta ti ya ma e wa ni lata
1: agbo yin ma
4: o sele si ni re nigbati mo jade fusa
1: okay
4: ni 1983
1: okay
4: eni ko si mo ni si ajonde
1: okay
4: ori nigba ise ma pa ma nberu o gbe ara godo fowo kara wa
2: ben
4: so ya mi lati ma so fun mi pe eni ti ohun ti mo ri ti mo ba se yen ni ohun eni gba ti se o ke ko si kan to ko wa so mo ni a ke mo so be ni oni to ba gbadi ye fun won si nbe o ba ye to pa mo wa sile tomo tomo ni mo ni ki lo de ta fe ki nse eni yi oni rara olohun gba rara rara at the end of the day a fe ra wa o se wa ni iya bobo yen o ka to se ko ni
1: mo je gini
4: o ka o convert ibi to ti se ata je buruku ni nibo gan fo loju o se gbogbo o ra re to pe ni so nkan ti ibi ibi toju awa omode o ri agba ju be lo a fera
1: to e se ibi ti oju omode o ri ti agba oju be lo to won te ma wi wa ni bi omo ke ba gori aga to gori akaba to gori akaso ko le ri nkan ta gba nri oda eni kan du wa loju opo eya wo hello
5: Hello,
1: ma'am. I'm going to call you. I'm going to
5: call
1: you. I'm going to call you. I'm
5: going
1: to call you.
5: I'm going to call you. I'm going
1: to call you. I'm going to
5: call
1: you.
5: I'm going to call you. Ọmọ wọn dẹ̀ máa ń sọ fún ọkùnrin kí ló dé ṣẹfẹ́ pọ̀ ọmọ lọ́mọ ni pé tó bá jẹ́ pàwọn ọmọ fún ẹ mọ̀ pé wọn ò ní gbà ò ní wò wọ́n mi ò ní òjijì ní mo dà sí lára ò ní kí n má sì pọ̀ tí mo bá jọ ń dáná pọ̀ ni.
1: Kò sì dín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kẹ́ wọn bí ìyá ọkọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sí wọn bí ìyá kò dínkù.
5: Kò dínkù. Ṣùgbọ́n kò tẹ wọn lọ́rùn.
1: Kò tẹ wọn lọ́rùn. A máa ń jà
5: jẹ́ orogun la wa pe wa
1: orogun ni ma pe yin
5: wa lo orogun la wa pe
1: ti se ko si da ko da asepo ti me la ni wa yin yin atoko yin ko da laamu
5: ko da laamu na ti mo ru ya
1: to o ti tan o ti tan se ko wa si pe boya won ni ke mo se se ke se pe won ti load ti ke mo fera yin lati le
5: o ko ni un ba wa na
1: hello ojo po yen se baka baka hello mo gbo yen soro ka gbo yin dada
5: mo ni oju ya somo lore ni won mo ni wa ba gberu wa wa gbe fun won lepo ina wa dun wa gbe wa se bi kini so lo ra to bi je ton atun bere di
1: ara olorun a ni gbagbo pe olorun orin ajula ni ati mama
2: esun
1: ayo ni ogbeyin ewuro eyin mejeji lagbara olorun e ba ki dadi yin ha to ndoko bi se nikan eyin ni nko selomi ilu gaga loro to wa le
2: 0912 370 8675 hello e kaso
5: hello
1: hello sir kaso
5: no pa ti to mo se lagelu ni
1: o lagelu ni o ki la ri gbo le
5: a fe pa o pe oro ti o lo lori oko ologun laye ati awon obi emi e ko awon ni opopo gba awon obi wa ma correct
1: awon obi ma correct
5: awon obi ma correct
1: se ti won ba do ni pele pe ka ma fera wa bi
5: be be opopo gba wa ni pe won ko da ti yan ni won won ko yo agbon ni ko ni inu agbon be yo e be ka wo si bi igbagba ta wa gbe ti bi sauce and if i don't be pay awu baba ti ya re ti so fun wan bi obi to pe lo ju eko ni o awon eni go ko pe nbe o ogbe ogbe de ni awon ni oni de ni e lo lo gbe ori council lo yo ju e fe je o opo opo ba ti awon obi ba so gbo ti won ga ma se a ma n ka ba mo obo obo tori awon eyan ko wa je pe okunrin o gburo pade obi ni o de gburo pade oro awon ope ba pe ti bo
1: ireti inu awa ti ra won to je pe obi ni no won gbodo fera ba secret onu aye won won si papa fera ayo ni rajo awon obi yen gan gbe ah mama binu o oto ni daru tele ni o
2: beni
1: oto la foju sun wa tele ni o oto ni riri wa tele ni o to wa ye be hello
5: hello
1: hello sir
5: egusi
1: yes sir
5: egun la kai
1: yes sir
5: la kai yin ni doba
1: ami oruko yin mo le nipe wa
5: láti ọpọta ni
1: orúkọ yín sà
5: sáńsì ayọ̀dẹ
1: ń pàápàá à ń gbọ yín sà
5: mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìmìíràn fògùn fọlọ́ ìmìíràn làgbọ́já ṣùgbọ́n tí ò bá ní ìfarajì àti ìfaradà kò lè borí
1: gbogbo téèyàn bá ń lọ kọjá tí ò bá ti ní ìfaradà kò lè borí
5: ìfaradà àti ìfarajì
1: téèyàn
5: bá ní àdìgbọ́ta ó ṣe bí láàánú pé àwọn ọmọ ẹ̀sìn wọn ni soru awon nkan te so ito ma ni experience eya je na ma pe iya oko iya iyawo so but awa amo fogun fọlọ ni le bise ni mo se gbo se mo wo mo mo fogun fọlọ mo kunle mo dupe pe oluwa o se o
1: sipe e laru e koja
5: ta
1: mo ni e laru e koja layo atalafia
5: ah o lagbara koda o tun mu itiju gan wa
1: Salabiri yen si bele Salabiri yen wa nbele de yin
5: Sa
1: mo ni se madam yen wa si nbele de yin abi ti ku o
5: Ah emi gaga lati odo family Me lati odo awon ore iyawo ati awon ko So won se atako mo
1: a dupe lowo yin
2: o ko seju marun ki
1: tori a fe sab la fani kago meji lo a si ji koto
2: ṣugbọn ṣe ma fa eyan lanfani na lati dasi *347*1004*2 ash iyen fun ti cash e fun awon to fe dasi to nje yin ni iriri yen ri
1: beeni
2: de to je bi pe gbogbo n te se lati
1: please ya oko
2: wa oju awon iya oko ya bi ya yawo yin baba yawo baba oko yin ko se leyi to pabo na ni ale so pe jasi to je pe ko si be gbegba e mo gbe be gba o e mo gbe e onowo le wa gbegba bo lo se se bawo le se se
1: se si wa lokan
2: si wa lokan
1: ba ba je pe awon iya oko tabi ya yawo tabi baba oko tabi baba yawo na ni te fa oju oko mo yin mara tabi te fa oju aya omo yin mara sibe na ipo te fe ki yawo omo yin o wa ko si nbe e ba nbe aye te fe ki baba oko omo yin o du si ko do nbe hello
0: hello
1: sir
0: n ko te ni wai ya ti ra na ku
1: an gbo yin
0: I'm going to go to the house.
1: Baba to bi yin na to salize yawo yin o tun debe won ni sara sa won na ni.
0: Adi party party party kan ya an ka le ti ya ni ba ki.
1: Hey, olagbara.
2: Yo to to ya bi o to to ni sugbon. Oye Olorun.
1: Oye Olorun.
2: Ese Olorun. Ese o te pe wa.
1: Oye Olorun. Olorun. Ta ba wa nuru pe ni ja be. Ti ko si bi ife bo to ye ko wa laarin baba oko. Iya oko. Si yawo jo wa si
2: you know sherry eleyi o je ki awon kan wa to ye pe o ti sele sele ko ti won le se simo awon kan te pe ko ti sele temi ro pe gege bi odo to ba sese fe pe yawo fe fe
1: oko
2: adura obi se pataki
1: adura obi se pataki
2: iyonda obi
1: o se pataki ni gokeni ati ni gokeji
2: ben
1: ke yan ka ma fagiri so
2: pe e fe kin fe n da yawo fe Eyin de kin da oko fe.
1: Eyin edayawo fe.
2: Beeni.
1: Egbo eyin ode omo ode se ngbo eyin edayawo fe. Eyin edoko fe.
2: Because for now to ba fe fe anybody won ma ni ko wa tebi tebi na.
1: Jo.
2: Eh so
1: we ka gbe yaka ko yo kunrin kini ko ko shati orun.
2: Sugbon iyen o wa tumo si pe gbogbo gba lawon obi wa ma right. Sugbon a le ro won da seyin.
1: No matter how.
2: No matter what.
1: Either I won't lie to you or lie to you.
2: Unfortunately, I'll be wrong with that saying. To run all along, fish your local to be our.
1: I shall make sure, pay. Being Tarakun, yes, so like presentation work.
2: Very important. And another thing, tell me, my suggest, Nipe, you sometimes your parents will say no. What do you do when they say no? Mm. It's important for you to law ban or to.
1: Do you just say that? No, even though you said no,
2: you can't just say because you said no. Now nah, you're going like
1: no,
2: no,
1: no, it no. Is wrong. And you let say no, yeah.
2: Tell it, tell him.
1: My family, yeah. And you let say no,
2: so you must take their blessing.
1: And you let say no, my family, yeah. Cooking the emergency. But put that the ballet, wa. Ese ego mami ma rent parent mi
2: won
1: ponta eh elomi ma elomi mi kan ma gba seyin se ni
2: so it's not good
1: it don win we ko da
2: temi ni wi pe gbogbo bo ba se je ko si kanju iwe akoyun gan ti gagan ko si kanju e je kari iyonu awon obi wa
1: ati kini
2: ati keji e je kari iyonu won ton ba so fun wa wi pe awon ogba one of the steps is e lo beyan si won now e be awon toju won lo
1: si won
2: tabi awon ti won ti won
1: tana ma panle
2: ma gboro si le toro je se kojo lori ebi daddy yin abo lori ebi ni mommy yin be pa won lo dagba ju aba won ni enu won lenu ju you should go and meet people who are older than them
1: don't just say whatever my daddy and mommy say
2: they listen to because the prayers, the under the blessings of our Obi were very important. Tori to ba sele ton odo ona le o ma tun sa lo ko ma di pe a wi fun o ebo ni ebo fa gidi o fa ke kori
1: no I'm a yet dead so we for we
2: gondola.
1: Hello sir.
6: A cool program.
1: Yes sir.
6: Oruko mi ni Joseph Akabi
1: lati
6: apata
2: Joseph Weseun o
6: tari ti bi ni pe gba to fe fe yawo mi omi a local government kan na jo ni o ma rupo jo ni wa inu mi ti eru pe bola mi ti e di fowo si lo wa ni kin pe wa
1: okay
6: ngba mo ni ke ngbo ni kin so mo ba si pe lo njo kan mo wa se lo a oni ro pa a le fe ra oni ya so pe o le fe omo awon o lo wa be pe kini won ri ori ajo pa wo le so ju ba lo mo wa so fun mo ni pe ti gbogbo aye ba ni fi o ti mba ni fe re mi lo ba gbe ti gbe te gbogbo aye ti ma fe fe gbogbo aye ba ni ma fe owo ni ma fe ti o ba wu mi ma fe ti mo so fun to fi gbo niyan omo ti mo li ko bi pa e so fe ni kankan ko mo bi won already so fe anybody this time ti won bi mi le on lokan lojo kan ba ro mo yin niwaju ile ide ki lo nda omo ise ajo aburu mun bayi o sa so ya only wa ko fa po to ni oloyin iwa ni kilode je bo le se mo pe awon pe ya omo yi
1: se eniti mama se arabi je ni ke mo ti mama nda be ni pe won fe ke fe ra un ina le papa wa fe ra
6: o na wo pa wa fe
1: bo le se wa se ti mama fi wa papa agbori duo te fi di pe nla jo si papo to gun mo gege bi oko mo won
6: o di danta lagbaja ma ti fe o ma ti bibo fun lagbaja won ni ko jeje be o lo oro mo n lo de ki o di bo se lori pe omo yi oju omo ejo oju aburo o lo si so o da head of the o ni ya de ki I confirm wi pe omo re ni looto so omo ti graduate ti se gbogbo ọmọ rẹ parata kò sí tí ò ti graduate nínú
1: àdìbò òní sẹ́yà pápá wàá gbà bàbá ń dà wá fẹ́ mọ̀nù.
6: So tèmi ni wípé ohun gbogbo tèmi máa fi tó bá ti wù mí ni máa wù ẹlẹ́dà mi ní ọlọ́run.
1: Ọ̀dà bàbá ọ̀
2: side ìbẹ̀yìn òrìlì kan tí wọ́n ní pé nǹkan tó bá ti wù àwọn wẹ̀lẹ́dà wọ́n sì wọ́n náà ọlọ́ọ̀bá ni
1: ẹnìkan bá máa fọwọ́ sí
2: ọlọ́ọ̀
1: sì ń gbà fáwọn
2: á láti lọ sí jíkòtò
1: a fẹ́ lọ yí kòtò báyìí
2: á láti
1: lọ yí kòtò ti káṣẹ báwọn tí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ àti gbégbé sẹ́ta ni wọ́n
2: gbé 0812 lóbìnrin nọ́mbẹ̀ ní ẹ̀ṣà
1: 48812 tó bàbá kan sáà adébáyọ̀ ti mi lẹ́yìn ti mọ̀ ni yusuf isaka yìnyín bá mi ọmọ wù mí ogun sọlá látòrí kan ní báyìí dọ́rẹ̀ kẹ́ni òye kan mi samuel dami gbogbo yín náà ni àǹkí olúwẹ̀mí àwòkọ́ èdè tó akíọ olónìlọ́jọ́ bí òun happy birthday
2: happy birthday happy birthday
1: happy birthday
2: happy birthday to you. Hello
7: hello
2: ẹ ká sàn o ọlá kẹ́mi máa ti lórúkọ mi ẹjọ́ kiri orúkọ yín anti favor
1: ati kilo pe
7: adigun favor
1: erin gan ti pa yo ngbo di gbo fola kemi mighty
2: se erin mi gbe bi erin yen mo ba yin yo ngba yen emi na ba yin dunnu o e ti je 25,000 naira lori cash e
1: do awon customer care wa lati le ise wa card cash e won o pe yin e ba wule boda ti pe number to pe yin yo àwọn customer care àwọn òpè yẹn bá ti pè yín wọn ó bèrè àwọn ojú òpó tó jáde sí ibi tí kìnìún yọ bọ̀ sí tolótoló torí gbogbo ẹ̀ sí gbọ́ fọlá kẹ́mi àti báyìí ẹ̀bùsẹ̀ rìn ni.
2: ọ̀rẹ́ rìn ọlọ́run ṣeun all right congratulations.
1: o je gbo oko ba yen leni ko e da ko oruko yin ko e rin lo koko busi pe ah
2: mi le
1: aduka lawo olohun
2: awon to shin doubt eh well my advice we can make doubt
1: tenke to wa to mo to that doubt deputy gbo tawon yen rerin ti se ko ya yen kan ko number kan bi kan le kan gbo kokan lohun ah e benyan ba don fe ti palaba yin to ojo opo si wa si so fe nde ba fe ba wa dasi 0912370867 0912370865 hello yes awa lube o
7: hello
1: hello sir awa
2: lube
7: okay
1: era sir uruko yin bo le din gbo wa
7: lata pata
1: o mo se awa tara pata lo senke
7: so cheri nkan te so yin
1: ifelu se pataki
2: odo tin
7: ben gbagbo to in to sele tin gogon ni je ndaru ko
1: okay
7: cheri gba te ni ve fe ya wo tike ni ilé ẹ̀dúró lọ́rọ̀ ńlá pé kò jọ́ pé kì í ṣe lójú ẹ̀ níhùn so ọmọ yìí dẹ̀ láìkì ni ìwé dẹ̀ láìkọ̀ mọ́ so débi pé àwọn fámìlì ọmọ yẹn ò ní bàbá mọ́ àwọn fámìlì ẹ̀dúró lọ́rọ̀ pé wọ́n fọwọ́ sí i àwọn fámìlì mi fọwọ́ sí i ìyá yá bíi pé kò jọ́
1: ìyá nìkan ló ní kò jọ́
7: bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn wọn á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ onígbọ̀ sí kọ̀ọ̀kan ní nǹkan fọwọ́ sí i so fún jẹ́mú jáde lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé bàbá bímọ àkọ́kọ́ kò wá ìdíbẹ̀ wọ́n tún wọ́n yọ̀ fún nílé pé ọmọ ìbímọ ó ní òun fọmọ fọkọ sí òkò sí tó kàn níbi tí nígbà tó mọ̀ yẹn wà ní orí ó máa ń sọ sọ pé àtòkù àtàyè ọmọ òun ò bẹ́ẹ̀ gbọ́n kankan mọ́
2: o le to yen
1: se si papapo ni si ne bayi
2: se yo si se won
7: mi o
2: ni go ni lo ki won te lo te to introduce yin e ki won dada be ko foju tembelu
7: ah ti mo ti gbe family mi ti mo gbe egbon mi ti mo gbe lodo e lo
1: se si papapo together disi yen ati madam
7: ben
1: agba mama wa nko
7: o wa nti bi mo lo gogogan ni o bada biki ni ka biki ni o wa o so ngo dori keta lórí kejì ẹgbẹ ọlọrun ti ṣí náà mo ti wá rí iṣẹ gidi
1: tó
7: mú akóòlù mo ti lọ sí ilẹ ibo tó fún wa fẹ mú jáde létà ni wọn gbọ pé wọn ló máa ń wálé lẹyìn
1: wọn wá kí ọmọ wọn
7: tí ó wá ń béèrè lọwọ ẹ ń gbà yẹn pé kí ló dé tó ló fọwọ sí wọn tí wọn padà ń tọrọ dá yẹyẹ pé ìrí tó ń rí ni òun ò rí ni ilẹ tó lè mí lárí ohun bí a mo lè jí mọ
2: ẹrù ló bá wọn ẹ ṣeun
1: ọtọ ẹ ṣe ọlọrun ti ṣẹgun fẹyin wọn wo wọn fíngbà náà pé eléyìí akọsẹjáyé ọmọ
2: eléyìí ṣé ti ri pé
1: orísòkòtò tẹlu
2: tẹlu àwọn òbí oríṣiríṣi ni wọn máa ń ní reason tó ṣe máa ń ṣe nǹkan tó máa ń ṣe wọn máa ń ní reason ẹ wọ ẹja lójú ọjà.
8: Lagilu FM 96.7

0: to o dabi a ma ilo
1: a mi lo mi le de
0: a de tun ri yin like like jino e ma bi ni mo wa won ton pe wa ta le gbe te ba ojo ago se ri pe time ti to fun another show e seun se le wa oni daro na wa oni baje lagbara eledo wa e gbogbo nti ya fem ti dada olu ayo nde fun fola ke mi might loruko temi
1: to ra ka ki yemi na ni oko temi je be ba wa nurupo be e sa mo be se manage ya oko embassy manage baba oko embassy
0: manage gbogbo bae
1: ah embassy
0: only studio manager ni ko house manager
1: ni so aduke ani pada yo pelasi olohun.

agbajowo te nwo yen o nla fin soya yoruba lo so be ajeje owo kan sire ko gberu dori o na lo difa fun eto eleyi ta pe ni agbajowo eyi to fin wa se ti gboyin lati kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke eleyi to nbe ni felele ni ilu ibadan adupe lowo olohun ki wa ni tumo eto agbajowo yi kini nkan to dale lori gan nkan ti eto agbajowo to dale lori o na ni eto eleyi ti awon agbari jopo awon obirin ti won je oloja ni ipinle oyo ti won jo forikori ti won fi kunluku ti ki se iforikori eleyi ti o wa fun ote tabi fun tembele kankan sugbon fun oro ara ti won fun ise won ko le ba ma tesiwaju awon nkan wo eleyi ti won ri to je alase lori ise ohun ki won so sita kaye ogbo ki ijoba to ni gbogbo wa ki won le gbo won ki won si mo pe awon obirin yi awon nkan ti won pariwo fun re o na lo je wi pe ki eto ta pe ni agbajowo yi ki o ma wa se ti gboyin ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke adupe lowo olohun oba ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke yi to ba ti di ago meji o koja aseju medogun o na ni eto ile ita pe ni agbajowo ohun oni yo ma gori afefe gege be se tin gbo wa lowo lowo pe ago meji o ti eti koja nkan ti oju iseju medogun lo lowo lowo ba ago meji ti koja iseju mokandini ogun eto ohun to si je agbajowo o ti nte so waju olorun oba oga agba loruko gbogbo awon to je loga loga nikan ni bi ta wa yi oni emi folashade ajala ni mo n ki wa wi pe e kaabo sori eto eleyi ta pe ni agbajowo eyi ta tun gbe wa loni to je eto agbajowo to je n to ka awon obirin oloja ni ipinle oyo gbongbongbon eyi ti gbogbo wo mo tun ba wa da si mo ni lori eto ohun loni eyin te n gbo wa eyin na o pe wa tasiko ba ti to lori eto ohun mo wa fe ke ko le awon number ero bara eni soro eleyi ti e pe wa si lori nkan ta fe gbe yewo lori eto loni emu gege ati takada emu o ye ko number yi le o 0912370 8675 egbo le kan si 0912370 8675 o ni ero bara eni soro eleyi to wonu kan ni lagelu ta wa yi tori pe n ta gbe wa loni eyin na o ba wa da se to ba wa je pe lati oke okun le tin pe wa e pe wa sori ero bara eni soro ti 2+234814249106 +234814249106 on le ero bara eni soro ti eyin ti oke okun te fi lanfani ati pe wa wole sori eto losan tuni Iyama Po Center for Peace, Women and Youth Development oni o se agbateru eto yi ti onigbo owo eto si je Eribo Foundation ni ilu Abuja ati agbarijopo awon obirin oloja ni ipinle Oyo Eribo Foundation Abuja ati agbarijopo awon obirin oloja ni ipinle Oyo oni won se agbateru eto ohun te ba wa je obirin se eyin na ntaja ni ipinle Oyo kaakiri ipinle Oyo ni ko yo enikeni sile te je olokoowo eyin na le pe sori ero bare ni soro yi o 08033243549 etun gbo le kan si 08033243549 oni ero bare ni soro eleyi ti e pe si tabi e le pe sori ero bare ni soro yi 08052106903
0852128 ẹgbọn lẹẹkan si 0052106928 o ni ẹrọ bara ẹni sọrọ ile ite pe si yamoko foundation gan tarata o ni awọn ẹrọ bara ẹni sọrọ ile ti mo pe kan yi o lori eto leni ita pe ni agbajọwọ se mo pe tin ba ti so pe agbajọwọ leyin o so wi pe nla fi nso ya ni ajeje owo kan ko gberu kankan dori o lori eto loni awọn alejo wa pataki pataki won ti wa lori eto loni gan eleyi ti o je eto agbajọwọ gẹgẹ be ti mo pe eto ohun pẹlu awọn obinrin oloja awọn to nta oja awọn obinrin to samọ okowo se ni ipinle oyo awọn ni eto ohun lo da le lori idire to fi je wi pe awọn alejo wa ta ni nbi lara awọn awọn alejo ohun meji gbanko gbanko ni won ti won je oloja ni inu kulu gbon safefe nbi mo ni alejo pataki kan eyi to je pe oloja ni won won ni eni to ba mo oju ogun na lo n dabi ni re o

0: abilékọ Esther Funmilayo ti won je otun iya loja oja afowosowopo rainbow ni ilu Ibadan won wa ninu ile agbara pelu mi bi iya wa abilékọ Esther Funmilayo ti o je otun iya loja enlewe ka san iya wa ami o iya wa e pe fun wa lagbara lowo Olorun bo ni gbogbo oja nko
1: adupe lodo Olorun
0: soja nta anu Olorun ni faye wa sile aja oja oni bu wa je o enle ma e kaabo sori eto agbajowo loni agbajowo
2: lafisoya
0: ajeje owo kan ko e ti mo ri pe ohun eyan meji le ngbo enikan ni mo si da ko tori pa awon mejeji jo wa nu ile agbara nbi ni mo tun ni alejo miran lori eto loni ti ajo pe kelu nkan ta fe gbe yewo gan alejo mi na ti mo tun ni lori eto loni o ni won je abileko Mufli Arts Edun Jobi awon ni won je akowe ati asoju oja ni Muslim ni ilu Ibadan iyawa
2: e ka san ma
0: enle o
2: kule ma
0: bo ni soja nta
2: abayin ma
0: adupe lowo Olorun
2: le ma ndupe lowo Olorun
0: oju ite egun roge
2: Oluwa seun
0: yo ti mo pojo ojo nta nbe un lagbara lowo Olorun ebi oni pa wa
2: ami
0: Olorun ba yo de igbiyanju wa lade
2: ami
0: eyin eyan wa late ba ngbo mi ni ketekete ikanni lagelu 96.7 FM oke gajoke ni won pe bi ti mo wa yo eto agbajowo la fin soya o na si ni eto to n lo lowo lowo losun odi iya wa a fe gbe awon kankan yewo awon kan ti o duro gege bi ipenija ti opopolopo awon obirin oloja ni ipele Oyo tabi ka so pe kaakiri agbaye o n loro to ni se pelu obirin to je oloja to na to je iya omo koda gan obirin mi omo le ma je yokan lowo re o le ma je meji koda o tun le to bi meta merin to si je wipe bo se je oloja yi o na ni o se baba fun awon omo yi won ni baba o awon baba mi o ku o sugbon bo se nse iya won lo nse baba won lo moju to jije ati mimu ki se pe boya won ni baba bi mo se so lekan o bi iru awon mi to je pe baba won won kan komo fun won pe mo yanju e awon nkan yi awon ipenija ti awon obirin nri lori adagbe adafa adatomo adasaye eni ti won si tun mo wa gege bi oloja ta si wo pe lona mi ona oja yi na ni afile
2: survive
0: nkan senu nkan ti mo fe ka gbe yewu losan toni ni awon ipalara wo ni ru awon nkan bayi lo nse fun obirin oloja o wa lara awon nkan ta gbe yewu losan toni bo gan ni ru e se nbere gan nja ti ni ru enu oja rara ati be lo bo la se wa le rona abayo o ni kan ta fe gbe yewu losan toni adupe pe apeyin e si je wa
2: e se
0: oju oni ti wa adupe lowo Olorun oba iya wa eyin mejeji ti a pe sori eto loni lori eto agbajowo iya wa mo fe ka bere lati bi kan e je ki n bere latodo iya wa abileko Esther Funmilayo ti won je otun iya loja ni oja afowosowopo ni rainbow ni ilu Ibadan
1: simo
0: iya wa
1: eku
0: ti ati riri kobirin ko je oloja
1: ben
0: ko ma ta oja
1: ben
0: ko je pe o si ni omo
1: ben
0: boya yokan boya meji boya meta boya merin to je pe ohun si ni
1: iya
0: won ohun to ni baba
1: ben
0: e ti riri ni oja
1: o ti epo mo sugba dupe lodo Olorun pe Olorun na wa lowo o pelu gbogbo ipade ta gbe kale yi oruko bi ni Funlayo Esther Oyamakin o tun ya loja afowosowopo mo gbadura fun ile ise lagelu ko ni baje
0: amen
1: o loruko Jesu ati n gboruko yin loke ko de ni lole
0: amen
1: o tubo ma ga si ni
0: amen o
1: so ta ba opolopo nkan ni awa obirin doju ko e ri ti ni awa loja awa na la ma sare ba se lo raja tata ba se sare ba se raja yen latu sare wa nu ile awa wa nje fun won omo awa nje fun oko gbogbo akiti won yin ta nse lori awon omo won opolopo okun

0: mo ki oga ile ise lagilu ile ise iko ni baje o
1: ile
0: ise yi oke oke le ma mo de ki iya wa iya mo po to gbe eto agbajowo yi to gbe kale fun wa
1: awa
0: obirin nitori pe gege bi ori oro wa pe agbajowo la fin soya e ri pe eto ti agbe kale yi o n se ribiribi ninu aye awa obirin papa gan awon odo ki n lo tarata sinu ibere se bi mi ti mo ba foju wo mo le ri pe lati igba temi ti kere ni mo ti ma n tele mama mi lo si oja
1: ti e ti e ti lo si ile oko rara
0: be ni ma
1: kasa so pe idi okowo ni asa bi yin si
0: idi owo ni won bi mi si
1: te ti mo bi eyan se n foju si
0: je tan yin lati secondary school mi awon teachers mi ni peoples won da mi mo tori pe ti 10 minutes after 2 to ba ti lu bayi teacher mi mo ranse si mi ti o lo ba mi pe omo omobirin yen wa lati ran mi ni nkan ti won ni lo lagbe ni
1: ninu oja
0: be ni so emi na ti wa nse were were were ko to di pe mo wole oko gan ti owo yen ti mo mi lara ko to wa di pe mi gan fura mi wa bo si ibujoko ni
1: pe ke la tun ma sowo lo
0: nbe ni
1: eh yo wa lalubarika
0: amima amima
1: awon obirin to ja pe awon ni oloja awon ni iya omo awon to ni baba omo se ma ri won nu ojaja
0: won po o
1: iran ni
0: ah won po
1: won po ke
0: mi je tan yin won kunu
1: to ja pe mo se je olowo
0: be ni
1: ni won ja iya fun omo to ja pe awon yin nikan na na se to je baba omo
0: ah
1: ti ki je pe baba omo kule mi so mi so awon opo
0: koda ninu oja ti mo ti wa yi won kun be ta ba tun la travel pa lo ra oja a kun ba won pade tori pe nibi ta ba tin ku oja ta tin ta ku ro so obirin mi o ti e soro anu o tun se elomi e anu o tun se emi gan lara ninu wa pe ah olorun a ma tun dupe temi o sugbon e tun mo wa wo hun e to ba ye ke tun ran lowo ninu e ran lowo te tun ra dogbon tun fi oja si yin le pe tele tun ju temi lo won po dada
1: amọ iya wa ni pe ebe eyan loja owo gidi ma nwa lowo yin se o mo nipa lara kankan ti run kan be ma nse ti obirin ba je pe ohun na lo nsise to fi n je iya to si fi n je baba fa won omo jije mimu ni ilole ewe omo ni wiwo so won ni awon bukata lori won ni tabi lori ara ti e se o ni awon ipa kan ti o je ipa lara to n sele fa awon obirin oloja ni
0: o ni ipa lara ma to po to po kódà kì í jẹ́ kí iṣẹ́ mi ò yọ nínú wọn a ò rí obìnrin míì tó jẹ́ pé akínkanjú ni tó mọ iṣẹ́ ṣe tó mọ òwò ṣe ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé òun náà nìyá òun ni bàbá lórí àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ kan máa ń sọ létí mi wọ́n ní ọ̀bọ́kọ̀bọ́mọ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ọ̀bọ́kọ̀bọ́mọ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kì í sábà sí ìtẹ̀síwájú níbi iṣẹ́ rẹ kì í jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ ó yọ for example ọkùnrin obìnrin tó struggle tó dájọ tó gba 500,000 tó mú lóko ọjà tó rà tó dé
1: tí ó sì tún mọ̀ dájọ́ padà o
0: ayé ọmọ dájọ́ padà mọ̀nà kàí kó tó dé látòkọ ọjà ó ti bọ́mọ rẹ̀ lé pé wọ́n lè fowó school tí ó sì ní fẹ́ kọ́mọ ó jókòó sẹ́mi pé nú owó ọjà tí ò sí ìta ni ó fàyọ tí ó fi sanwó sukú ọmọ
1: tí jíjẹ mímu ó sì tún máa ń wà bẹ́ẹ̀
0: tí ò ní fẹ́ kí nǹkan ó ṣàwọn ọmọ rẹ̀ ó ní wọ́n fi ń pe gbólóhùn òbọ́kọ́bọ́mọ fún un kódà bí bá tún ń lọlé lálẹ́ kò tún tó bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ tó mú nǹkan kó jẹ dání ẹ ti rí wẹ̀rì
1: ṣé ó sì ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀
0: èyí tọkọ tiẹ̀ bá ti wá sá lọ fún tọkọ bá ti sá lọ fún iṣẹ́ tẹ́ pé ọkọ ti yànda rẹ̀ àtàwọn ọmọ
1: pé bùkátà rẹ nìyẹn
0: pé bùkátà rẹ ni mo
1: bá yìí wọn ló lóyún wọn
0: sẹ́mi pé ìrònú tí ọmọ rò kó tó lọlé lálẹ́ ni pé kí làwọn ọmọ mi ò jẹ
1: lálẹ́ àtàárọ̀ náà
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: torí yóò tún fún wọn lóúnjẹ kó tó wá sínú ọjà o
0: yóò fún wọn mọ̀nà kàì aago mẹ́rin lobìnrin mi ò ti jí tó sì jẹ́ pé ìpalára tó pọ̀ ni mú wa torí yóò mọ ronú pé owó àjọ tó ń gbà yìí wọn
1: mọ̀
0: sẹ́mi pé ronú di mélòó àwọn ọmọ
1: yìí ronú ti pọ̀
0: kí ni wọ́n jẹ kí ni wọ́n mú yóò mọ̀ sá àsálà káàkiri oná fi máa ń sọ wípé obìnrin ọní àjèjọ́ ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí torí pé jíjẹ mímu ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ ni ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ni àfanú ọlọ́run nìkan ni.
1: nínú iṣẹ́ ìwádìí tá a ṣe
0: yes ma
1: pàápàá jùlọ ní àwùjọ ibi tá a wà wá yìí won ni awon obinrin papa julo to bo ba tin be lowo to tin taja won ni gboran sokan won lenu won ni gboran kankan loko okunrin mi na fi ma so pe oko ni mi emi na si fe sese oko
0: ko ri be
1: se ninu awon riri teyin ti ri se be lo wopo ninu gbogbo opolopo awon obinrin ti awon omo won tan ti ti won do mo ta won nikan
0: e se toko
1: won osiku se ki se pe boya tori aigboran na tori pe eto agbajo wo yi na o wa fun awon atunse kan lawujo wa
0: be ni
1: gbogbo awon bi ti alase ba ti wa ta won kankan kudie kudie kudie atunse na ni eto yi wa koni kaluku le ba mo yo ti se ninu awon eyan teyin ti ri gaga bi iru riri teyin ti ri se tori pe won ki gboran sokan won len lo je koro ri be
0: ma ko ri be o ko ri be rara awon obirin temi foju ri o ti won mo le so
1: teyin mo o
0: ati mo mo ki se ti aigboran se ri olorun ko saanu fun wa o
1: amen
0: olorun ko faanu bi aye oni kaluku wo se mo pe ta ba nsoro nipa okunrin ati obirin e mo je ka menu lo ba pe egun se mo pe oko ati yawo ti won fe ra won ninu ife ti won bere ni bere pepe pelu ife ti won si n ba lo e dakun ki lo le mu iyapa wa ki lo le mu ti okunrin o fi wa ri yawo re wi pe ah ori owo ti dowo e ni ojo gboro si mi lenu sugun a le so yi pe egun fe farahan nibe e so fun mi ki se nu lekan na lati bi okunrin ati obirin o si sese fun olorun to sedo ni kaluku olorun a mo seto re ko ja si pe owo obirin o wuju tokunrin lo se me pe nigba ti ife ba ti wa ti won ti bere ni bere pepe ti won ti n baye won lo to si ngun rege to si ngun rege ti egun o ba fe farahan ki lo le mu okunrin ti o so pe o ti lowo lowo
1: o ya wa iwo lo wa mo da se
0: o ti ma gbe raga fun mi ayin wa fi ole se ayin yen ye yin ma se me pe egun lo fe farahan nibe yen la fi so yi pe ti a ba pile pelu iberu olorun ni ibere pepe ti ibere olorun wa pelu obirin ti ibere olorun wa pelu okunrin ti won jo ngbe to ba si de jo pe obirin enu mo weyin pe looto o owo mi wuwo ju eni ti mo fe yi lo
1: yan gboro bara mi je
0: beni o gboro teriba fun
1: patapata
0: o gboro ni irele o gboro mo gbegbe aye wi pe oko mi
1: olori
0: mi ni se me pe ngba ti oko na o ba ri iyawo pe iyawo nse gbaraga koni gbero wi pe
1: won domo lulaya
0: ni domo lu olaya omo dato salaye mi ti eyin ma kọlọrun ko dide anu fun wa ni
1: mi
0: ko dide iranlo fun alawujo wa yi ni
1: ami o
0: so bo se je niyan iya mi
1: lakotan o ni ipalara to nse fun oja ti obirin nta to ba je po na ni baba omo oni aniya omo
0: be ni o ni ipalara
1: ah iya wester na ma to so pe ipalara
2: wa nbe o po
1: o po
0: ah to po to po
1: pelu boro se wa ri pelu bi iya wa mufliat edunjo bi se so pe awon obirin be to je pe won je oloja ti won da mo to yi won po o
2: be ni
1: abi be ko leso
0: be ni ma won po
1: ta ba wa fe ki onka won ko mo tun po mo lawujo awon obirin ti won taja iru igbese wa la le gbe be
2: na ni eti iya wa ma ko dale lati le ma se danleko fun wa lori kori to a ma se danleko opolopo wa to da be ni pe adarapo mo egbe yen igbe aye wa ti yi pada si rere nipa idanileko ti opopopolopo mo nkankan nkan te eyan o ba de mo ko si nkan to le se lori pe adarapo mo egbe yi iya mo po ngbiyanju lati le to wa sona erin bayi egbe bayi pelu idanileko opopolopo awon obirin wa won ti move forward so eti elomi o ma ronu pe oko o ba un dasi ti ifunpa to fi ma ga ti o fi di pe yo se wahala tan ti o ni duro jeunje omo yen won ti n gbe gbogbo eru wuwo yen nipa awon idanleko ta n se lodo won won ti n gbe fuye ninu aye wa so won ti n fun wa ni opopolopo riri ati ona ta le gbegba to fi je pe a ni ma gba owo gbomule lanta
1: awujo wa ta wa yi ki le ro pe awujo gan le se
2: furu
1: awon eyan be
2: ari en to ni awon nkan yin lowo
1: tori pe awon mi wa to je pe akikanju obirin
0: ni won be ni won
1: sugbon eru fe pa won eru bukata ti o si seni to n ba won da si ki wa ni awujo ile se
2: n ta awujo le se po se ri pe te ba foju inu wo nkan to n ku da be ni pe aisi fe ni mo le pe lawujo wa opopolopo ni kini lowo to ye kan fi ran awon eyan lowo papa iru egbe ta gbe kale yi ko si nkan to buru ju nbe ta ba re n to ran egbe to ran lowo lati le ri pe ka ka tesi waju ijoba na nipa to ye koko
1: ke lo kan ti ijoba nbe o se ijoba ni o fun won loyun ni
2: eh ijoba ko lo fun won lo eto kan ijoba po se mo pe o eto kan ijoba po ti won ba mu owo ti won gbe sinu bank kan ti o ni interest iru e ta won obirin wa fi lo ngba gbo mule lanta ti won gbe owo sibe a de ri pe a ti ri ijoba to se ru e ri ta fi owo sinu account kan to je pe won loja lo ngba ta lo nya ta
1: won fi soja won
2: ta fi ntaja
1: ta fi ntaja ti won si nda pada
2: ti won si nda pada ijoba le se fun wa especially ninu egbe iya mo po ta dale yi egbe to koju osun ni ti won se dada ti won ba ran wa lowo awon obirin yen lo ma gba owo yen be yen won ma fi taja won de tun ma da pada fun won so nipa ide yi won le gbo bukata lori omo gbogbo nkan to da be ni ko da bi eru buwo ninu aye won a le kuro nibe awon onise owo na won a le rowo se ise owo iru emi nsin bayi fashion designer ni mi abi e get nsin opopolopo awon eyan lo wa ranso lodo wa
1: se se ton ranso bayi ni
2: mo ranso
1: titi disisin
2: be ni
1: bo le se wa nso wo papo mo
2: mo nta awon materials mo awon nkan ta fi nse ise wa se pe lining wa nbe owu wa nbe stay wa nbe gbogbo nkan won yen so owo kekere o de ran ko sowo nsin a need ran lowo awon oko wa na tan lowo lowo o ye kan ran yawo won na lowo kamo toto okunrin mi wa o to support yawo e o
1: abi tori abala be yen mi fe de be na pe tori awon okunrin kan wa to je pe
2: iru emi ba
1: wo le fomo sere emi won la won mo won
2: be ni iru emi ba lori fashion designer ti mo nse mo oko mi support mi abi e understand o ran mi lowo lori e so ti ye yin sin to de je pa won mo nkose won se dada won at least omo to ti kose lowo mi ni ilu Ibadan won ati fe to 30 mo ti ni eto ti travel out
1: o ti todun melo de din se je ibayi
2: ka sha ni o ti koja 35 years ti mo ti ranso
1: to
2: so ti ye yin so ise owo o da ti elomi ise owo lo iyawo re nse ko si nkan to buru ti oko e ba ra rin se fun e wo ise wa si e mo pe o ti fe gan machine to le stone orisirisi ti lo wa tokunrin mi ba ri pe owo wa bank e ti wo fi mo yaro sibe to ba ra nkan rin se gidi fun yawo e ri won mo je nbe oniṣe owo le short n to ba pa lo mo na iyen niṣe ti owo temi mo ni ngba temi ti gbanju o ko si be se le nawo e le short to e ni yori machine ke lo ta nkan ti e ba se lori ise yin le mo mo na so aro awon oko wa kan jo kan support wa awon ti yawo won sise owo gbogbo oniṣe tawon te lo nlo to jo oniṣe owo kan support won kan ra fun won pressing machine gbogbo nkan ta nlo ta fi nsise gbogbo e lo ti dowo
1: iyawa e je kin pada lo sodo iyawa mufliat edun jobi awon soro kan pe ngba ta bere bere pe bo ni awujo se le ran won lowo won salaye pe awon kan ti e wa gan ti won jeun kanu dada ti won le ran rufe ru awon obirin ti won je akikanju ti won ki sole lowo sugbon to ka je pe bukata lo fe so won dole won ni awon eyan kan be ti won ni jobo jobo lapa tan le dasa mu kio kio won tun wa tun salaye pe ijoba na le ran gbogbo awon obirin ti won je oloja ni ipinle Oyo lowo pe o ti sele ri o ti ijoba kan de to gbe awon owo kan kale tawon ri igba tan ri fi sowo nigba na se bo se ri nigba na se ka pe ijoba ba so pe o da awon fe seto owo kan fa awon obirin ti won je oloja ka so pe bi ru ipinle Oyo wa se o le si ri be se ti po koja e kan rerin te ti po koja awon to le
0: pe to wo le dodo e ijoba le se
1: to wo ba tun dodo yin bo ni owo yo se pada
0: e se ma
1: tori to ni kaluku o mo dasa pe kini
0: e se ma
1: national keki ni ajo je ni
0: kori be o
1: bo lo se le ri
0: kori be o
1: bo lo se le se pin
0: ti e ri
1: ti e lo te si da pada
0: ni agbara lowo lo se ti e ri
1: tori pe bi kan le awon kan ti lo mo gba owo yi
0: bene
1: ti won si gba ile gidi lori e ka wa so pe ijoba wa gbe kale pe o da na awon eyan mi to nbe labe mi ti mo je ti mo se ori fun ti mo njoba le lori o a fe ki derun wa laarin
0: won
1: o ya e ma lowo yi bayi se e ro pe asilo ni sori awon eyan wa yagele
0: o se ma wallahi awon
1: eyan wa yagele
0: se ri o le se se ti won o si mo ri gba ti mo
1: ni lo
0: especially ni ipade coalition of women's market yi ti yamo ko dale ta nse yi ti ijoba ba gbe iru eto ba yen kale o ma ni eto o de ma ni itona se me pe nigba ti ijoba ba gbe microfinance bank kale to ni kaluku nlo sibe pelu id card ni even o le ma so pe ka mu gan guarantor wa se bi onikaluku lo ni nin ta ba fi wole sibe o mo pe under ib kan lati wa even o la fin so fun gbugbo awon obirin pe ipade coalition of women's market yi ka jo fowo so wopo lati le mu pe ki o gboro ko goke to ba ti gboro to goke to di pe ijoba wa won koju si wa se laanu ti won ba gbe owo kale fun wa owo na o le di pe hot cake ki ko le di ri be lai lai so tin ye yin ma o le ri be
1: awon women leaders e wo
0: awon e ma gbo ko si yan nibe o adari ti wa to je iya mo po yi olorun gbe kale fun iderun awo obirin oni ki si se jegudu jera eniyan
1: to ba je pe mi ni joba ni pelu gbogbo awon oro teyin so e si wa fe dan iwo pe
0: eyin
1: obirin to je pe
0: dan wa wo
2: agbajo
1: a fi gele yin ni
0: kori be o ola olohun oni ti gbogbo ohun to ni kaluku nse o mi o je tan yin tori pe ewu awon to wa ni
1: tori pe ngba me mo binu pe mo doro mo yin le
0: yes ma
1: pe ngba ti o ba ti si pe kan ran eyan lowo le opoloko ma se bi oloju anu
0: be eyan wonu oja ta wa yen e je ki n fi apere nu oja ta wa yen se mi pe ba se wa ninu oja oni kaluku wa mo ge e ri elomi iresi atewale mi nta elomi ninu wa onja trailer emi bi enikan ti mi o ba loja ma ma lo baru won e koja ifun mi ki n fi soro aje o fi dirole e dakun tori olohun emi ti mo lo bebe pe e koja mewa ifun mi ko fi dirole
1: ko nkan ko so ni
0: dana ba si dirole to lo n se tita ko da bi o ti tan ti mo lo se salu barika
1: pe e seun aro
0: e seun to ba tun de lana lola se ko ni ko fun mi
1: o ko le
0: so bo se je niyan se me pe o fi mewa dan mi wo to ba di jo keji ti mo ba bere adota yo ko fun mi o gege be ni oro ta n so yi a le ri awon eyan to wa lawujo lati ran wa lowo gege be na ni awon ijoba olorun yo si ku wa lowo
1: lele kaje ka ijoba lele kaje
0: be ni
1: ani damu nbo na

0: ìṣẹ̀dá àwáyà tó ń tòótọ́ bó ni ṣé wọn fẹ́ lòmí ìṣẹ̀yìn lágbọ̀dọ̀ yín ṣé ẹ̀tì ẹ̀tì fojúṣe ti yín lẹ̀ fẹ́ lòmí láti ṣe àbẹ́ ẹ̀tì ẹ̀tì sálọ́nì díẹ̀ pátápátá ẹ wà mọ́ yẹn I still remain myself I am daddy lágbájá I am daddy tẹ̀mọ̀dù I am mommy kinní kan I am mommy làkásègbè ṣé wọn ti fẹ́ lòmí ìṣẹ̀yìn bí ṣé ẹ̀tì fojúṣe yín lẹ̀ fẹ́ lòmí láti ṣe ṣé ẹ̀tì ẹ̀tì mọ̀ pé wo un ti ele wa ku o n se kini kan o le joye ile baba re so nkan ni wa teyin nlo abi so gboju ti eleyin fi se tiyin ni abi kini o pe kini kan la fi wo kini kan so eleyin fi yanju e lagbon odo tiyin ni bo lo je losan to ni bi tan lo po gidi gan o amo bi ti mo fe ya e je n sare ya ki mu lo di tetete ato ni baba wa e boju ero mi losan to ni na ni olosola re o mega child of god megalicious ti ana etengemenge torun won e losan to ni ta te ra nbo ki won mu rele abi ko lo do pa po ni mega ki yan ko amo amiri rana no eyin le le toto ni eyin le le toni osan to ni today yin gangan bayi na re baba eyin gender yin na ni pele mi le agbe losan to ni na ni opeye mi adisa ati to bi loba omo majemu bo wa na laje wa nle agbara loso otuni ta jo fe se to lo tun mi na titi laye akinsola o to ga gba mi na si je kenneth igueji emi na ti ri to to ni gbogbo igba lojo mejo mejo adirun ke sunshine yin na ni o lede se ti gbo yin loso otuni mo bo to pe ya tesi waju a ki awon lojo bi awon to se nkan re to se nkan wuri to se nkan yo nkan duni to subu sebu ti won abi to subu senu ona won loso otuni ara wa na ni eyan patapata ki kan tin je matthew luwa to bi lo bale we na o na sojo bi lo ni ti ya mi na si kun won iya to ba de ro ke sunshine to so loko re wa saye mrs elizabeth adebin pe adeyemi awon na sojo bi lo ni to pe 74 years old iya mi na loko mi abaja gboro gboro prayer warrior mi alalwa alafe yi ti mi ti omo pe nse bo wa ni e ti seto loni ni ago melo ni o pe ke to bere o e tete bere ma n ki awon arabinrin mejeje on se daada mo like bo se yanan na ro nlede omo gbo wa ololufe aye obirin ni won ololufe lagele na ni won adipe iya adeyemi amo riri yin aseyi samodun be ni o aseyi samodun ninu owo ala emi gigun atalafia ti se bale oro e ni faison lo gba o gbogbo on to se sojo bi na lo ni amo yin atumo yin na ni gbogbo yin na e dagba e dogbo e ni faison lo gba lase edumare isobo jina fun gbogbo yin je lagbara olorun alinsin ko kuku wo ohun na lati gbegele le ko wa filamori ta ba ni awo na
1: ise lo gba
0: ti e se se tori ko wu ibi to ti bara re na ni ani where you are in Rome you behave like the Romans oro ti e wa koja Rome an tara Romans bayi toro ti gbegele le ori pe gele ohun
1: ko ba si ko so ise to gba lowo lowo filalo jasi ati sokoto to gbadọ mu ko le dedede ebe yan ba se fashion le yan gbegele sori eh yan ba fe mu se se
0: to ko si fashion to ba ti di pe arobirin to gbegele le
1: to gbegele le to mu fila
0: to fa iro le to mu sokoto to wo buba
1: oro ti kuro loro obirin o ti doro okunrin
0: oro kuro loro obirin ti doro ta ba fe so pe nse se onise ni abi
2: boro re se gba ni
1: abi ta te ni to nise ti o ba gbese re le to n wo so obirin to gbegele si awon mejejo sa le watch obirin at the same time ile osofo
0: iyan kan gbadọ mura bi okunrin ko duro san pe
1: ko duro tan
0: kini yo gbadọ wole ogiri yo gbadọ ya
1: so kila wa fe se
0: kabiyesi re
1: lo awon se da n pe ni okunrin gbadọ wa ko
3: obirin
1: wa
3: obirin
1: bo ngba to ba ti wa do obirin meji se awon pe nikan gbadọ so pe rara ohun gbadọ gba se okunrin se
0: tori pe kini
1: okunrin lati wa nbe it has to be gbadọ balance obirin meji o gbadọ jo wa
0: obirin meji
1: o gbadọ jo wa e mo pe o wa for building obirin meji o gbadọ jo wa
3: ọkùnrin meji o de
0: agba to ti wa ri bo ti wa agba n toto ọkùnrin meji o gbadọ wa obirin meji ni o si gbadọ wa amọ ngba to ba ti wa ri bawun
1: eni ko gbo owo okunrin wo ni
3: eyan mi eyan awon mejeji o
1: lohun o da wa olohun o da obirin
0: se ki wa se pe okay bo sona lek mo ni se pe n ti se onise amọ ada lati se ru ti se
1: lati se ru e
0: se bi o wa gun bawun
1: e wo e ma je atanra wa je kin se oro to ba ti fara bale o 70% obirin to n sise okunrin emi won kin gun
0: tó bá ti ẹ̀ gùn gan
1: an ọ̀nà
0: kọ́ mọ́ ni nǹkan tí ó mọ nọ́ọ̀sì lápá abìkan
1: torí ọlọ́run ò da obìnrin láti gbé ẹrù ọkùnrin olùrànlọ́wọ́ lọ́lọ́run dá wa fún
0: kì í ṣó gangan ló ní
1: kó ràn lọ́wọ́ ni because ìdá tọ́lọ́run dá wa lóòótọ́ a lè multitask but àwọn iṣẹ́ kan wà tá a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin àfi tá a bá ń tanra wa jẹ àwọn bùkátà kan wà tá a lè gbé
0: ẹ pé mò ń gbálẹ̀ o mò ń dáná o mò ń kaṣọ sínú machine o mo tún yọ ọjọ́ mo ó yá parí ilé parí agbé ó yá ṣe 1-5 mo ti fún ẹ lẹ́gzámpù finish it ó yá ìwọ lọ bá mi lọ́tà yẹn wá ẹ̀wọ̀ ọmọ tí mo ní kó pọnmi fún mi ńsàlẹ̀ so nta le multitask fun na but to ba ti di pe I need 500,000 gbogbo le need 300 sanwo ile sanwo iná sanwo omi sanwo nepa sanwo ile iwe
1: rabata ọmọ fún wọn ọmọ ló ń jẹ
0: ẹrù yẹn pọ ju fún wọn láti gbé kì í ṣe n tán pé kò pé yín ò kì í ṣàgbọn tán ràn lọwọ ìyẹn ti kúrò ní ìrànlọwọ
1: ìyẹn ti gba iṣẹ gidi òun gangan ló gbẹrù lórí òun gan ní ṣiṣẹ
0: òun gangan ní ọkùnrin pé ó ti gbégele lẹ
1: ó ti gbégele lẹ ó ti gbé fila.
0: Eyan yan wa nle ibi ta nlo losan toni o tabalara o tabajeru kodi orangun le la gan ri ti e mo nbe tori pe kini gbogbo wa bayin lo ro e kan gbagbagba ile iwe ni no fe wole yi abo ti so pe o ti sumo ta ba ni ewo boyo se kan abi meji oloku ninu e
3: le mean for school bag lo
0: tobi lo ba soro kan le kan ni kan wa weru ibi to ti soro aje ile nibi oro we takanda kalamu gbogbo e ti won fi sise ti ba se ke boya won ti tojo amọ won fi sokan
1: mhm won ti fe rogo ko loja
0: awon agba sibo won ni aja ajo ti je kini kan ni kini kan o gbe tenu gan ko ti je kiti le duro abi bawo do se nso
1: ko ije ko ije
0: so wa ye ka dada gbon kan eyi ni o mu mi wonu e na boya ti n ba de pada a fe lo taja amọ kin to lo taja o pe ko parenting ka jọ fowo sowo po lati tomo ani to te ro ni pe emins won a jo gbe papo mo ne hun mo de ni ko ba mi komo mi ko ko won le so ko kan mi
1: ko se gba
0: ko sagbon omo ni agba n to to pe bi ti erin meji batija kori ko be oni ma jiya be ona ti kori ko wa fi ni jiya be ti kori ko fi ni jiya imodi olaye obirin gbe wa lo so to ni o e je n lo taja ti n ba taja ta ba de a wonu e lo lo ni sosan a ti pe lage lu la siwa e mo lo bi kankan mo nbo
2: Lagilu FM 96.7
4: Miliki Special Ajabale tuntun nene pẹ̀lú àwọn boys ọlọ́run tí ò lérò ní Rẹmi àti Rẹmi Rẹmi Adesina Big Man Presenter pẹ̀lú Rẹmi Babajide MC General láago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì Friday ní ìkànnì Lagilu 96.7 FM Entertainment Program.

0: ahun mi laye iya mi na fona to da hun mi christy send bokwe omo mi se rere bo lori lagbon da yin se mo pa won yoruba bo won lo mo ta o ba ko ni ogbele ta ba ko ta baba si fe ko ni ko la wa seri oni na lati bere anti e mo soro kan won ni saturday ti o badun alamisi na lati mo ri firifiri re iwo to fe jeun mo o ye ko le soro omo o ye ko le tomo o ye ko le fi ona omo e fe se won le ona otito ati ona ti o dara on pe won so kini ko ran pe emo ti o ba ka abo eko iwa ti o da iwa abo na ni o mo wu tabani aso toro bi funra wa daja olomo ta ko yo gbele ta ba kota nta ba si gbin bayi na onlaka glory ta wa gbin to da saye omo wa glory ta fun won lojo ola ka fun won ni ojo rere ka fun won ni ogun rere ko sogun ta fe file ile ogun ile ogbon ibe lowo nta de pa mo ta ko yo gbele ta kota omo ta ba fun leko rere omo ta ba fese re mule ninu otito bojo wo na ni eko na ni gbogbo nkan ta ba ti komo laye to ba ti je pe nkan rere ni ti o ri mu lo leyin wo ola ti o boju weyin ti o wulo fun ti o sadura fun wa ti o ni fi kun oku ranse to dopolopo omo lo n fi kun oku ranse sawon obi re omo mi gan ta rin lori ero pe especially ero TikTok omo gbo daddy mi o se nkan kan fun mi mommy mi gan ko lo to mi awon obi mi ko no sin mi debi ti mo de loni mo ko ni kin tara won sin loni ke mo tara won se loni seru nkan ba nla wa na fe kan omo ti wa na mo so leyin iwo ola obi mi o pe omo ise ti o se da won lo won to ah lagbeja wa kilo de se mommy e lo pe ani kan ma pe mi ni mo so ah da ko mo se ba won kilo de kilo sele to mommy ba tenu boro oro o pe si jeri to ra ni le ri nkan kan mo to ra ri pe o lo so kale e do wa di de re re ojo mo pe ah awa mo be la mo tu to ti di ka mo be ka mo tu
1: o ti debe
2: ah ni excuse won ko si bi te fe gba lo
1: ko si ko si
2: te fe mo yo nbe
1: excuse kankan
0: oloko to gbin agbado o di dandan popo yi pe mo pe won ri bi oni nbe
1: be ni
0: eni to ge ebusu to ri sinu ile o mo po n fe je mo yin egbodo
1: be ni yo si san
0: yo ro komandi
1: ro komandi
0: ti o ro komada ara ti o gba lagbaro si gan bi o ba le se eni to ri gi pa ki bole o mo po n fe mege o n fe je fufu o n fe je gari ni
1: be ni
0: ki la wa gege bi eyan ki wa la nse saye omo wa elomi ninu awa obinrin se se ran gender mi suru loro wa ki mi nu wa rode kare pato te wa lorun ju ka se nkan lo ko lo baba baba re
2: elomi te ba ro mu egan eni so n lo bi
0: e si gbagbe owe awon agbalagba oni nta ba bi ni owo yara wa
1: be ni
0: oni baba baba gbogbo aye mo n bo lona odo ti won na awa won gender mi lo kan bayi lowo lowo ti mo wa bayi iwole lo de tisha mi tin toju owo pamọ ti o fi rawe fun omo tori won ni kowe wa class
1: ben abiamo ni
2: ben
0: tisha mi tin wa won to ti se tan to tin lo to ro aso lowo won asiwe ko le fun omo class re ko le se wuri fun
1: ben
0: so ye ko je eto teacher lati mo rawe fun omo ti yin to ye ko je eto teacher lati mo bo mo yin gba aso lowo senior to lo ti ya si n ro dede tin kan dudu bo de ba ya
1: e
0: dakun mo fe be wa losan to ni na ni gbogbo nta ba mọ pe ye ka se lori awon omo yi nta ba le bi nta ba le to ni ke je amọ bi nta ba mọ pagbara wa gbe njoba ti mo gbogbo ero ifoto so mo bibi wa o le ba gbe pe o le ko mo ri o podun marun kan to lo fe loyun le yo ti gbon
1: be ni
0: yo ti mo lo mu ele iwa asiko to n ba wole iwe o mo pon ti bi lowo ni o nje are ni o won je
1: be ni
0: ko disi si na wo repete lori ti e tori e ti feto si gap ti wa laarin won yo mo ro wa lorun ki se pa ti sun won mo ra won eko ojo mi nu
2: o wa fun a lorun dandan
0: to ba si ti ri ban na o ja o ya a sa ri laye jo ni o ya iwo duro kegbun ede class kan ki iwo to lo iwo lo fi se owo kan iwo lo koko kan bi kan iwo ma tele mi lo bi se ma tele mi lo bi ti mo se nso kowo mi ki iwo foju si ka jo pawo po kanti re fi lo panti e ba se tan na to ba di po na nse abo nse ti abo nse kan o ya iwo na so po iwo na so sibe
2: a tun fowo ti wo po a tun ran
0: won ti o fi se awa ni se ba won agbon bi ti mo n lo loni gangan ni co-parenting bawo la se fe jo pawo po baba o si mo iya o si mo kaluku ti sowu e loto fohun ti to gbe giri kaluku ti keko re dani abinu si ama won eso to wa laarin yin keke ko fohun to to si gbe giri yin bo la se fe yanju e ti o se ni me ti o se ni di kodon ko emi ati ore mi akan bi a lo tawe nile iwe kan laarin ha ma pe e ba bi pe daddy won number daddy won re
2: awon le pe won
0: o ti pe won o ti so won
2: daddy o daun
0: awon welfare na ti so so ni welfare ti so so so daddy o ti e gbe o ti da call won mo daddy welfare daddy o gbe number welfare mo
2: daddy e jo jare
0: a be won na ni tori bi wa be won lo so
2: kini ni
3: ebe lo da
0: ebe lo fo ja ja wa loni ebe mo wa bi orunkun kun le mo wa lo so to ni
2: ejo yin daddy wa
0: e daku tori amọ imo se wa ki se tori iya won ba re pe ipe se ba wo pe ipe ipe ogede irudu oya buso won e mo binu se ri ti ya won e fi won le awon omo yin ni ke daku ke ja jo boju to lo so to ni lori eto yi gbogbo nte e ba mo pe ni ni kawo yin kan mo yin fi yan kan fi serere enu ti nu ti e le toro lojo
2: la beni
0: pe ah mo ran e lo le iwe ni
2: in de yoruba gbe eyan le kaka so simple as that
1: ori ojo waju yen gangan ni
2: in de yoruba gbe eyan le ka
1: ki se tori si
2: elomi ade ma so lokan ya won le da won to lo fi ko won lo ngba won ba dagba won mo baba won
1: abi ko fi won fi school ti mo fe emi a ma so pe ko fi si school ti mo fe ni
0: mi se so abi la ba kire to no fi si school to fe baba omo lo lo mo oke okulo kure
1: ininu situation mi ko convenient fun ya yen be se son oko ati awo won gbe po
0: ni to so
1: se to bi lo oko yen o ni gba
0: ni suru to bi gba to bi lo ba e je ni pon ni foro se ni wo e je ajo gbe yen wo baba alagbaja ko rorun fun mo pe pe ipe ya ti de o ama e mo to e mo pe e mo kan ra itamaje omo yin ni o affect mo mo pe korira ti wa fe mi lokan ti yin pe ti n ba le sonu kin sonu bi n ba le ye kin ye mo gba fọlọrun ama e wa da ti o fi ran omo yin lorun ile ewe te le fe yin o jina si ti wa pele la ko pele labo kan sa la se bere ati papa se wa ri pori bo se ri na ni isin e mo rojo ojo kan ti mo se wulo mo sa anfani fun yin na
2: atawon le
0: mo sa wada bo se bu yo ro awon okunrin na won e ri ba se npe won yin na ai kin le so ni ai soro yanro lo pe le npe akoko to ni gba wuwo jawo lo ta ba feso e ni ai fele ki bo si la re ni ba wa jo si to ba so ni to bi nu bi to pe n to n gboro si lenu ko le buruburu ke yan mo lo ni tiju o de ba nbe emi sa mo se emi gba pe mi ti se lese le mi ki mo jiye se mi amo ko mo je akan ra ita ma ji omo yi ta ba so ni to bi nu ma ni ilewe to n fe leleyi o de amo ti gbo yin san ama eru ati mo lu ati mo bo won se ton mo ba lo lata aro ton kere ton de lago mi assignment gan won ni le so nje won ni le je
2: awon mo
0: ni won ta mo apo onu ani mo so
2: mo mi ori
0: okada ni o ti ta ba lo nbe eyin gan e ni ntoju won ni ise mi o ni yo re bi titi yin o yo ko sokunrin ti o gboru eleyi teyan fe lele so de je pe ma ba mi so ibi ton ma lo niyan to ba ton ma so mo nsise mi mo ka

0: ninu aye oni bojipo bi mo ni temi to gbe je jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation iye pada na kori ifadun ye o gbe ni etule ya mabo iso ru to ma waye lojo sunday september 13 lodun yi iyana to wa le papa filling station to wa lori bridge wo road na doju ko jajo nku egbe re wole egbere ijo olorun kaka aku mejo ale ni so mo ti bere egberun meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororo ti mo ni mo pa na tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se benga afi prophet suma ati be be lo egbe 0902 520 2724 yes me ti re ke ka jo pade ni be
1: eyin omo yoruba mo ki mo ka ko
2: Shata Obama mode die piparun ni parun ni parun lati wa gbe oju da imo ede ati asa yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mo la o ma ba fi aye deru ohun agbelero ede atasa tan won je nikan ni lagelu fm 90.7 fi sagbe kale eto lagba laiya agba agba
3: e ba un gbondo yi gbe
4: jangbala jiburi jiburi jibu jangbala
2: ni gbogbo ago kan so ojo abameta saturday lawon mo wa yo ma pejo babi sagba laiya agba Nibi tell si ma pade atokun eto to mu yan yan lete aderonke ogunleye ti yo ma so awon niruru itagbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa ro gbogbo eyin obi te o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba gbo kan san ba ti lo ni gbogbo ojo saturday nise ni ka ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo mo awon ewe egbe won lori eto Lagba laiya agba ni kẹyin ewewo ma gbọ ka sa wa o le raaye gbilẹ la ni yi
5: Ba dada, emi lomode isifun ogbon. Fóònù pa ni.
6: Wo, ọ̀rẹ́ mi, kò sí ilé ẹ̀kọ́ tí n ti mú lọ. Odo ni gbà wálé.
5: Ṣé ògbọ́n pa Grace Feed ni?
6: Níbo ló wà?
5: Jẹ́ ìjà ọ̀tán. Grace Feed Private School àti Grace Feed College ní ilé ìwé tí gbogbo òbí tó fẹ́ ojú ọ̀la rere fún àwọn ọmọ wọn. Níbẹ̀ ni wọ́n mú ọmọ wọn lọ báyìí. Gbọ̀ngàn ilé ìwé àti àyíká ilé ìwé ó mọ́ tónítóní ni. Tó dùn wò yàrá ìyá

0: e ka bo kwada lati e ka polu oja wa ayo brilliant to tin gbo pilade run ke sunshine in lagilu at 6.7 fm okay god okay ifo fun bala oni felele ibe la ro dele si lo so to ni mo wa bebe lo so ni ni o ko da enu mi o ti e chako kankan enu e ko gbe kini eyin daddy wa ori kun le mo wa bo le se fe ba wa se te se ba wa das ni ko ni to te yi ti o fi ni wole ti o fi ni di bo se nda lo awon eyan ti fe mo pe wole lati lo si o ye je mu hello
1: hello ma
0: e ka so sir
1: o mo ba bala ji aje bala aje mo la o ki la
0: kilo e se o ba bi
1: ala ya ma la le ni o
0: akolu funke
1: e ka akolu I didn't get sunshine. Man like you. I was telling my grandma money. Ah, and when you had the emotion, I had the wallow.
0: Allah let you remember.
1: Thank you. The program is just too pragmatic, realistic, down to heart, and motivational.
0: Thank you.
1: And you took a little bit of money. At the hour, at the bow, you took a ship for more work at Nigeria. I go you back on it. One at Balak, but two rows, two paper. Put it for Joe
0: Ali.
1: One day about it, you would read about the coin, you know, one million years.
0: To recall it by Yan, about
1: one, I was saying, you told you more. Two, I don't tell you. That's the point. Then I get about the door, yeah. Emily, that's it. With everybody, you know, everybody down, she
0: would bear any more flashing. You are worried about
1: being not primary. You,
0: Ben, I
1: have to show back, follow,
0: causing the very
1: cool back or really.
0: Hello, Baron, lower
1: one to Millie. Two months to Millie. Mama wa do abe wa ni kuto baya wa ni ko ma jere lara e e
0: ko
1: ma
0: ku da bai
1: wo sa mi ri ma o ma very annoying
0: o ko wa annoying but ki la fe se
1: mo ma sele ni ya ti se wahala o ma ma lo okay o ko sele to gba ti gbo e sele mo mama yan foko o se mo o do jo gbe awon ti mama o ba si ni grand we ni o le o
0: lo ba tan
1: ado ti aba o ba si ni grand sorry to we ni o le o to baba o fe gba pe o fe gba grand lenu e
0: iya yin a fe sin wi
1: ah o fo mo lori mo ni gbogbo eventually baba nla ti wa o
0: baba joko
1: o joko ni le but the point is ki o toju omo o
0: bene
1: e mo e joje le omo yo toju omo
0: o di dodo
1: e mi to e wo tori awon mi to ba fe pe
0: e se
1: o baba toju omo wa we lo wa le bo se ti o toju omo le je ko toju e bola gba gbe bola gbe lo kilo
0: e se o ara re o ani e di a toju omo wa hello
2: hello.
0: Hello, I can't sorry for you, but it's in Biwa.
2: Yeah, I'm not going to let you
0: go. Yeah, and that's daddy.
2: Tony, one lie is a very interesting one. But see, because I want to see, because you come up with a beer.
0: Yes, sir.
2: Okay, I have to bear it to what you're very good. You have to bear it to the problem. So, okay, you don't draw, okay, you just bring it with all like you have everything. At the end of the day, just sell it. You have to go on a lot. But that's why I'm interested. Not in my show, because I want more. What are you insisting when you are about Bobo? At that point, you are more than to go and go to your own nature, only that you like. So, what about the problem? At that point, you can never get to play with the cello.
0: Sherry room, come by. Cocoon, you make attempt. Go jack on my yerry. Go waddy be towa. Come about one body now, come around, call off one. Oh, my yamak with idea, what be your Jew? Iya won ni o je bo se mo pe kiyan kan ma gbianju rara ko ma ti e make attempt ko wo po ti ko won lo ti ko won lo lo niyan ko kan mi iyan lo buru ju bo na la se n be agenda mi na lo pe ka ma jiyan o niya bo ba tomo to do to da to omo ma mo baba e sa ni toro ki oku lo ku re baba omo lo lo mo e ju e gbianju dadi wa e wa bi ton wa kan e lo le iwe won e so fun won pe e fe so wo omo bayi won sa le ko be ba san gan ti o se san sa kan ti won ke lo drop receipt phone na ati photocopy omo yin a mo pe gbianju e se ti yin e dakun e ma kan wo pe o so pe kan ma lo ke si ma lo na hello sir
2: e se jowo thank you very much
0: yes sir oro kan na tun re ara ntan wi na nu bo lo se ni pe baba omo to mo re hello
3: e ma ka so mo mi o
0: e ka so daddy wa
3: mo ti gbe lo ni ya gbe ko ni baje o
0: ami alone
3: o ko mi ni e ba ni se gumola
0: e ba nda si daddy wa
3: o ta gbe mi lati select church of Christ
0: e ki sa e da si
3: o ba gbe o ro ten so
0: e si sa
3: e ko ten so lo wo o se le si mo ba yin so re awon mo mi mu la kaka mo si gbo re mi ke ke ya won ke won si ni oru ke fa re ni mo ti si ti mo ti wa lo ni mo ti wa la ri oyo ko kan ti ya ro be to lo gbe mi dide
0: olohun agbe yin dide dada
3: mama so ko en ti ba bi mo to ba to kun wa ya san ni si awa di kan bi leyin ari kan bi leyin ko lo ma lo mo ma de ka je bi ra mo ta bi
0: ami o ami
3: o mo je ni ma o se o lo tan so ni ni du lo so e mo ni ko mo wa le so mo wa ni ko ti wa ni ni e lu ti ya wo ni o ti lo fe lo mi o won o de ti won ti so won so mi se ko ma ko yan mo so
4: Someone said that Tony.
0: She
4: did that. Then a bako along on Lea Tony. I wouldn't get you about your reaction. You call the woman say,
0: You're not going to be a bad day.
4: Abraham ade won ni ba se nba won ko wa na ni ka sa ma de won awa ti se debi kan
0: da e se ya mi
4: ama won ma wa ta se wa nta yi ka jo ka ma se wa la ti lo mo je lo pa jire
0: be ni o
4: njo jire ti ku omo nje un lo ni o
0: je won yan falala
4: won je won yo aha eja se suru o ka ta won ko wa kan da fun o school si wale suku o
0: be ni o na la
4: iwo mo ti so iwe wa nbe ba ji wa nbe gugu e wa nbe o o ni dam uniform nbe nbe o like the adebayo ya la re do la teyin drama e ku eto
5: hello e ku eto
0: yes my customer ruko invitation
5: bi o ko mo ji le se la je le ni da je o
0: mi olohun
5: eri awa obirin olorun saanu fuwa
0: ami
5: obirin to bi omo meta o pe wa nje peda a peda yen wa gbe wa pe o pe wa gbe won ju ile akan meji o awa tun gbe pada lopa awa toju re
0: otun ni ro
5: oni ka lo so sinu kega
0: oluwa
5: je bo obirin be yen so obirin lele Ire wa ni ti ami.
0: So,
5: o ara yin le gba eto ara yin.
0: Ami. Seun. Lẹ́nu ẹ̀rọ ayélujára ọ̀gbẹ́ni Sọ́líwò olúgbilé àwọn náà kí wa Jésù Dòsínmi Adéọlá Olúyẹmí àwọn náà bá wa dá sí Káyọ̀dé Abodù láti ibona láti odò ọ̀nà àpáta àmì náà tó jó òun náà ní ẹ̀kíwa lẹ̀kú ètò láti fẹ́lẹ̀lẹ̀ olórí ọ̀pẹ́yẹmí Jùmọ̀kẹ́ Bọ́láńlé àwọn náà kí wa àwọn làkú ètò ọ̀rẹ́ olúwa gbẹ̀nro òun náà kí ọ̀rẹ́ tí wá ní o ṣe ọmọ mi ẹ̀kú ètò ìyá wa more energy thank you Abídèmí Àdìsá àwọn náà kí wa àwọn làkà àsán hello.
6: Hello ma ẹ kàtàn o.
0: Ẹ kàtàn ma àkú àtàárọ̀ o.
6: Ẹ kú ètò.
0: Yes ma.
6: Ẹjọ́ in tó ń ṣẹlẹ̀ sí èmi lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín báyìí.
0: Ó yá mo ń gbọ́ mọ́ mi.
6: Ọmọ mi ni obìnrin.
0: Yes ma.
6: Nígbà tó lóyún ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìyá ọkọ ẹ̀ ó ní ó kí alẹ́sẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ bákan. Ká má sọ̀rọ̀ gùn after tó ti bí ọmọ yẹn 2 years wọ́n padà wálé. Wọ́n wá ń ṣe wọ́n wá náà fẹ́ mọ kó máa wálé àwọn nǹkan bẹ́yẹn. Bọ̀ èmi ò jẹ́ kó lọ pé kó má tún lọ gboyún mi padà wá. Pé tẹ bá fẹ́ ni fẹ́ yàwó ẹ wá fẹ́ yàwó. Ọmọ yẹn ṣà wá títí di sìn wọn ò fẹ́ yàwó mo pé èyí tó jọ́kọ mo ní ṣòro rẹ́dí àti fẹ́ ní yá yàwó ní bíi 2 years ago. Ó mú wọn ní táìmù obìnrin kankan báyìí sìn. Ká má fọ̀rọ̀ gùn last year lọmọ yìí ṣèyàwó. Ọmọ yẹn máa ń wá lọ sọ́dọ̀ wọn lọ ṣọlùdé. Tó bá ti lọ wọ́n á gbé gàárì fún wálé every third term second term tó bá lọ. Wọ́n gbé gàrí wọn ní ra anything of the same orin kan school wa. Ọmọ yẹn ti pé 7 years. Ní ọdún yìí mo wá ní táàmù kan lóore tó jẹ́ parí tó ń ṣe tán yìí mo wá ní kò ní lọ lọ́dún yìí. Ìyá ẹ̀ gba ọba ọkọ pé wa ni iṣẹ́ ń bọ̀ wá lọlúdé mo ní ò wá o pé kò wá lọ́dún yìí. Wọ́n ní àwọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ kí ló dé nǹkan kan wọ́n sọ nǹkan kan. Lórí lọ́fẹ̀ tó kọjá lọ́kọ́ wá ń pè mí ni bọ́ ìyẹn wá ń pè bó ti níyàwó mi. Àwọn ọmọ tèmi náà ti lọ kọ mi báyìí. So ọmọ yẹn ọdọ tèmi ìyá ló wà. So bọ́ ìyẹn wá ń sọ pé kẹ́mi jẹ́ kó gbọ́mọ òun èmi dẹ̀ fi ọmọ ilé ìṣèkejì ara mi. ko ready ati fa ma se nko eto lori e iru oro yen kini ka se si yen
0: mo soro kan ni bere oro e la ro mo pe pe mo ma pe oki oku lo kure ma mi baba omo lo lo mo
6: kire
0: lati gbe ni
6: ojo ko na lo nje
0: o ya ke omo fun olomo eyin e mu mi odo tori pe kini omo yin nisin te ba ko te ni pe ko ba lo sore de nbe tori gari nikan no fi ranse yo mo ran ti po fi nkan ranse so ko ni ran ti mo pe gari nikan ni
6: omo kun re lolohun o lo lodun yi
0: to ba ti jo omo lo lo
6: mo nkan to je ri lohun mi mo nkan to je ma ri lohun
0: omo lolohun
6: o lo lodun yi ni
0: o ya ke je ko baba be soro fun ara e amo e ma je abopo lele ororo ka fa yi le fe lo ma te ba fi ero mi sita kemi ati yin soro leyin eto mo mi
6: ati
0: gboma a so leyin eto mo e je ri omo na lagbara olohun mi sasiti ami
6: e ku eto
0: yes ma hey, ikan na tun re o. O po kaakiri bam bam bam bam. Lori sirisi ni asu epele. Amo arojo musun lokun. Ojo mo tun tin re bi tana. Oro re o. Boya ki mo kan isin na ka to mo rele. Hello. Hello. Ah, ori. Ni mo ti se nsobo le kan pe o po lori sirisi asu epele ni. Hello.
7: Hello ma.
0: E ka so sir, ko yin bi te tin pe wa. Yes sir.
7: E ka so ma. Ola lo nso.
0: Okay.
7: Ewo eyin ego ejo tin mi sa yen ro.
0: Hmm.
7: Gba ton ma e joro yen. Ola o fi ki ki di ara.
0: Mhm.
7: So se ti mo ku joro ti yo la ri.
0: Nben. O yo la ri. O na mo se nso fun won pe oki oku lo ku re. Baba omo lo lo mo.
7: Kile lo fi te se yin ya wa ati ki kire ati ni la yin sori o.
0: Mhm.
7: Aha.
0: Suru loro wa. Nista la suru loro wa. Ese mo bi suru ba wa le na ni ko si nta e se si. Ko si bi e be ti wa si.
7: Ti e lo wi gba rojo fun yin bayi. E ti ah omo kunrin yen mo buruku ni.
0: O da ko si wa la.
7: Ko da wa gbejo yen. Eyan ni ah Olorun da kun dari ji.
0: Suru ko se nta ma fun loko na bo sokunrin bo sobirin odo re na ni o ro si. Bo se nti o lopo logan odo re oko ni yo ro so dun ara re na ni. Mr. Ele e wo wori ojo ti lo pe mi leyin eto ajo mo soro ami. Eh je sare ka meji fun ni Olusan Yaja Isamsudin. E ka san o. Okay, Olorun ki wa lati ilu Abeokuta e seun. TK Shitu, only women matter na for men we won't carry am for head. Man no mind men no mind them do you best for your children and you yourself leave the rest for God. I won so pe kakunrin sa se n to bada ko fe to ku sile fun Olorun gbogbo yin na la nbe lori eto ilosan tuni iwo to ba mo pe o seto e dakun seto o bembe o bembe o kuro ni pe ko fun mi ni nkan kan rara atol ato na in bad eran ti omo yin ojo ola yin ni ojo osun yin ni awon na le pe bo ba dojo ola ipe ah omo mi eyin go ti e le so pe mo se nkan bayi fun e mo se bayi mo se bayi mo se bayi ani tori ore na le pe tori iregun o la fi sore eyan ba sore fo mo re ko le pe sakis lojo da ni pe mo gbianju lori aye re mo se nton lo ran mi eh oya pe mi era gbere fa ara le
8: to eyan ara le awon eyin obirin egbe mi fe ba soro e ma domo to e je ko lo mu to mo
0: lobi baba
8: oluwa to bi lo baba logun mo ma jemu loruko temi ejo eje atojo omo wa tori awon lojo la wa
0: e seun gbogbo nta wi blata aro ina o center si jo saturday e pade ade ron ke sunshine ni saturday ni ago kan lori eto lagba laya agba eto tun ta tun fi ta lere ni a wa tu keri kele fun omo wa owe aloni alo apamo alo apagbe ni yoruba san omo mi o gbo ye barara agbalagba mi igun o gbo amo lori eto lagba laya agba gbogbo owo ojo wa a jo yewu a je se ebun wa fun omo lojo saturday omo akoko mo mewa akoko to ba oko pe wole sori eto e ba nya won lero bani soro yin eyin na duro ti won ka jo gbeto na ka jo yanana e ka jo se ko dun bayi ki gbogbon kan si pade dojo saturday femi ati awadi de free abai an lo nu pade dijo mejo lori eto aye obirin ire loju owo ri ire loju ora ire loju gbogbo wa bayi yo ri la se edumare gbogbo nto ye ka fi ton omo wa lowo lola niyi ni mimo yan ni adani wa yo fi fun wa a si jere won mo na lagbara olohun pade jo mejo ire o

ekurole be lasiko se atoro akojopo royin ti agbaye lori se ti gboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke to gaju awon oke lo martini salao luni royin sugbon saaju egbe awon koko eleyi tunbe ninu iroyin won igbimo ile ti won be kale ni igbimo asoju sofin na ni o ti salaye pe gbada ba mi gbada bi amila o na ni ko mo nipa ofege ajo ile ti won gbesile ni eka ijoba ni ijoba apapo ile ede wa Nigeria abai jopo awon oludasile ti ebu fopo ni won ti ro ijoba apapo ile ede wa Nigeria lati gbowo sawo lati je ki awon ebu fopo wa labele ki o bere si ni sise Tehran na ni o tu sose ni Kuwait ati ni UAE nibi ti won tin selaye pe awon ko ti dekun lati awon ko ni dekun lati mo ko lu awon budo ile to ni se pelu ile ide America iko agbabolu ti Manchester City o na ni won ti setan bayi lati gbe agbabolu omo ile ide wa Nigeria to je obirin Ochegini ni bayi egboroyin ohun lekunre

ni akojopo royin ti agbaye fun ti ole ti toni sugbon kin to ma lo egbo awon koko ile itusuyo lekan si igbimo asoju sofin na ni won ti selaye pe gbajabi amila na ni ko lowo ni ka eka ijoba mokaruru ile ti won be kale agbarijopo awon ti o ni ebu fopolo ilede wa nigeria na ni won ti ro ijoba apapo ilede wa nigeria lati jigiri si awon ebu fopo ile ti won be labele na ni won tun sise bayi ni won tun sose ni awon ibudo ile to je orilede america to be ni kuwait ati ni orilede ti united arab emirates.

0: e ba ti pe te ba ti pe e ku o legbe radio yin emi o le ma gbo yin keyin no ma gbo mi te ba wa legbe radio ko le jora won o le jora won hello
1: hello e ka so
0: e ka san sa
1: yeah mr kayode lati liberty ro pe
0: mr kayode lati liberty okeado
1: yeah
0: team wo ni yin sa
1: the pride of london Chelsea.
0: Ewo wa ni the pride of London. E ti bere. Igba ti ta si yin bayi. E ti bere abi. O da
1: ni.
0: O da ko si laburu pride of London e ka bo sori eto yi o.
1: Okay.
0: E lori ofe ati mu bere meji te ba ti gba e bu ti wa nle fun yin te gba lori eto yi sa.
1: Okay. E fun ni number 25.
0: Ibere number 25. Ideje La Liga. Ta ba so nipa all time top scorer. Agbábọ́ọ̀lù wo ni nínú tan ìdíje Spanish La Liga?
1: Spanish La Liga.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: All time.
0: Agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn jù ní àìgbogbo ìtàn Spanish La Liga tá a bá kó papọ̀ kí lórúkọ agbábọ́ọ̀lù yẹn?
1: Ó ṣe Lionel Messi nìyẹn.
0: Lionel Messi. Kí lẹ pé?
1: Lionel Messi ẹ jẹ́ mú Messi.
0: Lionel Messi àbí final answer?
1: Yeah.
0: Lionel Messi náà ni. Lionel Messi náà ni. Ó yẹ mú bèrè tó gbẹ̀yìn sá.
1: Number 26.
0: Number 26 àbí?
1: Yeah.
0: Number 26. Èyí fa ajábúkúbúkú ni. Ìbéèrè number 26 àbí?
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Number 26. Ó ní kí n bèrè lọ́wọ́ yín wípé nínú ìdíje La Liga náà ló gbé yín lọ o. Agbábọ́ọ̀lù tó bí àmì àwọn jù tó já goal scorer wọ́n máa ń fún wọn ní àmì ẹ̀yẹ kan kí lórúkọ àmì ẹ̀yẹ yẹn oná fi máa ṣe top scorer ti wọn ẹ tó bá ti mi àwọn
1: jù. Pìṣíṣì ni ẹ pìṣíṣì.
0: ẹ tiẹ̀ jẹ́ sọ pìṣíṣì ni bẹ́ẹ̀ ni pìṣíṣì náà máa ń pè ẹ tó bá ti mi àwọn jù nílẹ̀ gẹ̀ ní orílẹ̀-èdè spain. Tí sáà bá ti parí wọ́n mọ́ fún wọn ní àmì ẹ̀yà agbábọ̀ tó mi àwọn jù wọ́n ń pè ní pìchichi. Pìchichi ni wọ́n ń pè. Ẹ ṣe gan sá. 4259 ó ló parí nọ́mbà yín àbí?
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: A ṣe ẹ̀dì káàdì sí yín tá a bá parí ètò. Abiola Yaliyali.
1: No problem.
0: Láti Hamburg lórílẹ̀-èdè Germany ó ti sẹ́ẹ̀tì látọ̀dọ̀ rẹ̀. A fún yín ní káàdì tá a bá ti parí ètò sá. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bó ni o Yaliyali Asisato Suala. Bó bá ń kí Asisato Suala dáadáa. Àgbá bọ́là. Níbo ló ṣe jẹ́ ẹ̀fọ́ rọ́lẹ̀. Ó ti pẹ́ gan ọmọ ìyá. Ọmọ ìyá méjì tí eré wèlì. Ó dá pọ́mọ ìyá méjì bá rí pounds bó bá rí dọ́là. Kẹ níwọ̀n eré wèlì. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn wọ́n ti jọ lẹ̀ pọ̀ bí ike tó bọ́nu náà. Ẹ jẹ́ wo àwọn èlò kan ká tó bọ́ sí agbọ̀n ti káàṣì ẹ̀ torí pé bí ìbá eré ta bá ti gba ìpele báyìí a bọ̀ sórí ti káàṣì ẹ̀ ní sẹ́yìn tí ń ta káàṣì ẹ̀ owó ti wà ńlẹ̀ kò ní ká lọ kábọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń wẹ̀ ẹ̀ ti máa gbọ́ polówó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì gbọ́ polówó rẹ̀ ẹ̀ ti máa yúrò yára ìkànnì lágelu fm splash fm lágelu fm. ₦100 million ó la fẹ́ pinnu oṣù bàbà àbáyé ₦100 million ni ó sì ti bẹ̀rẹ̀. Hello. Ẹ káàsán sá ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kadì ètò lórí ètò yìí lágbọ́n táwọn èèyàn ti ń pè wọlé ká tó bọ́ sórí ti káàṣe kí lórúkọ yín.
2: Samson ọ̀sẹ̀ rẹ̀ sàpàtà.
0: Mr. Samson láti ìlú Àpáta.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Láti ìlú Àpáta. Ẹ mú béèrè sá.
2: Mo mú nọmba 2.
0: Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí lẹ́mú béèrè láti 30-32.
2: 32.
0: Number 32. Kí ni àpèjá FA Cup?
2: FA Cup.
0: Ẹ mọ̀ pé FA ni wọ́n wá fi cup síwájú. Kí ni àpèjá FA yẹn?
2: Football Association.
0: O ni FA. Tán gbá ńlẹ̀ gẹ̀ẹ́sì. Yìí mà sọ pé FIFA.
2: Football Association.
0: O ni FA Cup.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ṣé final answer yín nìyẹn?
2: Final answer.
0: egba football association o ni apeja FA Cup e mu bere yin to gbeyin sa
2: 38
0: number 38 abi
2: ben
0: number 38 ibere number 38 ibere number 38 ele te lanfani lati mu o ni kin bere lowo yin bi pe ni odun 2025 stroke 2020 ibere number 30 abi abi 35 abi
2: 38
0: okay number 38 ah o to ni bere ti mo fe lo fun yin
2: e ma e fun mi ni yen o
0: e fun yin lewo I te mu na ni 38
2: ti kan I te tin kale so fun mi ni yen
0: e fun yin ti mo tin kalo eh bere o ni ni odun 2022 stroke 2023 iko wo lo gba idije league 1 ni orile de France 2022 stroke 2023
2: when the country is with Monaco
0: Monaco ah finance
2: Monaco ni
0: ah egbe mi debe bawo le se mo pe Monaco ni
2: e man so lojojumo
0: Monaco ko PSG ni ke se Monaco
2: ah bo dare
0: mo gbe won debe emi ka mo gbe won debe emi ka o ti won sirin o fa ja mo won lese emi ka PSG e lo nje be e je ba sori ti cash e tori pe akoko akoko wa ti lo akoko wa ti lo losan teni e je ba sori ti cash e tori pe awon eyan lanfani lati lati gba ebun owo losan ni e je wo en to wa loju opo e e je wo en to wa loju opo ta lo ni number e ta lo ni number e ta lo ni number e Talo ni number yi. Talo ni number yi. Talo ni number yi. Star 347 star 1004 star 2 hash. Mr. Anthony Bodurin. Baba ni ye. Ma won tele son obe sikisiki o se ma rinu baba ni ye ma wele ma won to sonu emi mo gbe debe emi ka mo fa ja fun o ni se be mo ta lo lowo yi ke ta wo se an to lowo yi fonu ida owo ti wole star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash talo ni number e talo ni number e eja yi ko to bayi talo ni number e tori pe akoko wa ti lo Star 347 star 1004 star 2 hash star 347 o ti gbe wa o ti gbe number yen wa o ti gbe number yen wa 07083 o ti n lo bayi number yen ti n lo bayi number yen ti n lo bayi number yen ti n lo bayi o Talo ni number e. Talo ni number e. Talo ni number e. Ah. Oda iro o. Iro o o pada ke. Ko gbodo pada. Enele lo lo ma ti jo to tin ta cash e. Ko wa ni gbowo loni. Iro o. Iro o. A bara wa fa ti o tora won losin ni. Ah, enele ni to ti gara tan. Yo gbowo oda ti yin o ba lo e ja lo phone mi bayi o fe phone yen sori kokko bi ala ngba dare kokko ni sugbon bo ba lo won o ba wa fa awa go ba fa lo san e ja lo number ile ki fi pe won akoko wa si tin lo sugbon a pe won na ni ko sa ni ani nbe a le gbe owo olowo lo le eyan kan o je 1 million lola awon mi o je 1000 ele na ko na kokko fa ile na jana ko ti e to di pe yo fa to la jatan e ja pe won lori ile na o tin lo bayi star 347 star 1004 star 2 hash e ma jo ma wole e jo ma wole bayen asap lowo kan o ma wole ti o e je awon number yo ma wole e ti gbo ko tin o tin faja se ri ko tin faja bayi se ri ko tin faja o wa ku si won lowo kan tan kan gbe phone lo ku bayi awa ti se ti wa bayi o ku si won lowo tan ba ti gbe awo pe elomi ni 7556 lo pari number won akoko niyan e ri pa ti pe won lakoko e je ki tutu won pe tin ba ti pe won lekeji tan ba ti gbe yin delete number yin asap yin si mu number mi e ri pa ti pe won e n gbo bayi pa n pe won o eh eh ka ma je bi bayi ati se to ya wa se e meji la pe won tan ba ti gbe le meji won leto a leto lati pe won mo lele keta a mu number mi o ti lo niyan o ti lo niyan o ti lo niyan o ti lo niyan o ti lo niyan bayen e je ki delete number yen ma wa mu number mi tori pe awon to wo ori eto losan eni won po a si le a le da won lagara bo si jenu we now gbe ati pe won pe won won gbe o ku si won lowo boya network won ni awon lo ku si lowo ba awon ti pe iyanju ti wa awon o si ra ko rara da duro o ti bu mi emi ti mu mi temi o emu emi ti mu mi temi o emi ti mu mi temi o mo ti mu mi temi o eh emi ti mu mi temi o eh bo si je niyan ta lo ni number yi ta lo ni number yi Talo ni number yi. Ah, oh, just it wa lo bayi o. Oh, nine o 26 lo bere number yen. 1160 eh eh. Ejo mo ibinu. A fe pe eni ni. Eh ta ba ti pe won tan, a kan so fun won pe won ti je lori eto yi ni. Eyin akoko ta akoko pe ta won gbe, won ti lose kenu o. Akoko wa ti lo bayi. Ka ma dupe lowo awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number jan soke to je sapun baba niyan lati agbon United Kingdom bakan na Abiola Yali Yali lati Hamburg lorilede Germany eh bo se je niyan hello e ka san sa se ta ka se le ni ki loruko yin
3: Ganiru Raji
0: se ta ka se losan yi
3: beni
0: e ti je 25000 naira latodo ka se won pe yin lati send owo yin sin yin sa
3: Yes, sir.
0: Bo se je niyan e se gan sa e se gan sa e se gan sa bo se je niyan e ja ma lo losan tere tori pe ojo ti lo eyin te jebu yen e send message si mi lori number yi 08126341970 08126341970 bo se je niyan titi ola ta titi ojo mejo ta jo pade Abdul Qadir Adegba ruko temi alafida goodbye lo nje be lede india lo lede india e ku kale

0: holiday period
1: to yan be ni ahia ko wi egbe o se alukoro egbe o se lu ADC pinle oyo ni wa ni
0: ADC olorun ni jowo da lori ru come si wa lona awon ori lo to ni mo so pe awon ori candidate to be assembly ati da na ebu lati go tiwa o e la di abi na di
1: e ja tun gbe ipe yo kan se hello ta lo wa nbe hello
2: Aro aga
1: yes awon ko ya je ni pe yi o
2: Oluwa Segun Afolabi Latomi Ajo Alagbede.
1: Oh yes, only 30 seconds.
2: E do na gbogbo awon egbe ipata ko wa se ti o ti e wa lalegbu ti e la. Ko wa se ti o ti e wa ta ti e wa ni tori o ni konu nko.
1: 2027 ni o.
2: Eh, tori to e dakun tori Olorun, aye olosegbe mo te mo te mo da wa me kunun ri sari sa. Adua temi de mi mo gba gbogbo ri radio de mi pe si ni se agba awon ti o de be ti o se nta wa me kunun fe ta ro de wa. Lati fe da ti de local government lo yan fun awon
1: ba mi e se e ja mi yokan si won ni kilo je
3: hello hello e ku ole sa
1: o ko yan ti se tin pe
3: taide ofe yawo lati se
1: o ya
3: e jo alaga melo ni ADC gbe bi fi ni loyo state tori agbo pe awon mejeji so ja alaga okeogun won ti wa enikan mo seyin enikan na rebu kan lati kisi oya o to eh public secretary kan ohun ni oja so pe lohun je ba o lo se je e ba de ke n to wa be ba salaye
1: se wa lo
3: ajo se wa lati se
1: se ni le gbe ipe kankan mo e ba n fesi si e ba n fesi si oro ti o so
4: yo alaga egbe oyo kan na lo wa ni ipinle oyo alaji yinka olona si ni ohun ni iwe ofin fowo si ti ngba ton tun gbe dele ejo ile ejo tun fowo si se ri awon ton pe ton so pe ki loruko yen won o pe ra won lalaga o won pe ra won ni alaga elect
1: ti won
4: dibo yan
1: ti won ti ibura fun okay
4: sugbon ko ohun ihun ton fi dibo yan won na ile ejo ti gbe danu pe won leto lati e ti se congress ohun
1: oda bi gbogbo
4: e wa yan lo fa ti inec fi relate pelu alaji yin kan olona
1: sugbon pelu alaji yin kan olona na awon ti awon na wa tun se primary fun in lo tun di konun ko
4: osi lori nitori konun konu ko wa wa lori e nitori pe awon kan so pe awon lakuko gagara ti won ni fe je ki kekeke mi ton pe ra won loloye egbe ni loke awon la won ti ile ejo da congress won nu no lo nsa si labe
1: iya won bala
4: awon bala ke ala won yeye onara ti won pe ra won ni ile
1: okay
4: on abe ti national secretary ogbeni ari no lo nsa pamo si e ri pe gbogbo gba ton ba nsoro won ma so pe ohun ti national ti ti aregbe ni ka won se ni
1: national secretary
4: national secretary
1: like si national chairman
4: ai se ti ani national chairman won o da won national chairman ri
1: oda awon eyan ti ni inte ko bo wa ni opolo I pe o to e ma so wa di agan ni gan ni gburu e ko buru ko baje iya yin na ni a ti ma seriwale ni irole toni eni ati ngba lalejo na ni alukuru egbe oselu ADC ni ipinle Oyo agbejoro bi npe ade lowo e seun ta pe yin te je wa lara won eyan ti won ko orin pelu won na ni honorable Ozein Ismail Northwest chairman Abileko Afusat Aremu Ibadan Northwest women leader to fi mo honorable Luseyi Akinbo Bola Sheriki Ibrahim honorable Kazim Aremu Mrs Salewa Sulaiman honorable Taiwo Razak temo honorable Golan Tijani inu le agbara na ni role yi Rashid Kamaluddin ko mo gbogbo ona rajo wa ninu ile agbara ni titi ojo mejo ti atumo lanfa ni ati pade

0: aka o mo ma be o be ni o kuku ye mi ibeti ilu aye laye mo yin ilu ajiba kini
1: beni
0: aka o ko eh asanti wa mo la aya asi omo akere mo la bagba lo e ku se je ka si oju opo le awe ni to le kori ki ile baba baba
1: baba
0: to bi won omo ni aka o ko omo ko ni mi mo mori ki baba mi
1: beni
0: mo mori ki ile baba aya to bi nlomo aka o iya aja to tun

0: fun ni mo si gba naira dollar ni mo fe gba lowo eyin oda na ko kuku buru owo oduru
1: beni
0: owo otara
1: awon ni
0: o ma ji fe pesere
1: beni
0: ara o wu ki inaro awi menu kuro ni to wu eyin lo ma ri tan gara se
1: deri
0: amu
1: beni
0: ai isi mai lo ma gere banki baba mi
1: omo olowo oduro omo olowo otara omo wu laberinjo eyan ti ni wonku wonku eyan ti ni won bi da epeyinda ile owule nlo ko se eyan to bure wa nile olowo duro nile olowo otara nile omo laberinjo omo ewure wole apon ojuru fefe fefe fefe kila pon ri je tele ti o seku do meranko nile awon baba to beyin lomo ni
0: je to ma wi pe ile mole temi ni maga maga ji ile olugbode omo olowu ni
1: be ni
0: ile olugbode maga ji tesilimu so mo po omo olowu ni
1: be ni
0: o wula la koda o wula koda o baba mi adie mo be

0: ta le ni o tun wa loju opo ke wa koriki ile baba yin to bi yin lomo ni akan o po mo ni mo moriki I baba temi ayala ngo kuku ma bo moriki ile baba to bi olomo ni
1: omo ti o ba mo le baba e bibi so lori omo ni
0: eh ja taru omo be lo jidanu
1: eyi ti o ba mo le yeye nko akan wo a bibi so lori omo ni ani mo ba dupe o monu le baba to bi olomo
0: mo to monu le ya mi o
1: be o si monu le yeye to bi olomo
0: bo se rinu
1: won lo ma le yan ni

0: to olomu ape romo loro agogo
1: be ni
0: banki kini ohun si waju omo kere
1: omo lomu ape romo loro agogo singa timbe lona tomu eyin lo ma bo woko la eyin lo ma bo woko lowo lowo omo muzi omo bo woko la omo bo woko lowo lowo olomu ape romo loro agogo asigba timbe lona tomu omo ure ewure ewure to ba sonu le awon baba to be yin lomo baba yin ne mo mu lohun ta ni se gbe gberan gberan agutan kan bo lojo lo sonu le awon baba to be yin lomo baba yin ne mo mu lomi ta ni se gbe gberan gberan adiye okoko lo sonu le awon baba to be yin lomo baba yin ne mo mu lomi ta ni se gbe gbeye gbeye omo birin kan ogodo ogodo lo ba sonu ile awon baba to be yin lomo tori asiko ta lo tun wa nbe
0: ani kankan o si nbe a ma dagbere o ti se nkankan asiko wa ti to a fe ku lori eto ko to di pa ku lori eto akan opo mo ni e ma gbohun enu mi ni ka to ku lori eto ai mo ra ka gbadi ayo ti nbe lowo mi wa yi o wa la towo ta ni Alhaji Rashid Iyola Ogunse be na ni ijijo Ogunse kan yi na ni Nlora kaade ayo oranse
1: be ni
0: o fi nki gbogbo awon omo ajo Ogunse eyun awon omo egbe alasa alatu wi pe adura alatu olosose ti ma wa lejo ju arabu ba tose ti nbo yo si tun waye lagbara Olorun oba oga ogo ni won wa adura wi pe ojo ko layo Ben na lo kukun tun ri oba eleriko ni ti letoko ni lu badan ben ni oloye egbe seun atiba lora kaade ayo oranse o fi nki gbogbo omo egbe eleriko ebi atiba wi pe amo tun ku mora ale odun jesu won eyi ti o waye ni le atiba jale jebu lopin ose yi na ni won wa nse ladura wi pe oba mi oke yo si ba ni mojoro asami ka jo gbe to amimi to be na lo tun ri ko kuku buru ale ni ora kaade ayo oranse elomi na kuku ko be ni magaji asimi yu adepoju ari ori ni won wa nki gbogbo magaji patapata won ki gbogbo omo ile ari ori porongodo wi pe atun ku amojuba amojuba osu tuntun osu kesan to tun wole de won ni aso popolopo re laye e sami ase ni
1: ami ase
0: won ni ka sami ka gbe to amimi to ibi ari kini ohun de se bi na re
1: be ni
0: akan opo ase tan ati ma re le ti wa
1: be ni
0: ke mo gbagbe to ba dijo mejo e tun se je apade lori eto abe mo gbagbe to ba dijo aje lawuju agbale to ti wa
1: be ni
0: baba tun dijo segun
1: e gbe
0: wa lori akoni igba wa se eyi na to a o ma lo akan

0: it's me why I see Mesa. I want workers meeting here. I go Mesa now on Sunday. Titi Dagumewa.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Mo kan ni fun won ni bi pe se to ba ti soru kan be yen seyin e je bi tani yen dere sin so e ti ma ta dadi je se e ba na ni pa ni pa gbara olorun ori ko ti bi ti ati se seyin ni
0: ese ese so nti won so na ni pe awon ta won ti ru nkan ba seyin pe kin awon le se gege be yen na se so nta ni se ni pe ni ma wa e ma se ru e ma n ba to e be re fa na olorun pe ko lo nkan dariji eleketa na pe e gbadura pe I want Kabuku tet so yen ko lo ko ba yi danu ko ma se mayin lara loruko jo se se ra na gba
3: amen
0: bi mo tin so jojo Sunday wa yi agun me wa ro Sunday titi da agun meji la bi mi la koja die na ni se ologo won na dara ko ma ko na awon eto jo sin wa o re pere na ni oluwa loruko jo se ara na gba
3: amen
0: number temi ni
1: 080 2323 51
0: Le kasi
1: 080 080 2 3 2 3 5 1 5 1 7 3 7 3 9 3 9 3 Ese to baba adua adua adua
0: etaka badua ni oruko Jesu
1: amen
0: etaka dati a handa logun toro din da lamu loruko Jesu Kristi egba etu sile
1: amen
0: olorun ajinde ati eko segun fun
1: amen
0: loruko Jesu era na gba
1: amen
0: emi ti ma ro ro dada sinu ayara re loruko la ko ba le
1: yin amen Jesu
0: omo te egbe se pe epe na olua yi da na
1: amen
0: epe ta gbe nse emi memo we kuro
1: amen
0: e lo sere re
1: amen
0: ke te su aju
1: amen
0: atun bo ndo me do lua dara pomo
1: amen
0: en te ba lori bo sa sa ka olua ko gbe nde de
1: amen
0: era na gba
1: amen
0: Nigeria wa olua dara pomo
1: amen
0: o wa sa to sere
1: amen
0: ilu ba da no lua dara pomo
1: amen
0: epe na yo atun ase
1: amen
0: olua ti wa leyin
1: amen
0: ko ran wa lowo
1: amen
0: ko ni foruko olua
1: hallelujah
0: loruko Jesu olua wa
1: ami ami ami ni oruko Jesu to akoko isiniye ni e ti gbota yi ni bi ti oluwa tin lo baba woli ati apostle olubomi awuyomi mama wa reverend mrs awuyomi ni won ka bibeli fun wa je loruko ademola assist to je ke lanfani ati ma gbo wa bade oju ade loruko temi ojo mejo la tun pade ni toto ile ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awosi ma gbele oluwa lo titi lai
3: ami

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi gbogbo eyan omo olorun atun ti de oh my god e ba mi ki engineer e ba n gbe soki pada e ba mi ki poku ise mi

gbogbo eyin omo Olorun ni mo n ki tologun tologun gbogbo eyin omo Olorun ni mo n ki teleso teleso gbogbo eyin omo Olorun ni mo n ki loruko Jesu eni to ku to si jinde by system onimo lojo keta ninu osu elekesan odun 2026 gbogbo le ni bo le tin gbun mi nje je mo pe bo fe bo ko itan re yo pada dayo Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midri Market gba gititun ni ilu Ibadan atun ti kale ka si gbogbo awon ikanni lati la gelu FM lati nse alatagba si gbogbo awon ile ise iranse te ba ti ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbalaye mo fe fi gbogbo enu so bayi wipe mi nikan ko mo wa nu studio yato si awon ti won je atuko eto ani Pastor Demola lati church wa to wa ni ilu Eko ni iwe nla Pastor Tosin lati church wa to wa ni ilu Oyo awon na wa nbi iwa sawon nikan ani brother Toluwa ni mi awon na wa nbi gbogbo eyan omo Olorun te gbo mi kakakiri aleyi laleyi mo bo Oyo pe se alabapade wa lale adua ti mo gba ni ale ni pe bi ota fe bi ota ko anu yo kan yin lojiji ipinu ti emi mimo si ni fun aye yin yo wa si imuse bo a le se nkan kan lai dupe an dupe an dupe pe okun lowo baba mi baba re onipekun ewa onipekun ogo gbogbo eyan omo Olorun te n lanfani ati gbo mi o se se ka si oju opo le o se se ka gbe testimony ni ale o se se ko je wipe ikan ojo kan awon orisirisi nkan ni o mo wole bo kini kan da mi loju pe ayo ni fun omode ati agba ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi bayi ni oluwa wi fun gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi idunnu yo pada subu lu ayo fun yin ogo yin yo pada bujade lekan na ilekun iran lowo to ro pe yo si yo pada si fun yin ni gbogbo iya ni o loruko baba ti omo ati ti emi mimo Bibeli ninu ohun gbogbo ka ma dupe oni ka je ki ope wa ko poju ibere wa lo lai ni de na penu gbogbo eyan omo Olorun ni lete tin ni anfani ati gbo mi e mo ba mi ki e mo ba mi ge e ja jo gbe orin soke lekan si ka tun fi dupe lowo baba agbalagba oye

0: won ma nma fun gbogbo omode atagba ko fi lo bude di omi to le mu tan omi yen lo mu bi ogun enikan ni omi ti mo le mu tan yes ase o wonu e omi o lowo omi o lese omi ma la ona ni gbogbo eni to ba lanfani ati ba wa mu omi loni ko si bi ona se ni laba o mi o fe mo to sele si ise re bo ti wule ko gbe to mi o fe mo to sele si ile omo mi o fe mo to sele si oja to nta afi to baba wa mu omi iloku omi te gbe lowo yen iba agbona omi iba tutu eyin te nwo mi se bude di omi te le mu ta ale la wa yo ale mo wa nigeria eyin te wa nilu eyinbo awon yen nbe ni osan lowo lowo bayi mo fe la gbogbo enu le de di omi to sa le mu tan ni obu gbogbo woli lo ni pe ti e olomo lo mi that's why lo fi je pe nigba ta ba de pade ta se lojo monday omi 77 awo le mo fi se enikan le wo lo mi yen ojo nbo ta so itan to ba de n to so di omi to fi je 7 omi ojo keje keje ni mo jade iyen lo be e wo mi te n gbo yi eti odo ina won mo duo si angel yo digba so kale ni kete to ba ti digba so kale gbogbo enikeni to ba ni arun bibeli ni won o si se awotan omi to gbe kale yen mo so le kan na ki a se ati itusile ko wonu omi yen lo gbogbo eni to ba lo nbe wa pade iran lowo ki no wa sele ninu ese bibeli yen
1: nitori angeli a ma digba so kale lo sinu adagun na
0: angeli o digba so kale ka angeli o so kale ko wonu omi e omi owo e to gbe dani to le mu tan yen ka angeli o wonu e mi mo boye nwo mi lori TikTok YouTube e kan te sibe ni my water is here eyin te ba lo mi e te soju e pe omi mi nbe nbi my water is here my water is here ma te soju e ba yen to mi e ba nbe nbe ma ku amenasha be kulia manasha palia maneka tuash mo so pelu ase bo ba mu omi alabuku ti won pe ni alaifa seyin oluwa ni ko mi o se gbadura fun mama meta yi to dabi eni pe won ni won feel stroke lara won won feel e bi igbati owo won bi igba to ti fe ti nkan kan ti fe kan paja paja ni rai owo dabi eni pe mi kan so fun won pe o stroke nbo mo pawopo afi to ba bomi le bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ase iwosan ko ja wonu omi yen omi ikopo ni omi lasan o di omi eje jesu ko di omi agbara in the name of Jesus kino wa sele
1: asimaru omi
0: angeli yo ru omi yen po
1: leyin igba ti o ba ru omi na tan
0: o ba ti ru omi yen tan
1: enikeni ti o ba kokko wonu re
0: anybody omi to gbe le lo to iwo lo bu bo en ba kokko mu lale yi ni ise itusile yo sele mo deja re ise ti aran iko ki pa iko ti tobi len to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo won ran mi wa lale yi ni mo si wa so tele lale yi ni so foke bale eni keni to ba kokko wonu e
1: a di alara dida kuro ninu arun ti o ni
0: mi o fe mo ibasa ilowo ibasa ile bimo ibasa ilo oja lowo eyin wo le fe taja odun eyin wo le nilo iran lowo e mura lale yi yes
1: okunrin kan si wa nibe
0: o won wa mu aye elomi won mu kesi baba mi bibeli ni okunrin kan si wa nibe
1: eni to wa ni ailera re ni odun 18
0: baba yi ti wa nbe fun 38 solid years ko si eni kankan to dide to ran lowo 38 solid years oni ogun yen fi persist gbogbo bi baba yi se gbianju leti odo won ka odun fun ni ogun ti nka odun lori aye re ogun to ti 38 years mo notice nkan gbogbo odun ti jesu olugbala lonu aye gan 33 and a half years ni ki se baba yi ogun baba yi gan ju jesu lo ogun to ni ogun buku ni won e bi jesu ti an ti gbe deji odo ye but e se ki gbe baba iwo ni oran mi lowo ojo nlo lale yi odun itun pari lo sanu mi olohun kini jesu wa se
1: bi jesu ti ri ni idubule
0: jesu mi bibeli ni bo se ri ni idubule yes
1: ti o si mo pe
0: o ti wa mo pe
1: o ti pe ti o ti wa be
0: eyin kan be te ti pe nle tenant ni emi rent yen o ti pe nbe in fact baba kan ni won ti fi mi joye emi won pe ni chief tenant ma worry kini kon sele latale ilo won lo ti pe to ti wa nbe won ti mo po ti pe ninu iya gan yen ara won ti an ti pe ninu condition yen no condition is permanent engineer e ba nwo mo me eleketa yen ninu awon ti won wa so e ba ngbe mic si mo me eleketa lenu eh eje nwo ti mama iso
2: oruko mi ni Kadri Bolanle mo gbo ilu Olorun ojiji ni January last year sugbon wa di ojo kan 6 omo mi wa pe mi yipe ohun ti bima but ore ehun omo ti bima yipe nkan tin sele si o sasalaye fun mi yipe won ni eyin o si ninu mo ah mo ni eyin o si ninu mo ko
3: ninu omo ore eyin ninu
2: omo mi ni
3: ore omo yun na ni won leyin ti tanu e lomo odun melo
2: so mo si ma pe ore eni ore omo eni
3: omo eni ni
2: omo eni ni mo ba pe mo ni ko send awon ti a fi se test fun hospital o de send there mo lo si odo pharmacist kan o ba so awon kankan o ni ko lo ogun yen ora o lo ogun yen si na agbo nkankan sugbon gba to wa di pe mo wa gbo program olorun ojiji yen ni emi mi ti o ti fama gba to wa so ti o ma mi to wa pe mi pe mommy mi nkan ti de o mo ni kilo de o ni order be pe class ti fe wa laarin won ati oko lori nkan yi o ah mo ba pe ohun lo ba so yi pe be ni pe sugbon ngba to ko so yi pe bi o ba ti si nkan kan be yen order be pe
3: o pe
2: mo wa ni kilo so fo
3: be n teyin opin ri
2: mo wa ni kilo so fo ko olopo ohun o lo so pe koko ohun o fohun ni 3 months
3: dai
2: mo lo ye pe mo lo ti bi mo o ti bi mo mo sa so ba n fo mo sa fi gbagbo so
3: eyin so bi ya gbebi
2: mo sa so mo wa ni sugbon kini kan ni o a lo e mo lo si bi kan
3: e mo lo e mo jade e mo rin
2: so mo lo lorun ojiji ya ba se de ibadan iwo le mi ti wa abagbe ni wema ni iwo road ngba mo wa gbe bo si koko se oni ah mo ni oni city jesus city la lo mo ni be ni oni mo ti
3: won ni jesus city
2: mo ni oni o nti ma lo si wema mo ni so ti o ti je jesus city ni olorun ti ji de be ni mo ni arugo ojo be be ibe olorun ti se omo re la bambo ba se wa de
3: itambe
2: itambe yen ogo olorun yen o emi na ma ko ogo olorun wa bi ara
0: oh ipade enikan mo ti wa wema e tun bo wema jo sunday ni jo sunday yi ni gbogbo sona church wa ati n se prayer kan bo sunday akoko oni sunday tin boy obo si on the 6 and first impression aye gbagbo pe mo last longer ni ojo sunday yen an fi padlock gbadua and see auntie kissing di jesu ni emi mo ni kokoro dafidi ninu we revelation chapter 3 verse 7 o le mi mo le si ti o si ba ben to le ti emi mo si le ti ti o si ba ben to le si I have the key of David on lo mo ti emi olohun wa ni ki so fun gbogbo eyan omo olohun ni gbogbo bi e ba ti n gbo mi a pade ni wema ni ojo sunday pre 77 pre odekunle epaphras birthday ta ba ti wa pade a gbadua titi di owo ago mokanla a mo si a mo ti osu merin to ku yi ninu osu baba bayi mo tu nkan bayi le mo se nkan bayi ah won to wa nbe njo wednesday won mo pepe ye won mo pe nkan pepe ile ro e ja wa menu ku nbe ni immediately ta ba ti n ku ni church a lo gbaradi fun 77 emi o ti de 77 ma ti de jesus city ti mama yin so yi ma ti de be laton di 6 emi oluwa ni ki n se nkan mo se die ni 770 August testimony re ki tan le lagbara olohun lati ola lo amo mu nbe kini nkan ta se ta ba debe to ba ti di ago mefa wai ni role ojo sunday gbogbo awon to nwoju oluwa fun omo patapata anyone gbogbo awon omo olohun ti won gba olohun gbo fun oko tabi aya two mo fe minister si won ni gbogbo awon omo olohun ti won ni passport lowo ti won ni mission ati vision ati destiny ninu traveling won mu passport won dani and number 4 gbogbo eyin omo olohun te gba olohun gbo pe fe kole ati mo le mo da continue so bayi bo awon ti ma gbe owo le ti emi atawon pastor jo gbe owo le ni last time agbowole orisirisi awon to fe bimo ti won fe loyun to dabi eni po na ti ba se nse yen lowo mama kankan gbe omo pade mi ni o ni ti n ba ni ki n jade fun time testimony o le mo kan mi boro lo je n gbe omo loju ogun logun ero I was mi mo boya ki n so pe inu mi dun re koja ni o mo wa gba omo yen lowo e oh so ma gbe owo le awon to n woju oluwa fun omo a wa break holy communion enikan ni ki ni jebe a gbara oluwa amura le fun Sunday service na ni o fun Monday service na ni o because 7-7 tele Monday lo bossi o si da time to bossi o bossi no holiday fun gbogbo eyin teacher opportunity nla ni now to ba ti wa di igba ta ba se yen tan ta gbadura di 8 awon eyan lo fara lele igba ti o ba fi di ago mejo again ni ojo Monday orisirisi nkan mo tin gba gbogbo eyin te ba join mi lo

0: se ninu osu ke osu ele kesan yi o ni kin fun yin meji meji lo fe li ni gbogbo ti mo nda ko yi awon eyan o ni anfani si omi 77 ni agbara olohun e to wa daju agba baba mi baba re lalejo the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide baba Femi Emmanuel ajo wa ni Jesus City ni emi ati won lajo mo minister emi ti bolon jeje gbogbo ire to fe fun mi laye ki olohun ko ko fun awon eyan gbogbo ibukun ojo ibi mi ko fi ba n fun mama ilomo ko fi ba n fun sister iloko ko fi ba n gba visa re ko fi ba n ko le ni olori mo deja re sa ibeli ni egba oluwa gbo a fese yin mule egba woli re o le o si serere o ti to bi ojo meji si meta ti mo tin wa sori station yi lati wa mo so ipade yen sumo lojojumo bo se sumo ni lesi asin ri ogo tin so kale eyin ara ile o se jese mole bayi pa pe baba ran mi na lowo lodun yi o su meta la fi ran obedi odomu lowo itan re si yi pada e ja wo mo birin ai bi mo ti fe daja ile laarin won atoko bo e wo mama ore mama ore ni mama eni ni ki se gbogbo eyan lolo mo sanu pelu iya to da ah engineer e ba na mic si an lenu ki won mo soro soke
1: ogo olorun yen o emi na ma pe ogo olorun wa bi ara mi wari yin
2: ogo olorun kan ko ni mi
1: ba se wa n koja lo e kuku fowo kan le ba yi pe gbogbo ti be lara re jabo pe le bere si bi baba kan wa
2: omo yin bi
1: omo yi
2: e mo omo yin na nu o nbi
1: baba kan ba ni omi ti mo ra ni 77 yen ki tu fun o mu gba to mu tan ara re wale sugbon gba ta wa pari awa pe ma lo mo ani kilo tun fe o wa ni mami e je ayipo mo ni kilo tun fe nta ba ti wa yipo tan ka wa lo sori pepe nibi gbogbo ero ti furo gba se wa yipo tan a wa lo si ori pepe
2: e wa bi amo olohun ko gbe opade eni re se iya omo le se ju bayi lo fo mo
1: la wa lo si ori pepe yen agbadua lata gbadua tan bo wa so fun mo ni pe tolorun ba ti so mo ye mi ti gbagbo olorun ti se o so mo pe mo ti ni ko lo mo ra nkan mo ta ba to ba ti bimo a wa dupe ni bi o a ba nlo ba se wa jenu gate yen pada mo wa pe mo ni wa mo ni so ti e mo nloyun yi abe o ti e ni rara ri o lo mo ni n to ba si wa ri do ba ti wa pe die oni to ba ti sun ni okunrin kan gbadun mo wa yo kan yo si ohun ni ah mo ni na olorun ti jo loni o mo ni so ri ti omi barugo ojohun mo to ba ti dele
0: nice won lo omobirin yen mo oni to n ba ti loyun yen okunrin buku ko kan wa ni yo si bale mole awon kan be ti an ba ti loyun ti ojo olomo niyan o a ri aso pupa awon kan be ti won ba ti loyun atani won ni won mo re awon kan be to je pe gbogbo igba ti an ba ti sunmo ibi ti an ti fe lo gba ise ti an ba fe lo gba ire aya kan fi jankawo ko won onun je ko ba e ti pade lodo olore ki soju lasan mo omi ti te gbe kaleda awon kan mo pe ntin si awon o ti po loju lasan abe mi ti n ba iwo omo olohun to n ba mi to n gbo mi ohun abe mi ti n bo rin alejo ti n ba wo nile dule bayi loluwa wi ina ko bolu a se bebe sunday se ri 77 eleyi e ma fi se awe wasa o bi mo se n so yi won ran wa wa ni and ise ti a si ran iko ki pa iko e wo ese bibeli ti won ka yi e je n gbo oro momo yi won lawon ninu olohun ti jo
1: omi se omi barugo ojohun mo to ba ti dele mo ni ko mu ko fi fo oju ara mo ni to ba tun lohun odan wo
2: o bida
1: mo ni mo ti da tan mo ni na olohun o jo oba sani ami so lati gba yen mo se wa di march mo se pe mi nu pe mame kini e ma ti duro mo ni loruko jesu o ti du arugo ojo ti se o omo na re o
2: se okunrin gangan ran e ma baba yi se ko wa mo ni
3: bẹẹni sir
2: ilẹ yin fomi se
3: mo bu yẹpẹ lẹlẹ church mo bu sinu omi yẹn mo ma lo then ni ọjọ yẹn gangan ta wa lori ọta ori ọta dot by then medically won so fun mi pe okay mo ti eat menopause pe so
2: won le se kini
3: mo ti eat menopause
2: lọmọ ọdun melo
3: pe tori mo tete bẹrẹ nkan osu pe so ko si kin lo wa donor en to ma donate eyin fun mi so
2: eni su omo odun melo ni
3: 35
2: leti wo se raye on lo fi je pe gbogbo en tin gbo mi in tin

0: Dieu est sous la sang. Awon ti mo senu se kin la ra le tete kin na ba ka kin lo so nu Jesu ti so ru oro won won so fun won pe kin lo n wa ka to ba ka bibeli e dada o ni e wa kiri Matthew chapter 7 en ba ti joko pa si oju kan tin se o ba dakesa di duro pa si oju kan yo silekun fun idogun idogun yo silekun fun ijera ijera yo silekun fun iku ojiji on ti bibeli so nu we Matthew chapter 7 ni e bere o la o fi fun yin e kan lekun a o si sile e wa kiri bo ba joko to lo le lo bi kankan ka pe won o mu lo Jesus City won ni awon medically won lo ti wo menopause owo o bere why ti mo fi wo menopause won lo ti tete bere menstruation emi o gbo yen ri olohun to da eniyan bibeli ni ngba to da o meniyan tan o kiyesi o ni dara dara ni bo lo se wa je to mo 35 o ti wo menopause mo 40 ti o ti mari ti o si tun pada mari mo 45 emi ti mo duro yi ni waju Christi mo ti se wedding fun ya 61 ati baba 74 ojo mi ni testimony ti won mama 61 bi mo ngba to ba dola tabotun la a gbe awon ti ti dagba ti Jesu olugbala mi ba mi bewo wa lati Jesus City ti won le bi mo thank God for this young woman won so fun won lo ti wo menopause gba ikun e fowo gba ikun e baba e fowo gba ori yin aso tele ibi lori mi lato ni lo ina kadanu eyan merin ni mo so aso tele enikan ni e sawo alakoko aso tele nbe lotodu esu aso tele nbe lodo dokita aso tele nbe lodo awon eniyan ti an je elegan aso tele si nbe lodo awon woli amo woli si aso tele ati iran engineer oro mo yin si ndun mo mi
1: o ma donate eyin fun mi
2: so eni su omo odun melo ni
1: 35
2: leti wo se raye telomi e ti mari ti mo ma won sister 35 ti won e mari ato ti won o si bimo mama ti mo se wedding re 49 ni o si bimo
1: so ba si doctor wa so be ni January 2023 ohun loro yen wa ti po to je pe gbogbo Eko awon doctor lala awon hospital oju gan ti owo nitori tele ba tun ni ohun a tun try te ba tun lo at the end of the day ani pe owo mo ko tun le tele ko reduce the sensitivity eyin yen fi je quality zero won wa ni pe ka lo wa donor so gba temi wa so fun oko mi pe ki so fun kan na awon egbon mi pe won le fun mi be lohun ti yari pe iru ohun mama wo omo pe egbon temi atohun la won jo lo mu ko won o se o pe won o se to oro yen sa dija laarin wa igba to wa ya mo so pe okay pe mo de ma nlo si wema mo ma wa si wema dada handkerchief te fun wa mo ma so mo ara sun gbogbo e mo ma se mo wa so gba si mo mi wa ni ki won pade awon gba to wa so pe bi mo ni mo ma nwa won so pe mi ti de camp ri o pe so camp lọlọn ti ma se o igba ta dede bi ta se to mo wa bo sori ota awon dust e mo wa fenu la pe ogun re o
2: e to so yun ti ọlọrun ba so fun o pe ola mama laila kula o tori elomi isin lori oto mo fe oni
1: mo sha la ngba ti mo la mo sunkun mo la mo sunkun mo la gba ta mo wa so fun mommy mo wa fowo gba won pe o ya mo ti se ton ka ma lo mo ti bu ye pe mo wa bu so mi gba mo dele mo sha so foko mi pe pe osu meta mo ni mo le ke fun mi ti mi o ba loyun mo ma gba ke fe iyawo mi ma de ma lo si UK ma ma lo pe
2: e mo lo gbe be
1: beni o sha ni pe kini sha ki are mo tori mo ma nkanra ma ko ma dede kanra ma so pe sohun lohun ni problem ni ti ma tun ma kanra mo pe gbogbo nkan tohun se mi ori to ba piti mi ju o ra moto Highlander fun mi mo tun wo pe o soju aye ni o tun ra Prado mo lo soju aye ni anything to ba se fun mi ma sawo bi pe o piti mi pe boyo ni nkan to nse to fi fe fi yen pay me off so gbogbo nkan to ba sa se o sa ma bi mi na o wa wo pe to ba ye pe mo ma continue ba pe boya kon kaluku ma lo lo pe won ni fe yawo mi o pe bo kon kaluku ma lo ni lo te mo sa so wi pe o wa ni se be mi te ti so ri pe ko won fe yawo mi bi a se pe obirin a ko ma ma so ni mo ni but
2: obin wo ni aje won fe yan
1: o le mi ni mo so be pe bo osu meta o to ba ti di march tin ba ti loyun pe ki onkaluku ma lo ni lote o wa di february ti mo tele mo mi february on the first day mo dele mo lo mi yen
2: on the first ipade arugo ojo last year nu
1: ba se dele mo sha fa oju won mora a meet lojo yen gogo
2: ojo ngangan ojo ngangan won ni mo fa mora won fa oju oko won mora mo wu o mo kan ra bi aje leku bu bo ba dele loni.
1: So lati gba yen a ri li wa meet rara rara
2: eh pada wa meet bi alaram
1: beni ba ti mo wa sick mo sha sick mo lo hospital mo so pe ko le joyin pe mi se ma lo hospital pe mi ti ewo wa to ma fi wa di match mo ko wo pe ki sha lo se scan won wa so wi pe mo ti loyun osu kan ati ose meta lati february 1st yen mo si
2: agbara olorun po agbara o

0: nikan ni woli e je njo yiju ope yi e modi won le mi bode po nu studio laipe yi wa mo si fe ke gbo kini ide bi kan engineer e fu mo mic e mo so bo
1: phone kekere ipe bo tori pe igbe aye ti mo wa ngbe pe ko ye awon mo
2: mami yin lo so bayi
1: be mo wa ni emi gan po ti su mi mo de ti ya ko baba lawo de bi pe won ti gba orisirisi owo lowo mi
2: won tun gbowo leyin olopa
1: won se n gba owo lowo mi be na mo se n ya le woli
2: ai
1: ro ojo kan emi ati staff mi kan la ajo wa ni enu se night mo wa n gbo eh olorun ojiji olorun ojiji mo wa na ewo tun ni olorun ojiji ki le n se ti e ma n pariwo olorun ojiji o wa ni ki list si adura yen baba n gba adura ni kan bi ago mesun ale won se n gba adura yen mo sa ba won n gba o wa di idaji e ni kan bi ago merin abo anti yen na tu gbe radio yen si mo wa n gbo iwo ti o sise ijoba lo wa ise kun ise
2: ai iwa su mi ni
1: e ni itumo mo wa ni akin wa ise kun ise mi mo wa ni ise wo ni mo fe se mo wa ni mo wa be ni lo nto emi won yen wa nto mi wa pe lo ma toro idariji ese ni gbogbo ohun ti o ba ti se ateto ma ateti o mo mo wa ju ara mi si awe ojo meta mo wa pe olorun ojiji se ibewo ninu ile mi se ibewo ninu aye mi se ibewo lori ise mi
2: ai so n bo ma keko ninu testimony
0: se n keko mama olopa ni soro yi eyin olopa kan nilo lati toro idariji ese bi iyipada o ba de ba o eyin vigilante kan nilo lati toro idariji ese ba anu oba kan o abo kan gbo nti mo so lale yi lasan ni e pade mi nijo sunday ni agbara olohun ni wema lati worode wo moto gbagele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji nbe yen enikan ni ibojo sunday na lele n lo jesus city awo ti debe bibeli ni oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sawobe ebi wo lo n se gberaga iwo lo n ro pe nikan wo ngba to ni e wa kiri to joko to ni ah so si ma awon ota re lo yi okanu le to ngbeun to ba ti gbe bibeli bayi a mo gbo ya sule ki lo wa ka ki lo sonu lo re o je ji o di mimo fun won pe mewa sonu bibeli so di mimo fun wa wi pe omo birin mama yen o so coins enu bibeli ni o si tan fitila o bere si wa o gbalẹ titi to firi ninu we luke chapter 15 bibeli so nkan kan pe ta lo ni egberun agutan ti kan bo sonu ti o ni wa omo nina kuna ni kan lo sonu ti won o wa fun re lo si pada wale bo ba joko pa soju kan to lo ni wa nkan ah so ra won tin so pe ki lo wa kan won ni ti won bu sari o won ni bi orisirisi bi won mo lo won mo pe wo go you are gullible e ba yin oke ki n gbo ti mama olopa nso
2: testimony
1: mo wa n gba adura yen mo se n gba aro ojo bo wa di bi ojo keta si obirin kan wa koja o wa gbe edu koja pelu moto mo se koja awon olopa wa wa da duro won ni ko mu owo wa mania e fi obirin sile e ma gbowo lowo e woman yen wa ni pe ah anti e se won wa ni won ma gba mo wa ni oke mi o de ni ju 500 naira mo wa ni mo wa so fun oga mi yen pe e gba 500 te fe gba ni owo
2: e ba san
1: be mo wa ba san
2: oh
1: si obirin yen ba tan mi wa o ni madam o ni ise le sise ti mo nse yi mo a ni ise wo ni won ni edu tita ni
2: ai anawo e wa pade angeli ma sakahala ewo bi ore sun won de
1: mo a ni edu tita mi o ni mo sati li experience ya pe eni ti mo gbe lodo e tita oja yen ri won wa ni akin lo wa aye sibi ti mo ti ma ri aye ki ma ta mo anya inu baraki ni mo ngbe o lohun bo bye bye ko tele mi de baraki woman yen san wo akada mi o gbe mi de baraki yen o fara e lo nawo si aye fun
0: se farabalẹ gbon to birin so o ni awon olopa yoku daduo won ni yo san ye bayi awon wa ba awon olopa igbe awon bebe e dakun e ba ngba 500 lowo e won ni laye won sa ba be o wa san 500 obirin yen to ro ye ko sanwo bo le kan na obirin yen wa lo ba mama yen pe ejo nbo le ngbe ki gan le nse o bere si salaye fun se le mo tai du temi na tai o fe ja si yes e ba ngbe soke
1: oni ma mo le ma ko si bi mo ni a e kan so gbogbo e mi ni owo ti mo fe fi ta oja yi oníṣẹ́ mo máa rí tó 50,000 mo ní 50 kọ́bọ̀ bí mo ṣe wà ní mi ò ní ó lókè ó lóun ti wáyè fún yín ó ní tó bá di next week ọjà máa kàn yín lára.
2: Bẹ́lá nù dìde pariwo pariwo jọ.

0: ma olojo bi kan bi ninu osu kesan September won lo ti odun to koja olorun tun da won si di odun eleyi awon ko olorun ni je n so pe mo ki ku ori re pe etun lu odun kan si awon kan tun lo Facebook wa Adesokan Abdul Jalil Akade Mori Oyekasola Bakade Mori Olalele Sunday Muiwa Mori Abidemi Adisa Mori Oke Adebare Mori be won ti wa me Ola Banks Mori won awon lojo bi e pe mi wole e dupe lowo Olope Olorun mo ma lori baba woli e fafra ojo kefa ninu osi yi obojo Monday lojo bi won ngba dide ni mo joko e ku orire osu September Olorun ni se ni ope fun yin lasi idumare won kalekun awon lojo bi tan ba ti kalekun ba nsi fun won tori osu kesan re awon lojo bi osu kesan e dupe lowo Olorun pe Olorun o se o Olorun
1: hello
0: e kale ta lo wa nbe
1: Yo
0: deleye
1: lati ya. Kile wi? Yo deleye lati ya na church.
0: Yo deleye lati ya na church. Yes, ma.
1: Oro te ni ka da si eni
0: oja si. Iseju kan.
1: A so te pe won wo. Nba ti ro. Kesi je. Kesi mo kesi.
0: Nta so na nu mama e ba ni so si
1: iki ma so na ni ti mo ti won wo so e ba ko kan ni crazy en so di crazy na be ni wo crazy di e wa ni ona ya ti jo
0: be mo
1: se na won ka ta bi pe yo se won wo ni
0: emi ati yin asi ni a ni crazy
1: yo ta ta koko ti en se so ri ti sai se wo ri en de mo ka kiri le e so pa mo mi ba yo to mo bi o ye ko lopo mo ko won ni
0: e se
1: won ni yin ni se iri ni ti ni se ni lojo
0: beni beni
1: a se ni la ko ni
0: beni
1: ani o mura bo ga bo ga ni se to mura da da so lopo le ni
0: abi abi
1: ya ba ji mura re de de ka mo mu won bi won ba mu won o ye ko ti go wa
0: oda e se e se
1: e ko eto
0: yes ma ami ami gomina kan bebe olorun fọmọ ke won ti ba ti ko awon eyan ni bere nigba na lo na mo ti ko yan mo ti ko yan be mo si wu ni pe ah ko yo ri be ele kan to kale kun ta ni hello hello
1: hello
0: ta wa
1: mbe
0: e kale so lojo bi ni
1: omo mi olojo bi ni
0: ojo wo le binu su kesan ki lo ko e
1: ojo oni ni
0: oni ojo keta ninu osu kesan
1: ojo keta
0: ki loruko re
1: ni lojo bi e
0: ki loruko re
1: ojo asuru
0: ma oda olorun ni fi pa yin lekun olorun ni fi pa yin lekun e ni foju sunkun re
1: amin
0: ola lalawa la kuata
1: amin
0: ila bilala sim ene ene masare re
1: amen
0: jesus christ lu awa tori mu pe to pe
1: amen
0: amen amen lu ko jesus ene ka to kale kun
1: esun
0: se mo pe ojo sare mo so le kan ko se mo so lokun tori gbere gbere won ni tani bembe mi ba ti wole olojo bi je kin gbo won mo pe ya akin ma kin o da won lagara be asko un si ni tori awon kan o po lori eto ti o se fi sere olojo bi ninu osu kesan hello
1: hello
0: hello
1: e kale sa
0: e kale
1: lati lo je ramo ya ibrahim
0: iya ibrahim
1: omo first born mi kan oni ni be je e ba sa gba fun
0: eni omo first born yin kan
1: e omo omo mi kan
0: se first born
1: okay
0: first born
1: o bi lomo yen o
0: ke lo ko re
1: ayo mi je tajiku
0: ayo mi
1: je 23 years
0: mama
1: eh
0: lasi idumare e ni foju sunkun re
1: ani o
0: e ni masare re
1: ani
0: o la gbogbo awon ti o ri yin ti o ri emi na ri ti an ba ni se ami eye gangan e je won mo
1: ami jesu
0: idami foro kuni sele si yin
1: ami jesu
0: jesu oluwa wa
1: ami
0: ami
1: ami
0: ami
1: ami
0: ami
1: ami
0: ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami
1: ami ami
0: ami ami ami
1: ami
0: ami ami
1: emi ni adile ko bo se adeyo lati apete ipadan aburo mi kan ni mo fe ki
0: oya ke lo ko
1: ojo kefa ni osu yi ni won bi
0: se mo ko won
1: oruko re a ma je alex ademola
0: adimobanjo lasid mari be se je aburo yin lasid mari e ni mo sare won
1: ami jesu
0: idawe foruko ni sele si won
1: ami
0: ki won ma rin lo leko kan won ma rerin pere were were lai je pe kankan lo pa won lerin olohun ni josele si won
1: ami loruko jesu
0: mama bi mo se so yeye gangan e je won mo
1: ami loruko jesu
0: jesu oluwa wa
1: ami loruko jesu owo yin le ti gbeto ni o
0: ami jesu
1: loruko jesu aye ti na ma da o
0: ami jesu
1: eyin o je won mo o
0: lagbara olohun ami jesu
1: o daaro sa
0: o daaro ese ki ma sire je du olohun te ma du ti mi lori eto tori ife olohun won ni lori laye ijo ma gaja si mi yo adepo gade ori are gbon magaji ile ibadan se o eku adutin alaji ba so side rufafija bi ba so ni oja alabu ologun pa ese eku adutin oloyi isak isak araje legbowo magaja gule legbowo ojo ni tin alaji so bu won pe saburi sake amune omo alaja alaji sake so akomiji o malaji sake so akomiji ojo ni tin labo owo ni won wa oloye latif adini jirin le ta le pada magaji agule rin le ta le pada bon photo salosi esun magaji oya lakun bon photo ni badan otojo meta oloye isaka adini ji odebode magaji agule iwo ile iwo nbe ni oja ba ni badan ile iwo mebe magaji raji ramani abiola agule isadu lodo yin badan esun oloye magaji fito adibin gbe magaji agule ogbo gba ni yana rita pini ani alaafin gbogbo are ma ese ojo ni tin alaji kabidu jalaruru awon eyan wa ni abijanu ojo ni tin magajo lalere akanwo oladeji magaji ya ketayo ni itege bada ise egbe national association of aba awon ti eka ijoba ipinle ijoba ibile ona ara labe alaga oloye alayande marufu aba aladi won wa ni olosogun awon aba association ojo ni tin bi o si manu lali oni number mi o yi pada 080 62 44 0996 0806 62 44 0996 o daaro
2: Olajide FM 96.7.

0: mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon isan ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yan ba wa se gbun ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun sun gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara o ni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gogo retio

0: Alhaji Owolabi Ola Imam Sokwa Adini oko to hale tawon eyan si mo kakakiri agbaye awon ni mo n gba lajinlejo lori eto ye e ku mo pe asiko yi gan na le ma n gbo wa lojo mejo mejo Alhaji e ma ku dede asiko ye kaabo sori eto yi
1: mo ki lomode mo ki lagba mo ki okunrin mo ki obirin oyun nu asedi awon afa awon woli mo ki gbogbo wa pelu gbolohun olohun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emi na ni omo yin ore yin ololufe yin alhaji pataki te ma fe ma gboro re ni alhaji osupa adini owo labi ola imam osupa adini e ka le o
0: awon kan se n gbo wa fun igba akoko bayi
1: be
0: ni ti mo si mo wi pe opolopo eyan ni won ti mo yin nilu yi
1: be
0: ni gbogbo
1: ati nilu mi na
0: ati nilu mi be ni ka kakiri agbaye
1: be
0: sugbon fe ni to n gbo wa fun igba akoko e ti e ja bere tani alhaji owo labi ola imam osupa adini
1: akanda olohun kan ni tolohun da to si fidi re lele to ni ma lo ti a pa oruko re da lai ti ipomo odun kan to ku oruko tin ja laji tin ja fa ti wa n yi ile aye kakiri bolo se ni won yi tolohun fun pe ko ma ri tu o fun pe ko ma ri de o si fun pe ko ma ri so
0: to se fi irohun si pelu
1: pelu ogo olohun ti o se nila
0: okay osupa adini ba ba n peyan losupa itumo re lagba gan baba
1: ngba ton won na ti gbo supa osupa otore supa ajo kerin la won ma mo le yo osupa gangan oni bo se ri
0: aleyan
1: osupa ti le yato
0: alaji aleyan kan so wipe osupa ti yin bi transformer ni tin tan fun lu
1: intan ti o si pe ko si gba ti won ba gba wa pepepe a ma roro so
0: kabiyesi olohun
1: olohun si ni a ma wulo ni wulo wa a wa je ko pa inu ile wa lara ajo paye wa lara alhamdulillah
0: all right mama e ja wa soro lori nkan ta npe ni amugo keyan ori nkan rere gbanu ko si bo lojiji kini nkan ti nfa gangan
1: amubo amubo keyan mu nkan
0: ko bo
1: gbogbo nkan le yan ma mu laye ti ma bo
0: yo ti kokko mu yo wa lowo e o
1: gbogbo nkan ni o le mu resort ko bo o le mu omo ko bo o le mu oyun ko bo se wa ri to fa o pe meta
0: ekini
1: anyamo lagbaja o nkan bayo pada bo lowo re o baba wa tun mo pe to tun mu pelu lakaye o ri mu o le fa ogun le fa
0: ogun
1: anyamo yato sogun anyamo ki sogun
0: okay
1: anyamo ti gbe ogun awon kan lo binu nkan to mu ta fi gba bole to fi fo abi afowo fa ma fa
0: meta na niyan
1: meta
0: alaji ko to de pa be si nfo meteta yi e soro lojo kan te nba yan kan soro eni lekun ma se fun o
1: e
0: lona ma la fun o eni sugbon bi o ba mura ilekun yen ma pada ti alaji ki lode te so be kini nkan te ri nitori pe mu wa wo wi pe eni ti lekun ti se o ti se fun niyan
1: gbogbo aye lo gba wa njo ta so na
0: be ni
1: to ra so lori ero ni gbagada
0: o
1: se ri sisi fun ta ni yo si fun ki ti pa fun lajo won gbe wa ba fun wa ni asiko re ti to ti won si fun awa ni bi o ba mura yo ti
0: be ni be se so na lo
1: titi to won to fe mu titi wa ni pe ko se ni taye ba nje ota re a ma po si
0: bi o ba mura amubo le sele pe ko le zon
1: ko si ti o le sele tori to mu yen awon kan tin wa fogun odun ti won ori iwo ti wa ri laka e lo fi mu
0: kabiyesi olohun
1: awon agbalagba ma n pewe kan won ni a ma dowo istisu eni ba
0: to ba to ba ta a wa dowo bo
1: bile aye se gba mi wa so ide na wa ni oni to ba yoko panu abi
0: nbe ni
1: mo se kun dan dan
0: kabiyesi olohun
1: aye o fe be
0: all right e soro nipa anyanmo e soro nipa ogun e tu soro nipa afowofa
1: afowofa
0: meta yen le soro npa e
1: beni
0: a wa ma mu lesese baba kila n pe la yanmo gan amubo ibe gan le ti mu kini jade o kila n pe leyin anyanmo gan gan gan gan
1: anyanmo ni pe lagbaja nbo laye yo gboko to ba gboko so name re yen nibi ti o de yo tun se yo hale ju ti baba re lo
0: okay
1: se ti ri bawo
0: o ti ye mi
1: baba re ojoba baba baba re lo joba sugbon so name lo gbeleri o wa ba so name yen fa o fi de bi oba ari pe hale ju ti baba re lo
0: be ni
1: o ti wa nipo baba to bi baba to bi baba baba re e mo pa yan manu o wa ro pe awon kan ni won jojo lo gba pelu baba re awon kan na won jo lo gba pelu baba baba re awon kan na won jojo du oba pelu baba to bi baba baba re ko to di po na joba koko ma wo won wo po ti te won koja nu o awon na ni kan to fi ju o lo
0: pe ohun ti agba fi nje eko
1: o wa lo be ewe won le wo kinu won o dun dele toru oba wu awon na won o de be ni wa rora te to ba ti rora te o je pe bo ba ti wa te basubasu o n pada lo le yin amu bonu
0: sugbon anyanmo anyanmo
1: ni pe yo de be
0: ni o de be o si de be
1: bo ba wa de fa lo jabon
0: kabiyesi olohun e ja wa mu bayi baba opo lo ti wa ni po la sugbon nisin minus ni opo lo ti wa npo giga ba se soro yin ko si nkan kan
1: a ma ri be
0: opo lo je wi pe an ti mo nda won kan loko wo won fun won ni million won lo gbajo won lo gba eleyin sugbon baba si le dawo le bayi gbogbo e daru na amu bon burukunu
1: a ma ri be
0: eni ba wa laru kan bayi koja baba kan yoju si yin office n lo lola
1: to ba ti yoju a wo bi oro ti wa nti o wo in sori reri oto mo sori re o wa yi oto mo fe sori re won je ndebe oto e ri boya to sira won
0: be ni
1: sugba wo ki loju owo se saba bi re lo fi wo ni ije kuje to nje ti o tele ayan ma re lo fi wo ni
0: ije kuje te yan nje ti o se tele ayan mo
1: lo fi wo abi ogun aye laye gba omu ni bi kan lo fi wo ni abi ayan ma re lo wo ninu bibi re awa fayo awa mo bi an lo
0: en so kini kan gba ka to bere to yi eni gbogbo eni to ba nla amugbon rere to nla koja eni mo ba ti wa si office yin ele kokko fun won ni nkan ele kokko fun won ni ose kan bayi o da o ni oruko te pe mo ti gbagbe e pe e wa yo jade ninu Quran e ko iyan o ti e ye mi na dada
1: iyan ko ni koko su
0: na
1: ko ma re ni pe mo pe ni gbe mi de be
0: ele kokko fun won pe amubo ni won la koja kokko gba ile ina ti o si ni ki nse ofe le fe fun gbogbo eyan
1: ki lo mu amuba un wa lo ri loju orun re
0: bo ma ti lo yo ri gedegbe loju orun
1: e ri pe orun is another word mo ma so fun yin
0: asiri otu
1: mo ma so fun yin mo ni orun aye keji ni aye meji la wa bolo se da kan ni meji meji okay aye kan isale aye kan isemi aye kan ni tosan isemi aye kan ni toru loju ala
0: araje ni suru o aye meji orun okay atile
1: aye sama aye kanu tile aye kanu o wa je takotabo
0: mo n bo na baba e tu tesi waju lori n teso yen o sugbon fun gbogbo en ba fe ri yin lo ro la igbese wo ni won o gbe bo ni won se se office yin number wo ni won pe kini won mu dani ti won ba n bo ati pe eyan melo gan le fe ri lola bayi
1: alakoko bi e parison ni meji gbe
0: okay
1: eyan ogbon ni
0: ogbon eyan le ti
1: le ri lola eyan ogbon
0: 30
1: okay
0: elekeji
1: iwo to ba wa wa bo ti n gboro mi lo ti kokko pe lo ti gba number tawon ba ti fun ni number lati number 1 de 30 o ti wa nu awon ti mo fe ri lola to ba pe ola lo sese n pe to n gba number to ba ti kun o ti kun nanu iyen igbese keji eleketa ni pe o wa gba card
0: elo ni
1: egberun meji ni
0: 2000 naira
1: 2000 naira
0: okay
1: to o ba ti fun won lowo won fun won ni card card un lo de mi repo ni fi wo igbesi aye re
0: baba en ba ti gba card se won lanfani si ose ofe te fe fun won yin
1: pelu ogbo ibe na mo nba lo
0: okay
1: card to gba un un lowo to fe fi wo se
0: okay
1: o wa wo se o o tun wo se o o ti leto si ka ose
0: ofe
1: ofe
0: ofe ni
1: ben
0: okay
1: ose yi a ma funyan ni asiri n to pamo e gbe ngba ti mo pe ni gbe mi debe le kan ko yi awon eyan gbe mi debe ti mo so ni pe asiri n to ti pamo
0: to pamo
1: ti won de mo bi kan yo gbe ode be ni ori
0: o tu yo tu geregede
1: to ba ti wa ri o pada ri ara re aso wo lo ba lara re ngba to ri ara re loju ala ipo wo lo ti ba ara re ibo lo nlo kini won fun oje kini won ni ko se ki lo le fi tura re le ta lo mo debe o ri yin ofe niyan
0: ogbon eyan lesin fun
1: ogbon eyan ni o
0: ogbon eyan le ma fun
1: ogbon eyan ni bo ba ti wa n pe ni isin kan ma gba number
0: number wo ni won ma pe si
1: to ba tin a phone number ni to ba tin pe number meji na ni
0: okay
1: bo ba ti wa n pe bayi to ba tin gba number direct o ma phone number 1 number 2 dibi ogba in ni 31 to ba ti wa pe to ba pada pe to wa ni number ti pe na nu
0: okay
1: ati gba ta fe gba wole
0: okay
1: o si mo pe iye ta fe gba lo lo se ti o si gba o la la ro ta re ni sa o mo bi won di omo ni elomi won di mo ibi gitola agigia kitola to pe o le fun pa
0: o din di eniyan
1: e wo wa lantakun e ri pe ani ko lagbara laye
0: be ni
1: ti won ba de eyan manu re loju ala o koja okun to fin de malu
0: ka biisi olohun
1: aye oni mu o
0: ami olohun
1: number mi 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 090 75 68 81 68 nilu Ibadan ti e ba ti woko iworodu ni o muslim le tin bo olodun so go ni o gbogbo ilu te ba tin bo e bo le iworodu aya fe yin te ba nbo losun so ba se pe nu Ibadan lo tin bo bo le ni iworodu woko adigbayi bo le yan na block to ba ti bo le yan na block wa so da titi bi igba to fe woko iworodu pada bere pe hotel agarawu ile baba wo to tel ibe lo nbo to ba tin bo lati osun abi oruko titi latona to nbo lati kire to ba ti wole bole ni obat to ba ti kuro ni obat
0: obat to wa ni adegba ikonu
1: obat to wa ni adegba yo obat oye
0: okay
1: oba ti di obat oye wa kojo obat bi gba to nlo sona iwo road wa ri obat to we after obat to we ona to ya tele legbe to tin ta die bere hotel agarawo ile to tele ibe lo nbo
0: ibe gan ni office yin wa
1: ibe la wa
0: bere lati ago melo na won ti be zero dollar
1: bo ba tete de ni o te lo mi ba gba number ogba 30 to wa de ni 6 to je pe ni o kokko de ohun la ko da lo ka to da wa nu lo ṣùgbọ́n tèmi ó bẹ̀rẹ̀ ṣe éètì lèmi ó bẹ̀rẹ̀ mọ́ wá fi tèmi yẹn tẹ̀lé
0: tètè
1: ní
0: àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ bípa
1: aláwọ̀ tó ń wá láti gbó ọ̀rà láti Èkó láti Ìjẹ̀bú láti Ìbàdàn láti Abẹ́òkúta látọ̀sùn láti wo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ ọ bá ṣe tètè dé láàá sì dá ọ lóhùn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
0: ẹ ṣeun aláàjì.

ogun ni meni gbati ile baba to bi olomo meni aduro bo eni agbe bo eni akule bo eni to ku loye ti jade ati gbegbele ran gbeti ile oloye so murumule ran ile oloye eni oye ni o o ma so ye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon gbon tonso o ri wipe alogbo ni o mekun ni ba alogbo ta ran to bi loja baba internet ti o lo ko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni bi owo wa ba lo ko ba lo iji olele.

0: adupe lọwọ gbogbo eyin ololufẹ wa te ti duro wanwa ni deride wi te ti setan lati darapọ mu wa lori akọtun eto ba mi tun fun tale
1: ori ọna ba o si wa
0: eto tin to idile

0: alaga wa gbenga o yato Olayinwola. Asi Ademola la mojo e fun ta leyin. Na layo mi de lo si nbe loke lohun lagbon ti social media labe oga wa ti kuso Olu Muyiwa Adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo si Radio Apostle Apostle leyin lori afefe tun ti de fun ta leyin lori akotun eto ba mi to eto tin to idile gbe se mo ko le je mi nikan lai lai iko ba mi totuku e jeun ki wa latapa bi
1: yoruba bo won ni ile jona ti jo ile alayo na ti yo ibi alatewo na ti man pa kayode ade osun loruko mi ni vision ina ni oko yawo mo ki e ka bo sori akotun eto ba mi to ni bi gbogbo tolorun ba mi ni ki ategun kan ni yi ku mo fe de ba mi to la eto ile la wa nto ile wa ni dauro
2: e ko ajale gbogbo bi te tin lafani anti mu lo wa gbogbo bi te afefe ikani yin fe de lagiri fe 19.7 ba mi to o tun ti se bi o tun ti gate eto lale a tun jo si lale ni to bi lo ba ajaye omo iya fe ruko mi lembe mi ku kale
3: to ba bi mo to si bo so re o fe to ma fi to
0: lale yi a jo si ni atawa ateyin

0: eyin te ba fe ka hard yin si WhatsApp group ba mi to le kan si e ma send text message you ori WhatsApp le lo e wa send ba mi to as message si number ti mo pe un so ti ye yin ori WhatsApp ni ke lo e ma send text message. Hello, hello. Hello. Ekale.
1: Ekale sir.
0: Always there ni. Mo trust yin, mo trust yin fe yo kan yin.
1: My person. Ade osun.
0: Ade osun da yin lo mo.
1: Omo yin fe.
0: Ezo na da o ti
2: nene. Mo tin be o, mo tin bere o.
1: Ekale o. Ako.
2: Awo ni ijo meta o.
1: Yes, sir.
2: Who are you, my wife?
1: We are
0: yes, sir.

e ka bo pada lati ju oja to ju tai e to ba mi to le ngbo lati le se lagolu FM 96.7 oke gajoke e to ton se pelu idile e mo binu omo loja ni wa agbodo taja eyin ti any interest ninu Bamito group ni WhatsApp e mo send the message by me on send the Bamito latori WhatsApp si number ti mo pe lekan yen gbogbo yin patapata la ma hadi number yen ni e je npe lekan si ke le gbo ke le kole 08165346271 08165346275

jabo si abala oro asiri lati le eja gboro asiri lati le oro asiri lo nto sele si yin tabu nto sele si yin to sumo yin daada to wa kan yin gbangbangba tojo n to je pe o fi yin lenu lati beni keni so se le ba family kankan so o da iru n ba yin lati ba olori esin yin gan so to wa joro to je pe gbogbo igba te okan yin ba ti lo be tabi te ba ti ranti si ni lokan yin ma n gbogbe lokan yin ma n daru te si mo kile se te imona abayo eyin gan ti ro titi e ti ro daada e mo kini n te se le lori koda igba mi o ti wo yin ke pe lori eto yi gan ke so sugbon e n wo wi pe o se se ka won eyan mo bu yin tabi ke wo yi pe te ba soro te ba ti daruko yin awon eyan ti mo pe yin ni bi te ba ti so bi ti isele na ti sele awon eyan ti mo fura pe abe yin ni abe yin ko eso mo encourage la leyi e pe sori eto eso e je ka won ologbon awon oloyin won Nigeria ko gba yin lamoran le lori te ba ti pe e mo daruko yin te ba ti pe e mo so bi te tin soro awon nkan kokan te so ninu oro yin tawon yin o fi mo fura pe abe yin ni e mo so e je ka won yan gba yen lamoran ona abayo sugbon ka to gba oro asiri lati le yun ka to faye gba eyin te loro asiri se ran te pa mo nso lori eto yi pe eyin te ba raye pe wole sori eto lati so oro asiri ti yin tabi te n wo yi pe ko si be se so tawon eyan ni mo pe yin ni a mo n fi number wa sita ke toto pari pe ke pe wa leyin eto ona meji ni e le se voice note n te ba fe so ka ba yin play lori eto ka kan ba yin to nkan le tawon o fi yin awon eyan o fi ni mo pe voice yin ni tabi ke pe wa ke nari ti e so n to sele fun wa awon wa ba yin so lori eto awon omo Nigeria o gba yin lamoran sugbon advice ta ma n fun yin te ba ti ba wa soro leyin abi aso ni wipe eto ta ba ma se next yen e make sure pe e gbo a so a ba yin so n to sele amoran tawon eyan ba n fun yin e le fi ti ara yin

gba ta pari eto ti jejo ni won ale Thursday to koja yi mama kan pe mi leyin eto oni awon ni oro asili tawon fe so emi ro bi pe un ti o ya papapa ni mo wa ni kan ni so nbe kan so so mo igba ta ti nlo 35 minutes orun si ti nkun mi tori mo ni MC laaro ojo keji mo ni lati be mama pe ko ma binu pe kan je ki le mo emi o funra mi ma pe won e ti ba ti pe won kan ma farabale wa so komo di pe tin ba ni console oru yen bi to ba ti bo yin so lo yen mo ti le mo to gbe ki mi si party kan be mama isi uro tolohun mo mi lara oni ko si wahala aro ojo keji mo wa pada wa pe won awon farabale wa so oro asiri won mama isi be mi fun kini kan ni ki njo ki mo ka ohun awon sile pe awon fe ko je pe mi ni ma ba won so ki lohun titi mi alo se se kawon eyan mo pe awon ni to ma tin gbo voice awon mo ni a ba yin to nkan ni ta ba gbo yin gan sile ani ran ran awon ofe kin sa ba won na re ti e ni mo ba lo da to ba ti da le yi e gbo eto yi fun ara yin ala won yi mi si program yi mo ni e gbo ta le yin na amona ta won eyan ba fun yin e fi ti ara yin gbo

Mama yi ni ijinji aye obirin ani Olorun se daada fawo awon lo le eko ni age to ye ka won lo awon si tete rise ani osu se ijoba lawon se federal lawon nti alawon se loko nigba to ye ka won loko yin oko alalubarika ko pe ti awon se wedding ni oko awon di branch manager ile se ifowopamọ kan ati ni ke ma daruko ilu ni gbogbo en se daada gbogbo en se daada awon oni wahala ninu marriage awon oni wahala owo awon rowo na ni alaafia si wanule awon alawon bi omo meji okunrin obirin lalakoko okunrin lele keji ani awon omo yin dagba daada awon ntoju won e ma forogun oni ise wa gbe oko awon lo ilu mi fe daruko ilu kankan ni ani igba ti ise gbe oko awo so fawon pe ise gbe awon lo ilu mi o lo dun awon pe awon mu mi loju ani tori awon atoko awon alawon yara won fun boya ose meji tabi meta ri loka won si be won ro won po so wipe ohun o gbiyanju ohun ma wale o buruku ju e meta laarin osu

0: igba mi ti ko ba si ni le wa ni weekend meji ni awon lo ni weekend kan awon lo bi irole Friday awon di ni Sunday la won se le fun bi odun kan ni awon wa notice pe oro ti wa ndi ki oko awon wa biya kan losu ti o gbe excuse sile pe a mo binu kan ni mo le layin wa losu iwo na o si ni wa tori a si ni ilu bayi se a n lo fun conference kan ba n lo fun convention kan ba n lo fun kini kan to ba wa won ni ba mi sugbon losu to n bo mu promise first weekend of the month wa mi wa koko ri awon si igba tori pe awon wo pe oga ni nibi ise ni bebe o ndi ko mo wa le kan losu meji ti wa ndi pe tawon ba pe phone ring ring ko ni gbe igba mi ti o ba gbe yun ni my dear wo je npe e pada ma pe e pada ni ko ni pe afi tawon ba tun pada tun wa pe ti wa ndi pe laarin osu meta ko mo ijoju sile lojo kan won gbera on announce awon lo nigba tawon o de be awon ba ilekun e ni titi ala won pe nibo lo wa o ni a lo bere pe kilo de tawon bere bi tawon kan ni awon wa lenu ona ile awon wa ni bi lo kun ba ile kun wa ntiti ko se yen kankan nu ni ani bo se ba won soro lori phone pe ekun la won so pada si ibi tawon ti wa ipo so wi pe olurin yawo lo mu ni iba to mo wi pe o fe wa wu mi kilo de to pe mi ko to wa o da yin mi o se arandi o yo to su meta ke n to de
1: agbo ara wo ya ya 50 meters meti
0: ani oro yi n lo bo se n lo pe awon pe mama e awon fe josun ani mama na won ba soro ade odede awon gbo nkan kan pe to wa n to bi keyan wa na lo bi osun meje lai foju kan oko to ya awon wa ngba kadara pe to bolo n se fenu kolo won je kekankan se awon omo awon alawon n toju awon omo awon ti gbokan kuro ni bi toko kama forogun ni leyin odun keta ti kini yi sele lawon wa gbo wi pe oko awon ti felomi ni ilu yen kuda eni e ti bi omo kan okunrin nigba ti awon fi gbo oro yi ko wu le gbe call awon mo ko si wale mo nigba ti awon so yi pe olohun se dada fa awon na o tori salary ta awon gba ni tumo to awon toju ara awon atawon omo oni koda awon ni shop to je pe ta awon ba ti kuro nbi ise awon ma ndari si shop ta awon si gba eyan sibe ti nba awon duro nbe awon ti wa ri wipe oko awon o ni tu mama si ko ni ko ri relationship awon asun to ni tu mama iyawo to sese fe ohun ni lo dabi ayo bayi ko se ready ati wale alawon wo pe o ku pe awon ka won mo pe awon da duro ni ju ki ka won ma focus pe bi okunrin ko wa tabi ko wa mo oni eleyi lo je awon divorce ko awon ni ko si besu pegba ko beere question kankan lowo awon ko be awon ko se bi igba to ba je pe o feel remorseful oni tayo tayo gan lo fi gba ke ba won se tukanu

0: ntẹnu e pe egbon mu oko wale introduction lo se o ni igba ti o mu oko wale pe awon ranse se family baba e awon ti so wi pe to ba fe yoju ko yoju bayi bayi bayi bayi yo ni sugbo lojo introduction pe aburo baba iyun aburo oko awon ta won divorce lo yoju to wa duro gege bi baba ni ko se kan awon awon pe boss fe nu mama iwa ni nisin bayi omo won alakoko ti wa nle oko keji ti wa ni service mu ngedi edi eni o awon ni bi osu mefa seyin bayi bi osu mefa seyin awon pade okunrin mi nitori awon nikan na ni ilu ta won wa ko si family awon be alawon nikan na ni e mo se gbagbe pe ile ara won na ngbe ani pe ile aya gbe ni aba so pe awon ko tenant won nbe won ni loneliness fe se awon lese bi osu mefa seyin bayi awon wa pade okunrin kan leyin opolopo wahala ati damu tokunrin se pe awon wo yi pe ka won fun ni chance pe awon sa mo pe n to ti sele la lakoko ko ni pada sele mo awon ti kogba ni ko da won so fe ni pe companionship la won wa awon o fe oko gba won nilo alabarin olubadamoran olubasoropo ka won ma paro pe awon lai kokunrin pe toro wa ki rin o si ni listening ear ani awon wa pe ko ma strange si awon omo awon tori ojo ti ikanu ba ma wale to ma ri okunrin yi ani awon ma pe awon omo awon awon so fun won lori phone new development faraya ona fariga oni especially ile yi to je egbon tin be nle oko lariwo to npa ni ariwo first experience ta won ti ni lo so fa won pe awon ti dagbaju ti gba yen lo pe awon le mo ni shock absorber lati gbe eleyi ti oru okunrin ba tun se the same thing fun won pe kilo de pe awon tin dagba pe kini nkan ta won wa kiri won abere pe kini eji won ani awon 56 lodun yi iyun ninu osu mi tabi merin to ku yi ala won 56 won ni ko si ebe ta won obe awon omo awon tan ana yari ani aburo si ma nsoro tutu die die pe ko se po na gba o sugbon si ma nsoro tutu die die sugbon egbon fariga ni se pe ti awon ba ko ta won ba so wi pe didan pe awon fe eni yi pe ojo ti won ti awon ba ti ri ese ohun ninu ile awon pe ka won gidanu ni ko da o so wi pe ti ohun ba nse nkan kan ma wa la wa ni oro yi abi oro mi lo so wi pe ti to nye ohun awon ni okunrin ta won so yi o e kuku ti ri ke mo ru yin to je te ba ri te ba like le ma so pe like o te e kuku ri na na yari pa won sa fe ri ni un ti o sele se ti o tun fun yin ni banu je mi a fe ama yin ni awon ni fe okunrin yi o ala won ti ni fe ka won mo paro nibi toro wa duro si bayi pe ko ye awon kini nkan ta won o se ani ti awon ba fe gboro sa awon ma awon lenu itumo ni pe awon so fokunrin pe ko jina si won pe to ba je wi pe idunnu ti ta won la won fe wa after a je wi pe eyin awon arin awon ati awon omo oni dunmo ani awon si jeya popo lori awon omo iju ka won lo si won lo oro yi gungan mo gegegede bi ti mo gede yi ni tori mi fe gba wa lakoko da kan yan omo Nigeria ogbonwo ni mama yin le da mo tan bere ni yi won ni ogbonwo la won le da ta won fi le keep omo awon omo awon ta won si tun keep relationship na ogbon ti won da ti won fi keep awon omo ti won tun si keep relationship ti won fi keep na niyan na 09123708675 ekale
1: eno
0: adiye
1: ekale ma ekale kun le lowo
0: esun ma
1: adiye fun ko
0: alafia lade osun wa nbe nbi
1: o da wa na o dada o de wa ba wa
0: amen
1: ya ma la la ti ja gele
0: ti ya ma la igba ya ila mo na ma
1: sori ya yi emi o ba be ma lo na yi pe ko wa elebe si awon omo re to ba ti mo pe ohun o le mara duro ohun si ti yo fe tori ta won omo nja fun o yi awon omo pelu to ti fi oju so to ti fi oju fi ni akoko o yi awon omo ni won at least ya yo me so ti ipa ta won omo re so lo ti jo ba na bi o ti awon o ba so na ninu ọrọ to so fun pe ona awon omo mi le won je ta o pe awon omo mi mo nti mo face nigba ti sele yen sele
0: beni beni
1: ti ya o se ya yo be won ni ta awon omo ba ti wa lawo gbo ki awon omo do na gbodo fi ogbon se na bo gbe yi pe won o jo gbe awon omo ta ti lo si oko ti e láwọn òjò gbé ìbẹ́ni ò bá rọ̀ ìyá yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n kó rí bóun rí dùnú àwọn ọmọ lórí tó ń fẹ́ gbé ọwọ́ lé lélẹ̀kan lélẹ̀so gan ní ọkàn balẹ̀ lórí tí ó fẹ́ gbé ọwọ́ lé mo bí ò bá rí dùnú wọn ó léwu o ọjọ́ ìdó gidi ni o
0: ó
1: pò ní òun rí dùnú wọn gidigidi so tí a bá ti wá rí báwọn kọwọ́ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n pé ìbẹ̀rẹ̀ yìí ọkàn bí àfàǹtì ìlú ẹgbẹ́ ọlọ́run lọ bí a lè tẹ́
0: ìwàmọ́
1: ọba àwọn
0: ogun ọkọ̀ òkè
1: ọmọ báyìí ìyá àmàlà láti jagun
0: ọlọ́run. Motive oníkálukú yàtọ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á ti rí obìnrin wọ́n á wò pé nǹkan táwọn fẹ́ lára ẹ̀ náà ni pé káwọn èèyàn jẹ́ káwọn ò sá lọ.

0: Hello.
1: Ekale
0: mo uruko yin bi tin pe wa.
1: E da uruko mi.
0: He fe da uruko yin.
1: Beni.
0: Eh o ya.
1: Gbo ko se le ni pe ko mo tin ye companion. Ka bi lo fara won. Ko ma fara won bale. E ko mo le ni ati won. O ko le ni na. O gbo ko se le ni pe emi o ti fe rin mo tin rin yen ri o. O ba ni on tala ni, o ba ni o pe on ni. O ni ati ma ko baya fun na so mi na wa fun o fi kankan to je companion a ti bike se ku se ni da to da je to ya o mo ni ma tin kan be pe ori fun mi ara ro ni kini kan se kini kan ah pa pa je do lori owo yin o mo ba ye mi je bi mo se ta se wa fi ya wa le mi o fi kan je companion ira no ma fe ba yan se o wa na fun ma gba kan ti ya bi e ma kan jo mo ti wa ki ma da da ti o le fun ma fai dada ba ya ma da re ni won lori e ko fun kankan awon ore gbugbu e emi ni mo ni kan mo da wa o be se le aye ni e gba ku bi ko je be o bu owo won ni wa le ba fun won ni ba bi jaye raye ko n ta gbe ko tun gba tun ya yen o tun be la ti bere bo
0: e se ma

mama yi mu gbagbo pe bayi bayi awon na n gbo eto lowo lowo eh o si ti ri ati gbo awon nkan tawon eyan so mo amon to fun won eje agba oro asiri mi lati le on to sele sin tabi to sele sin to sumo yin daada to ba jolo to mo kan yin gbogbe te mo nte sisin ko sisin ni te fe ba so se ti gbo bi uru oro ti mama yi bayin eyin te ba pe wa nitori olohun e ma pe fun ti mama yi mo o to ba si je pe fe ki wa ni e le sin yin leyin eto tabi ke ma fi asa latun ran se yo de bi yi oro asiri ni ke je ka gba